Ang isang Hong Kong dollar, katumbas ng 7 pesos and 99 centavos. Ang isang Singaporean dollar, katumbas ng 49 pesos and 11 centavos. Ang isang Saudi Arabian Rial, katumbas ng 16 pesos and 68 centavos. At ang isang Euro, katumbas ng 71 pesos and 96 centavos. Batay huyan sa datos ng Bangko Sentral ng Pilipinas at ng Bankers Association of the Philippines. Tuloy-tuloy lamang po sa pagsubaybay sa ating 32 stations nationwide, mga Kabumbu Caster Nation, lahat po ng provincial station ng Bombo Radio Philippines at ang Star of M. May sariling social media pages na pwede po ninyong subaybayan. Pwede kayong mag-like, pwede kayong mag-follow, and of course, mag-subscribe. Yan sa may bagay ng Visayas area, sa makababayan po natin dyan sa may Iloilo province at mga katabing lugar, nariyan po ang Bombo Radio Iloilo at Star of M Iloilo. Sa Negros area, nariyan po ang Bombo Radio Bacolod at Star of M Bacolod. Ganon din po sa may probinsya ng Cebu, ang Bombo Radio Cebu at Star of M Cebu. Sa probinsya naman ng Capiz at mga katabing lugar, nariyan po ang Bombo Radio Rojas at Star FM Rojas. Diyan sa Mayaclan, nariyan ang Bombo Radio Calibo at sa Leyte area, nariyan ang Bombo Radio Tacloban.

0: Mga Kabawat Star Nation, para sa ating Christmas countdown, we only have 94 days before Christmas Day. This Christmas, we share the
1: love. Abangan muli mamayang tanghali ang ating susunod na Bombo Network News. Yan po ang Bombo Network News Noontime Edition. Magsisimula alas 12 po ng tanghali hanggang alauna po ng hapon. Mas marami mga balita at mahalagang impormasyon. Yan na rin po ang kalipunan ng ating balitaan para sa Bombo Network News Morning Edition ng back-to-back winner sa Catholic Mass Media Awards bilang Best News Program. Mula rito sa News Center Makati, this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information, Basta Radio.
2: Bombo!

0: 102.7 Star FM. It's all for you. Like more, share more.
1: Mega Manila's best music station.
0: Para sa atin Star Nation, sa buong Bluwala, Pilipinas, our Philippine Standard Time. 31 star minuto na makalipas ang alas 8 na nagmamagandang umaga, 8:30 in the morning. At Star Nation na kayo pa rin po nakikinig sa programa It's All For You in the Morning on a very beautiful day. Ngayong araw na Tuesday. Yan. Hello po, sinado mga Star Nation natin na naipit sa traffic ngayong oras na to. O syempre, hindi naman may iwasan niya every morning na yan eh. Diba? Magsasabi na lang tayo ng may himala kapag walang traffic sa umaga. Pag araw-araw ha. Kasi may mga ano talaga, may mga panahon na walang traffic eh. Kadyan yung bagong taon, di ba? O di naman kaya kapag Semana Santa, di ba? Pero everyday, Star Nation, eh talaga namang traffic talaga. At talaga namang, lagi ko ang sinasabi sa inyo, tayo ang mag-a-adjust, hindi ang traffic. Ha? Lalo na kapag ngayon papasok, ha? Yung tipong malilate ka na, tagmamadali ka. Tapos meron ka pang nabangga. O di naman kaya, kumbaga, walang bigayan sa kalsadahan. May mga ganyan eh, di ba, Star Nation? Ilan din, meron din mga bangayan, sagutan ng mga motorista na kung minsan humahantong pa, di ba, sa pagbabanta, sakitan, at kung minsan ay, ito yung nakakalungkot, krimen. Kaya naman, Star Nation, ang tanong, paano nga ba ito maiiwasan? Yung tinatawag na road rage. Ayon nga ho sa Philippine Advocates for Road Safety, na ilan po sa mga daylight kung bakit umiinit ang ulo ng mga motorista ay dahil sa environment, kondisyon o kalagayan ng kalsada at pagdami ng mga sasakyan. Kumbaga, hindi na na-accommodate ng mga lansangan at kalsadahan ang biglang pagdami ng ating sasakyan. Kaya ang kakibat nga daw noon, ang umiinit na ulo ng isang driver, ng isang motorista, unang-una dahil sa traffic. Kaya din yung frustration na nalilate sa pagpasok sa trabaho o sa pupuntahan kung saan sinabayan pa ng mainit na panahon. Kaya maganda no? Kapag maganda pagdasal natin, kapag umiinit yung ulo natin, biglang bumuhos ang ulan sa natin, sa katawan natin, no? Para ma-realize natin na ay, medyo umiinit na pala ang ulo ko. Pero wala pa kasi batas na umiiral sa ngayon, particular sa para sa road rage. Ngunit tinitingnan nga ho, diba, yan ng mababatas kung ano ang mga dapat nakaparusahan o penalty nito. Eto nga, Star Nation ha. Eto yung mga pwede nating gawin na paraan para naman maiwasan natin yung road rage. Kung may nakaharap na motoristang labis na ang galit. Pero dalawa lang kasi umano yun eh. Ang maaaring gawin natin eh. Maging confrontational. Kumbaga, sabayan natin yung galit. O ang avoidance o umiwas na lang. Diba? Iwasan mo, di ba? Pero kung nakikita mo ang napaka-eminent na ng pag-amba, o pwede mo siyang layasan at tumanap ka ng pinakamalapit na police station. Diba? Iparada mo roon. At panigurado, titigilan ka na niyan. Diba? At inire-recommend na rin Star Nation ng mga behavioral scientists na magpatugtog ng musika sa sakyan para hindi uminit ang ulo ng mga motorista. Kailangan daw naka-tune in sa 102.7 Star FM. Ay! Wala pa na nakalagay doon. Pero yun, diba? Makinig kayo sa Star FM para hindi kayo uminit ang inyong ulo. Depende din na pag uminit kayo sa ang uminit ng ulo nyo kay Star DJ Antonio. At the same time, Star Nation, wag mong i-interpret. Ito yung medyo medyo laging nangyayari sa road rage . Kapag ini-interpret ng kung nakat ka o parang binusinahan ka, diba? Wag mong isipin agad na parang pinamamadali ka o di naman kaya galit sa'yo sila, diba? Kumbaga, huwag mo personalize, Star Nation. Lagi nyo tatandaan, nabigyan tayo ng pribileyo na magmaneho, nabigyan tayo ng lisensya, pero hindi kasama ang pribileyo roon na manakit ka o mang-away ka o resolubuhin mo ang isang problema ng trapiko sa gitna ng kalsada. May mga ganyan eh. Diba kapag, ewan ko ba, nagiging inspector tayo kapag nagkaroon tayo ng ano eh, ng banggaan. Yung tipong panagbanggaan yung dalawang sasakyan. Yung dalawang driver, nagiging mismong inspector. Yung isa prosecution, yung isa defense counsel. Pagkaganyan po Star Nation, mas maganda ho. Kasi kapag ganyan po, lagi po natin iisipin ha. Kapag ganyan po, lagi pong, kapag kayo po nagsasalita, kapag may banggaan ha, kapag kayo po lagi nagsasalita, meron po chance ha, na yung sinasabi nyo po, pumapanig sa inyo. Yan, kaya mas maganda ho, ang magandang magawin po kapag may napunta po kayo sa ganyang sitwasyon, tumawag po agad kayo ng police o traffic enforcer. Tapos, doon na po kayo magtiwala sa kanila. Pero minsan kasi aminin nyo ha, minsan nahihirapan kayo magtiwala, lalo na kapag kayo yung ano eh, kumbaga kayo yung mali. Ayan ako. Salation na every morning, lagi ko pinapaalala sa inyo. Huwag kalimutang magbaon ng mahabang-mahabang pasetsa. Kung ikaw ay late sa trabaho, eh ganun talaga, bumawi ka na lang bukas. Ha? Huwag mo nang pilitin ang iyong sarili na bumiyay ka na parang superhero na bilis-bilis yung magpaandar. Anyway, my way, Star Nation, oras, subukan buluan ng Pilipinas. 38 star minuto na makalipas sa alas 8 na nagmamagandang umaga. 8:38 in the morning. Dire-diretso na po ating matugtugan. Dito pa rin po sa inyong ipilan. Nalagatid ng music, entertainment, trivia, news, and information. Tayo po 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo! Share mo!
1: 102.7 Star
3: FM. Amoy pa lang, alam mo nang masarap. Kahit simpleng umaga, espesyal.
2: Wow! Holiday!
3: Almusalin naman.
2: Good morning!
3: Pagtanghalian.
2: Uy, may birthday ba?
3: Tanghalian linamnam. At sa gabi.
2: Wow! Balot sa

Gold, isang advanced happy panalong anniversary ang naghihintay sa ating lahat this September. Padating na ang big discounts and special product deals and bundles mula sa ating mga favorite brands for a 3-day and weekend sale. And get a chance to win free groceries, brand new gadgets, at tumatagingting na cash. Sa year 2 ng nasa resibo ang panalo raffle promo. Abangan nyo din ang dala naming mga papremyo at saya sa first ever pure gold barangayan sa mga piling kapitbahayan. Punong-puno ng discounts, papremyo at saya. Ito lang yan sa pure gold. Always panalo. Promo runs from September 25 to December 6, 2026. Available at select pure gold branches in Luzon.

0: Antonio Lambada.
1: Here we go.
2: Star FM. It's all for you.
3: Like
2: Oras na Star Asia sa buong kabuuan ng Pilipinas. 41 star minuto na makalipas alas 7 ng umaga. 9:41 in the morning.
4: Good morning!
2: Hello po sila ng mga Star Nation natin. Na ngayong umaga na ito ay nalungkot. O di naman kaya na in love sa ating mga mega gandang tugtugan. Eh talaga naman para sa iyo yan. Dahil ikaw ay nakikinig sa It's All For You in the morning. Ay, talaga namang it's all for you. Lalo na po yung mga Star Nation natin. Yung ating mga atletang Pinoy na lumalaban sa 2026 Asian Games dyan po sa bansang Japan. Kung saan nga ho, marami na nga ho mga nagbulsa ng kanika nilang mga medalya. Katulad na lamang po ng Filipino MMA fighter na si Carlos Alvarez na nakapag-uwi nga po ng bronze medal. Kung saan nga ho, ang medalya ni Alvarez, ang ikalawang medalya niya na nakuha ng Team Pilipinas sa nagpapatuloy nga po ng regional tournament. Habang ito rin po, Star Nation, ha? Nausahan nga ho, dati mula sa wallpaper sa cellphone niya hanggang sa totoong medalya sa kanyang mga kamay, abay, emotional nga po ibinahagi ni Bian Zuleta matapos tuluyang makamit ang matagal niyang pangarap na Asian Games medal sa kanyang nga pong ikalimang Asian appearance. Nausahan nga ho, apat na sunod nga po na Asian Games na heartbreak ang kanya nga pong pinagdaanan muna bago tuluyan po nakatawid si Zuleta sa podium ngayong Aichi Nagoya. Kasama sina Princess Katindig, Christy Sanyosa, Shireen Salazar at Hilary Paz. Iniuwi nga po nila ang historic bronze matapos ang semifinal run ng Philippine Women's Soft Tennis Team. Ito nga ho, Star Nation, ang kauna-una ng Asian Games medal ng Pilipinas pagdating po sa soft tennis. Eh para nga po kay Zuleta, kompleto na rin po ang isang personal na pangarap niya matapos makapagmedalya sa SEA Games, Asian Championships, World Championships, at ngayon naman po ay sa Asian Games. O, diba? At ito pa, Star Nation, ha? Talaga namang isang panalo na lamang ang kailangan po ni Cordillera Pride Jean Claude Saclag upang makamit niya po ang gintong medalya para sa Pilipinas matapos umabante sa finals ng Mixed Martial Arts Men's Traditional 65 kilogram sa 2026 Aichi Nagoya. Ito nga, Star Nation, ha? Ay sa semifinals nga po na ginanap sa Nagoya, Japan, ipinakita ni Saclag ang kanyang husay at determinasyon matapos dominahin ang laban kontra sa pambato ng Japan na si Daisuke Murayama. Uy, crowd favorite eh. O, kumbaga home crowd. Pero natalo ni Jean Claude Saclag. At ito nga po yung nagtapos ng laban sa score na 3-0 pabor kay Jean na nagbigay naman po sa kanya na kumpiyansa at ticket patungo sa championship round. Sa kabila nga po na pakikipaglaban sa host country, nananatiling kalmado at kontrolado ng Filipino fighter ang kanyang performance. No, Star Nation, tuloy-tuloy na po ang ating pagsuporta sa ating mga atleta Pinoy. Sabi ka natin, di ba, kahit anuman ang resulta, para sa atin, sila'y nakapag-uwi na ng medalya dahil nirepresenta nila ang ating bansang Pilipinas. Oras, Star Nation, subukan buluan ng Pilipinas. 15 star minuto na lang bago sumabit alas 10 na umaga. 9:45 in the morning.
4: Good morning!
2: Balik tutuga tayo, ha. Dito pa rin po sa inyong ipilan na nag-aatid ng music, entertainment, trivia, news and information. Tayo po 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.
5: Mega Manila's best music station.
0: 102.7

0: 102.7 Star FM. It's all for you. Like more, share more. Star Nation, oras sa buong kapuluan ng Pilipinas, our Philippine Standard Time. 5 minuto na lang po bago sumapit ang alas 10 na umaga. At tayo po itutungo na po sa ating special coverage kung saan nagpapatuloy po ang ating impeachment trial kay Vice President Sara Duterte sa 28 araw at 13 linggo. Star Nation, muli tayo magkaratigan. Mamaya pong alas 11 na umaga sa programa Star Hits Express. For now, narito na po ang ating special coverage.
1: 102.7 Star FM Special Coverage.
2: Objection ano, dahil nga doon sa summary na ipinakita nila kahapon, which is sinabi mo nga tinutulan, pero ayon naman kay presiding officer Francis Chis Escudero Bumbo Genesis, hindi niya maaalis sa records yung mga pina-flash sa screen na summary pictures or visuals kasi hindi naman yon nakasaad o hindi naman siya malalagay sa transcripts of records ano, kaya ang manifestation nitong dalawang panig na pagpapaalis noong o pagpapatanggal sa records noong mga transcripts na sinasabi mo kanina ay re-reviewin niya pa kahapon at aabangan natin mamaya kung magruruling na itong si presiding officer Escudero Bumbo Genesis.
3: Isa sa mga hindi nabanggit kahapon Bumbo Jello na isa rin sa mga inaabangan natin ano personally yung ruling doon kina Representative Riton at Attorney Tolosa, anong nabanggit ng Senate Impeachment Court kahapon during the press conference tungkol dyan?
2: Yes, Bumbo Genesis, ayon nga kay sa tagapagsalita ng Impeachment Court si Attorney Reginald Tunggol ay nasa drafting stage order pa lang daw o nasa drafting stage pa lang yung order ng presiding officer, kaya abangan natin siguro mamaya Bumbo Genesis or siguro mga next week kung hindi aabutin ano, sapagkat katulad nga na nababanggit mo kanina, bukas ay magsasagawa ng oral arguments itong magkabilang panig. So aabangan natin kung maisisingit na ba mamaya itong si presiding officer ang kanyang magiging ruling, sapagkat kung maaalala natin Bumbo Genesis, nagsagawa na ng kanilang clarificatory questions yung mga senator judge kahapon. So yung magiging proseso na lang mamaya o proceedings dito kay Del Rosario ay ang cross-examination na lang ng defense team ni Vice President Sara Duterte. Ano, depende na rin lang yan sa prosecution kung magre-redirect pa sila para pahabain itong proceedings ngayong araw. Siguro kung maagang matatapos mamaya Bumbo Genesis ay maririnig na natin yung magiging ruling nitong si presiding officer Escudero.
3: As to senators present, may i-expect ba tayo na absent muli ngayong araw, Bumbo Jello, or matatagdagan ba yung mga hindi nakikibahagi dyan sa may part ng Senate Impeachment Court? Ngayon, 20 na lamang ano, yung binibilang natin na regular na nakakadalo.
2: Yes, Bumbo Genesis, aabangan natin yan kung sino yung mga senator judge natin na malilate pa rin dito ano, o on time na pumapasok. Kasi nga kung maririnig mo kahapon, 15 senator judge lamang ang nagiging present sa pagbubukas nitong impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. And then later on, humahabol na lang din yung ibang senator judge. At sabi mo kanina, Bumbo Genesis, 20 senador yung aktibong nakakadalo. Actually, Bumbo Genesis, sa ngayon, ngayong buwan ay 19 senators na lang yung active na nakakadalo. Ano? Dahil naka-consecutive medical leave nga itong si Senator Loren Legarda, Bumbo Genesis. At patulad nga na nababanggit mo kanina, kumpirmado, nag-extend na naman itong senadora ng kanyang medical leave at hindi pa rin ito nakakabalik sa bansa sa kasalukuyan, Bumbo Genesis.
3: One last point, ano, bago natin bigyang daan itong pag-usad ng trial, Bumbo Jello. Si Senator Rodante Marcoleta, I understand na may pinadalang letter, tamba, kay Trial Presiding Officer Escudero and even kay Senate President Gatchalian yata, signifying na posibleng hindi na siya makikibahagi dahil ayaw niya yung naunang proceedings, yung pagkakahalal kay Escudero bilang Presiding Officer.
2: Tama ka dyan, Bumbo Genesis. Kinumpirma nga yan mismo ng opisina ni Senator Dante Marcoleta. Ano? Kasi tinututulan niya nga itong pagkakatalaga kay Presiding Officer Escudero dahil aniya, labag ito sa konstitusyon. Pero matatandaan natin, Bumbo Genesis, yung mga nauna niyang ipinadalang sulat dito kay Presiding Officer at Senate President ay tinanggihan na itong talakayin dito mismo sa impeachment court. Dahil ayon nga dito kay Presiding Officer Escudero, ang kailangang tumalakay dito ay itong Senado bilang legislative body. Pero sa kasalukuyan, Bumbo Genesis, ay hindi pa naman ito nabubuksan sa plenaryo ng Senado. Bumbo Genesis.
3: Sige. Balikan ka namin mamaya dyan. Ano? I understand na papasimulan na ang trial proper, Bumbo Jello. Maraming salamat. Ingat ka dyan.
2: Mula dito sa Senado ng Pilipinas, ako si Bombo Angelo Aganan and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
3: Pasimulan na po ang trial proper, mga kabombo. Any moment from now ay papasok na po ang official na pagdinig po para sa 28 araw ang trial laban kay Vice President Sara Duterte. Again, kahapon ay nagkaroon po ng halos dalawang oras na or mahigit dalawang oras na direct examination ang House Prosecution Panel dito ho sa isa sa mga abogado, isa sa mga director ng Securities and Exchange Commission, si Attorney Gerardo Del Rosario. And sinundan po yan ng pagtatanong ng mga senator judge. Kaya medyo naging bahaba po ito. So ang tutunghayan po natin ngayong araw, yung pong cross-examination ng defense team kay Attorney Del Rosario and possible redirect or even a recross after po ng mga yan. Kung kakayanin po ng oras, kakayanin ng panahon, ay posibleng tutuloy po tayo doon sa isa pang testigo ang kinatawan ng procurement agency ng or procurement office ng Department of Budget Management, ang PhilJEPS. Nagsimula na po ang trial proper, mga kaumbo. Panoorin po natin.
4: Senator Judge Aquino, Senator Judge Cayetano Alan, Senator Judge Cayetano Pia, Senator Judge De La Rosa, Senator Judge Hirsito, Senator Judge Estrada, Senator Judge Go, Senator Judge Ontiveros, Senator Judge Lacson, Senator Judge Lapid, Senator Judge Legarda, Senator Judge Marcoleta, Senator Judge Marcos, Senator Judge Padilla, Senator Judge Pangilinan, Senator Judge Soto III, Senator Judge Tulfo Irwin, Senator Judge Tulfo Rafi, Senator Judge Villanueva, Senator Judge Villar Camille, Senator Judge Villar Mark, Senator Judge Zubiri, the presiding officer, Senator Judge Escudero.
1: 102.7 Star FM Special Coverage.
5: Fast Radio Bumbo.
6: Star FM.
7: It's time to fiesta with Bet88.
8: Come dance with me.
7: Experience award-winning Bet88. Secure and fast gameplays with 24/7 customer support.
9: Always a party at Bet88.
10: Bet88, your ultimate playground. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop. National Problem Gambling Helpline. Dial 0-2-8248-9568. For more details, email responsiblegaming@core.ph.
6: Star FM.
1: 102.7 Star FM Special Coverage.
11: Let's call the case before the impeachment court.
4: Case number 004-2026 in the matter of impeachment trial of Vice President Sara Zimmerman Duterte.
11: Appearances for the parties.
12: Good morning, Your Honors. Same appearance for the prosecution. We are ready, Your Honor.
11: I presume, Honorable Luistro, that Attorney Irwin will still stand.
12: Yes, Your Honor.
11: For the respondent.
13: Good morning, Your Honor. Same appearance.
11: Good morning, Attorney Sheila.
13: Accused, Your Honor.
11: Same, Attorney Justin will stand for the respondent.
13: That's correct, Your Honor.
11: The witness will kindly be please escorted by the clerk of court Trudosa to the witness stand. Attorney Del Rosario, please.
12: May we request, Your Honor, that Attorney Irwin Matid be recognized, Your Honor?
11: Yes, please, ma'am. Attorney Irwin is recognized as well as Attorney Justin for the respondent.
13: Thank you, Your Honor.

0: Antonio Lambada. Move it!
1: 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Live mo, share mo.
1: Aras aras Star Nation, Cebu, Abloa, Pilipinas, our Philippine Standard Time. 33 star minuto na, bali pa sa alas 11, 11:33 in the morning. And happy, happy lunch time po sa mga Star Nation natin na kumakain na sa mga oras na to. Eat well and enjoy. At kesarap, sarap. Yeah, dyan niyo po ang inyong tanghalian dahil kasama niyo po ang inyong lingkod, ang inyong happy man every day. Ito ka partner sa tawanan, ang DJ na heart of sa hagbal pa at yummy pa. Yung tipong gutom na, no? Anyway, my Star Nation, again, alas 12 tayo katanghalian, na magkakaroon yung kakadupante ka sa ating programa, ang Star Hits Express. At away na, dyan niyo po ha, ang ating mga tugtugan at the same time, mga pag-uusapan po natin ngayong tanghalian ng Tuesday. Yan. Marami no, Tuesday pa lang, no? Pero akala nyo, Friday na. Ay, nako. Pero sa Star Nation natin, ay, papagkain natin, na naway siguraduhin ninyo na walang matitira. O, kasi syempre, Star Nation, lalo na na po ang kanin, ha? O, kasi ang rice po talaga, ang main staple talaga sa Pilipinas at maging sa Asia in general. Kaya hindi tayo nabubusog eh kung walang kanin, di ba? Kahit sabi mo, napakarami ng ulam, ulam pa rin ang hapagkainan pag walang kanin. Pero alam ba rin nyo ba, Star Nation, kung ano ang scientific name ng rice o kanin? Ito ay ang Orisa sativa. Yan. Ang tanong, sino ba ang malakas umubos ng kanin? Yan, turuturuan na. Oh, yan na, yan na, yan na, yan na. Relax lang. Huwag kayo magturo, ha? Hindi tayo mga Pinoy ang malakas kumain, ha? Ng kanin. Dahil ang mga malakas pong kumain ng kanin, ha? Nandiyan po ang Laos, Bangladesh, at Cambodia. Sila po yung mga may pinakamataas na rice consumption per capita o per head. Pero sa totoo lang, ha? Nakakailang rice ka ba after per day? Ako, minado ako, malakas ako kumain ng kanin sa umaga. Pero pag tanghali at sa gabi, hindi na ako makain ng kanin eh. Depende na lang pag may nagbibigay sa akin. Kasi naniniwala ako, bawal tanggihan ang biyaya. Kahit niya kape, kahit bawal ako sa kape. Kapag may natirang kape, alam mo yun, ayoko nakakita na may nasasayang eh. Oh, pagka meron ako nakitang tirang kanin, kinukuha ko na agad. Kapag meron natin tirang kape, syempre magpapaalam tayo. Mahirap na. Pero alam nyo, Star Nation, ha, kung hindi tayo malakas kumain dito sa Pilipinas, pero tayo ang isa sa mga malakas pong mag-aksaya ng kanin. Aww. Yes, Star Nation, ha, dahil ayon po sa Department of Agriculture, tinatayang umabot ho sa 542,477 metric tons ng milled rice o kanin ang nasasayang sa Pilipinas kada taon. Ito nga, Star Nation, nakatumbas ito na humigit kumulang na 9.69 kilos ng kanin o 2 kutsara bawat tao taon-taon. Ang nasasayang po na ito ay sapat na sana para pakainin, ha, ang nasa 5.17 million na mga Filipino sa loob ng isang taon. Kadalasan nagmumula, Star Nation, yung mga natitirang kanin, ha, sa mga tahanan, particular po yung mga malalaking pamilya, at naging sa mga restaurant o fast food na may alok na only rice. Kaya merong ano eh, may ginagawa ngayon ng mga restaurant na may mga only rice, ha? O kailangan uubusin nyo talaga siya. Dahil kung hindi, merong charge kapag hindi nyo naubos yung kanin. Okay, yun yung mga problema, Star Nation. Ilang kanin nga nasasayang sa Pilipinas, di ba? Eh, pero ito nga, Star Nation, ha? Ay, ginagawa ng gobyerno o para hindi po masayang yung mga kanin? Ito nga po, may hakbang po ang mga gobyerno tulad po nung tinatawag nilang Be Responsible Campaign. Nausahan niya ho, dahil nga may maraming nasasayang na kanin, eto nga po yung alok ng gobyerno. O yung maging responsable po tayo. Be responsible campaign. Ito nga yung sa ilalim po ng Department of Agriculture, Starnation at Philippine Rice Research Institute of PhilRice. Nausa layunin niya po turuan ang mga Pilipino na maging matalino sa pagkonsumo ng kanin upang makatulong sa food security at sa mga lokal na magsasaka. Oh, ito. Ito yung Starnation, yung ginamit ng kampanya ang salitang Abacada Movement upang madaling matandaan ang publiko ang mga hakbang. Okay, say-sayin natin ha. A stands for adlay, mais, saba at iba ba. Oh, ito yung ihahalo sa kanin. Ang paghahalo po ng iba pang mga carbohydrates tulad ng mais o kamote ay masustansya at nakakabawas yan sa dependence sa purong bigas. Oh! Yung pangalawa naman, yung ba, o yung letter B, brown rice ang kanin. Brown rice daw ang kainin, Star Nation. Bukod daw sa mas masustansya ang brown rice, mas madali itong makakabusog. Ayan ha, sa ating, kaya mas kaunti daw ang malamang na masasayang. Yan, yung letter K naman, Star Nation, yan naman yung kanin ay huwag sayangin. Ayan. Huwag mag-aksaya daw kahit isang butil. Ako, Star Nation, kapag magsasayang ako, may nahulog lang na butil ng bigas, dinadampot ko pa. Kasi sayang eh. At ito pa, Star Nation, ha? Yung letter D naman stands for dapat bigas ng Pilipinas ang bilhin. Yun naman, suportahan ang mga lokal na magsasaka. Ayan, Star Nation, ang paalala ho ng gobyerno, lalo na po ang Department of Agriculture at ang Philippine Rice. PhilRice, Star Nation, para po maging maayos po o yung Philippine Rice Research Institute of PhilRice. Kaya para mas maging maingat po tayo at hindi po mag-aksaya tayo ng kanin. Para maganda yung yung letter A o yung adlay, mais, saba. Parang may maganda ka substitute ka ng kanin yun nung saba. Tapos saba, tapos ang ulam mo, no, dinuguan. Masarap yung saba na yun eh. Narami na nakwento sa akin yan ni Wawi Taylor. Saba daw ang sagot para sa pag-substitute sa kanin. Okay naman sa mga Star Nation natin ha. Be healthy at be responsible sa mga kinakain natin. At the same time, huwag mag-aksaya ng kanin. Kapag hindi kaya ubusin, kay Antonio ipakain. Anyway, my Star Nation, oras sa Bukang Buluan ng Pilipinas. 41 star minuto na makalipas ang alas 11 ng umaga. Dere-derecho na po at matugtugan dito pa rin sa programa Star Hits Express sa 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo! Share mo!
0: Move it! 102.7
3: Star FM.
0: The Hits. You're on Star Hits Express.
4: Star Hits Express.
0: On Star FM. Star FM.

Launch time kasama store. The Philippines.

0: Jeffrey Antonio Lambada. Point 7 Star FM. It's all for you. Aras sa Star Asia sa buwang Blue Arab Pilipinas. 4 minuto na lang bago sumapit ang alas 12 na katanghalian. At Star Asia, nagandito na lang po ang programa Star Hits Express. And of course, check out na rin po ang inyong Happy Man Every Day. At yung partner sa tawanan ng DJ na Heart Up sa Hagbal Pa at Yami Pa. Muna tayo magkarating bukas ulit ha. Alas 4 madaling araw hanggang alas 12 na katanghalian. Tama. Araw ng Miyerkules. Yan, alas 4 madaling araw hanggang alas 12 na katanghalian. Sa ating mga morning programs at lunchtime program. Para po sa inyo. Same time, same voice, and same frequency. And of course, Star Nation, ang tabayanan, pagpatak na alas 12 na katanghalian, Paco Platos Recados ng ating lunchtime. Ialit po sa ating managbabagang balita sa loob at naman sa bansa ng Bomba Network News Noontime Edition. Live sa Bomba News Center Makati at simulcast nationwide. At para sa ating audio-video streaming, pwede nyo pong bisitahin ang ating Facebook page at YouTube channel, 102.7 Star FM Manila. At naman kaya Bombo Radio Philippines.
1: Like mo! Share mo!
0: Huwag kalimutan Star Nation ni like, i-share, mag-subscribe at i-click ang notification bell. At manatina nakatutok Star Nation, dito pa rin po sa inyong hipilan na nag-atid ng music, entertainment, trivia, news and information. Tayo po ang 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.
2: Mega Manila's best music station. Star FM.
3: Star FM. Star FM.
0: At Star Nation, here's Masculados. Naku, sigurado ma-excite ka ngayong lunchtime. Tapos isang tabi nyo ay kailangan kumuha na kayo ng inyong napakasarap na talaga naman nakaredy na rin na inyong saging. Dahil saging lang may puso, sabi ng Masculados. Happy lunchtime, Star Nation! Bye-bye!

0: impormasyon.
1: Thank you, sir. No further questions.
2: Thank you, Senator Judge Rafi. Senator Judge JV, you may proceed in your ready. You have 2 minutes, sir.
3: Thank you, Mr. Presiding Officer. Attorney De Rosario, Director, if a person is a shareholder of a corporation but has never received any dividends from it, does the absence of dividends income meaning that he has no participation in the business or no financial interest in the corporation? Kung ang shareholder mo ba ay hindi man na nakatanggap kailanman ng dividendo, ibig kong sabihin wala na siyang participation o financial interest sa corporation?
0: Habang hawak po niya ang shares of stock, siya po ay may interest sa korporasyon. Meron man siyang matanggap o walang dividendo, hindi po basehan. Para sabihin niya na hindi na siya stockholder, kinakailangan hawak pa rin po niya yung interest, yung shares of stock. Para sabihin, shareholder pa rin siya.
3: Ang isa pa ho ay, if a person is merely a shareholder of a corporation without taking part in its management, yung kanina sinabi ni Senator Judge Tulfo, operations or business decisions, does the mere continued ownership of shares by itself mean that the person is willfully continuing to engage in the business or corporations? Kung ang shareholder po ba ay hindi man lang nakikilahok sa pamamahala, operasyon, o desisyon ng negosyo, ibig ko sabihin ba ay nangahulugan ba na willfully continue to engage in the business ng korporasyon pa rin po siya?
0: Tulad po nasabi ko, habang hawak mo ang shares of stock, kung ngayong participation ay passive, umaasa ka lang sa dividendo o wala kang matanggap, shareholder pa rin po kayo.
3: At ang huli po, gusto ko lang liwanagin din yung kaninang punto po ng Senator Judge Otiveros. Yung isang public official ba, yung pagkakaroon ba ng financial interest ay sapat na po bang sa GIS lamang o kinakailangan sa SALN din po? Upa, para malaman.
0: Well, unang-una nga po, ang information sa ating GIS ay information na nanggagaling sa corporation through the corporate secretary. Yung SALN naman po ay personal na ginagawa nung empleyado. Dapat po sana kung ano ang pag-aari niya, kung ano pagkakautang niya, isaad niya ng tama sa SALN. Kasi yan naman po ang inaasahan. At yan po ang dahilan kung bakit tayo nagkaroon ng SALN. Para maging transparent tayo, i-disclose natin na lahat ang yaman natin, maging ang utang natin, ilagay natin doon.
1: No further questions, Mr. Presiding Officer.
2: Thank you, Senator Judge Arito. Just a few interjections from the chair. We shall be done in a few minutes and we will be resuming at 1 o'clock after lunch. Attorney Del Rosario, normal po ba o kakaiba na walang dinideklarang dividendo ang mga kumpanyang dumadaan sa inyo base sa inyong mga dokumento na re-receive mula sa iba't ibang tao?
0: Una-una po, ang talagang basehan kung bakit gustong mag-invest ng isang shareholder is yung dividendo.
2: Hindi po yun ang tanong ko. Base po ba sa mga dinireport sa inyo, sa mga natatanggap yung dokumento, normal po ba o kakaiba na walang dinideklarang dividendo ang isang kumpanya?
0: Sabihin ko pong kakaiba dahil meron naman po siyang unrestricted retained earnings.
2: Kung meron unrestricted retained earnings.
0: At ang binigay naman po ng batas is board na may. Ibig sabihin, discretion pa rin ng board.
2: So, normal po siya kung may unrestricted retained earnings.
0: Tama po.
2: Hindi po siya normal at bawal siya pag wala.
0: Tama po.
2: So, ang tanong ko po, hindi pa rin niyo po nasasagot. Sa mga dokumentong pinaproseso niyo sa dinami-dami po niya ng opisina niyo, normal po ba o kakaiba ang pagdeklara ng dividendo? Meron man o walang unrestricted retained earnings ang isang kumpanya? Ano po yung mas marami? Yung nagdedeklara ng dividendo o yung hindi?
0: Wala po ako nakitang nagdeklara ng dividendo.
2: Base sa nire-report sa inyo?
0: Apo. Sa mga kumpanya ito, maliban doon sa mga kumpanya na nabanggit po kahapon.
2: Hindi lang po ito. Yung ibang sinusumite sa inyo. Base po sa inyong malawak na karanasan bilang opisyal ng SEC, normal po bang nagdedeklara, mas marami po ba nagdedeklara ng dividendo o hindi?
0: Ay, assume po na meron pong marami nagdideklara ng dividendo.
2: Marami din pong wala?
0: Marami rin pong wala.
2: Kung bibigyan niyo po ng porsyento, 50-50?
0: Maaring ganun po.
2: So kalahati nagdedeklara, kalahati hindi. At wala naman pong bawal doon?
0: O, para po sa taong iyon.
2: Apo. Ngayon, ang exception...

0: na maaari niyong ibigay kaugnay nito?
1: Meron po siyang trust agreement sa mga taong ito para i-represent ang kanyang sarili. Nilagay niya naman siyang pangalan bilang incorporator o stockholder.
0: Yun lamang po ba ang paraan para ma-reconcile natin yung dalawang bagay na yun?
1: Maaari din po isang corporate shareholder dito na meron siyang control. Kaya inisip din niya na kanya rin yung kumpanya na yun.
0: Nominee siya o beneficial owner siya?
1: Opo.
0: So, matanong ko po, dito sa Gen

0: Corp. Nabanggit na kanina kung sino yung mga shareholders at kabilang ang JTC Corp. Tama po?
1: Tama po.
0: Doon sa Jolly Foods, puro mga Cruz ang may ang stockholder. Tama po ba?
2: Yes.
0: Doon sa Jolly Times Food?
2: Jolly Times.

0: Turbisa ng SEC, eh wala naman nga po siyang nireport dun eh.
1: Yung pamunuan po ng korporasyon na nagreport.
0: So, hindi po ang ikalawang Pangulo?

0: Senator Judge...
1: Sorry, gutom na yan.
2: For the second round, Ginoong Attorney Del Rosario, kayo naghan... Okay, dito sa summary, lahat, or at least from years 2004, nila...
3: Tama po.
2: So, from 2000...
3: Ang kanya...
2: Yes.
3: 2007 ang
2: kasi... Noong 27, sabi ninyo, base of sales, 309 million. Times naman, from 2007 to 2013... Tama. At yung Times Square, 335 million ang benta.
3: Times Square po ay 335,087,332.
2: Tama. So, ang City Hall, King Chow, Metro Chow, ang total niya is about 1.15 billion sales.
3: Tama po.
2: Yes, okay. At ang GenCorp naman, from 2020 to 2024, nakasabi, ang kanyang sales ay 1.04 billion. Sa iyong summary.
3: Tama po.
2: So ang total ng GenCorp, City Hall King, Metro Chow, Great Jolly Times, Times Square B Food from 2007 until 2024, total is about 2.159 billion worth of sales.
3: Tama po.
2: And in all those instances, walang dineklarang dividendo.
3: Wala pong information on dividend declaration.
2: Yung sinabi mo kaninang 50-50 ang nagdedeklara at hindi nagdedeklara ng dividendo.
3: Apo.
2: Pero sabi nyo, para sa taong yun.
3: Apo.
2: Pero sa kabuuan na experience nyo sa taon-taon, ganun din, 50% ang mga nagdedeklara at 50% ang hindi nagdedeklara?
3: Yun po yung aking presumption, mga 50-50 po ang hindi nakapagdeklara.

0: Dito naman sa itong 2007 to 2025 o 24 na hindi nagdedeklara, is that part of, ano yan, tama ba? Most companies, ganyan ba sa pakiwari mo? Na well, taon-taon for several years, na 2.1 billion ang sales?
1: Kasi po, baka meron namang proyekto yung kumpanya.
0: Expansion, yung sabi
1: expansion.
0: Ninyo.
1: Baka meron po siyang utang na kung saan binabawalan siya na nagpa-utang na kinakailangan.
0: May mga nabanggit.
1: Okay. Apo, yung mga nabanggit exception. No?
0: So, non-declaration does not mean illegal.
1: Apo.
0: Yun nga lang, non-declaration means wala kang kinita. Wala kang income.
1: Wala pong
0: yung mga shareholder.
1: Oh. Apo. Wala pong pinamahagi sa shareholders.
0: Na income.
1: Tama po.
0: Okay. Now, siguro sa prosecution, just a quick question. Kasi ang mga pangalan, King Chow, Chow, Jolly Times, B, would you know, itong 2.1 billion na sales, would this be, kasi restaurants eh, di ba?
2: Yes, Your Honor, puro restaurants po.
0: So ano yan, mga Jollibee ba yan, tsaka mga Chowking? Kasi mukhang yun ang may kinalaman sa Chowking ba yan o Jollibee? Would you know, only if you know.
2: Lumalabas po sa isang financial statements na in-identify kahapon ng witness, may lumabas po yung salitang Jollibee.
0: Okay.
2: For GenCorp Industries.
0: So would you know? Only if you know. Ibig sabihin ba itong mga kumpanya na ito ay mga may Jollibee and Chowking franchises? Only if you know. Based on your, kasi tanina sabi mo yung Jaime T. Cruz ay base sa inyong research, no? Would you know?
2: Yes, Your Honor. May mga franchises po.
0: Would you know how many?
2: I don't have the exact number, Your Honor, pero okay. We have...
0: More than five?
2: More or less.
0: Kasi billion eh, no? So I would assume maraming franchises to ng Jollibee at ng Chowking, kaya umaabot ng billion yung kanilang sales over a period of time.
2: Yes, Your Honor.
0: Okay. Thank you for that clarification.
3: No, for the information also, Senator Judge Pangilinan, we have subpoenaed the BIR records of these companies and through that, through the witness they will present, that may perhaps be shown. We shall break for lunch and shall resume at 1:15. Trial is suspended. Attorney Irwin.
2: Yeah, sorry, Your Honor. Just a quick manifestation. May we ask
3: sorry.
2: For the marking of...
3: Sorry, nakalimutan kita. Uli, excuse, Attorney. Nangako pa naman ako kanina. Buti na lang hindi. What do you want, Attorney Irwin?
2: May we ask the witness to give us a copy of his summary together with the transmittal so that we'll have this marked as our exhibit, Your Honor. We will be redacting the portions.
3: Yes, please. The title. Your Honor. Yes, witness is so instructed, and Attorney De Rosario, forgive me for forgetting again. Attorney De Rosario, maraming salamat po sa inyong panahon. Yes, Attorney Justin.
4: Off po. Hello, sorry. Yes, Your Honor, we'd also like to adopt marking these documents.
3: Okay, duly noted. Attorney De Rosario, maraming salamat po sa inyong panahon, sa inyong oras, sa muling pagbalik mula kahapon at sa pagsagot, sa pagtugon sa mga katanungan ng magkabilang partido at ng Senator Judges at sa inyong pong pasensya. You are excused, sir.
0: Salamat
3: and
0: po.
3: And thank you for your time. Trial is suspended.
5: Suspendido na po ang trial, mga kahumbo. Babalik po mamayang alauna 15 po ng hapon ang impeachment call para po sa pagpapatuloy po ng trial. Panibagong witness na ang ipapresenta po ng House Prosecution Panel mamaya matapos ngang magtapos itong pangtestigo nitong si Attorney Del Rosario ng Securities and Exchange Commission. Mula na po sa procurement agency ng Department of Budget and Management ang ihaharap ng House Prosecution Panel sa pagbabalik ng trial proper alauna 15 ng hapon mamaya. At sumasayin nyo na rin po mga kaumbo ang Bombo Network News Noontime Edition broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw tayo ng Martes, Setyembre 22 na taong 2026 at 74 na araw na rabang bago po sumapit ang araw ng Pasko. Abangan sa ating mga balita mamaya, mga kaumbo, si Senator Marcoleta. Posibleng hindi na raw humakibahagi sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte, habang ang pagtestigo nitong si Attorney Del Rosario natapos na rin. Si Vice President Sara Duterte naman niliwasan ng magkomento sa impeachment trial, habang si Mayor Baste maaari daw hong makontempt o maaresto kung hindi sumunod sa sabina ng Senate Impeachment Court. Sa ibang balita, abangan mamaya ang budget ng Office of the Vice President para sa 2027. Maaga pong inaprubahan ng House Panel. Sa Provincial Report, abangan po mamaya si Vice President Sara Duterte at Interior Secretary Remulla magkahiwalay na bumisita sa May Banga, sa May South Cotabato, kasunod po yan ang naganap na pamamaril nitong nakalipas na Linggo. At sa Sports News, abangan din mamaya accommodation issues sa May Asian Games. Tuloy na pong naayos habang ang Team Philippines nakatutok na sa kompetisyon. At live nationwide via satellite, dumako tayo sa detalye ng ating mga balita. Ikinukonsidera ni Senator Rodante Marcoleta ang posibilidad na hindi na raw pakikibahagi sa umuusad na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa bagong inilabas na pahayag o statement. Muli pong tinututulan ng nakakulong na senador ang pagkakahalal ni Senator Chis Escudero bilang presiding officer. Katwiran ni Senator Marcoleta, ang mga record ng 1986 Constitutional Commission ay nagpapakita na ang Senate President ang dapat na mag-preside, mamuno, sa impeachment trial, maliban lamang kung ang presidente ang respondent. Ang naturang provision aniya ay isa sa mga nilabag sa ngayon ng Senate Impeachment Court. Kinwestiyon din ni Marcoleta ang impeachment court kung bakit kinakailangan pang pag-usapan ng voting threshold gayong hayagan na itong itinatakda ng saligang batas. Gayit ni Marcoleta, hindi maaaring i-invoke ng Senado ang internal rules para lamang baguhin ang itinatakda ng batas na voting threshold. Ayon pa sa senador, naging malinaw ang language na ginamit ang saligang batas upang maiwasan ng umano'y political manipulation at mapanatili ang integridad ng impeachment process. Kanina, muli din pong sumalang sa witness stand si Securities and Exchange Commission Director Gerardo Del Rosario para po yan sa cross-examination, at yan po sa pamagitan ng defense team ni Vice President Sara Duterte. Tumayo po bilang kinatawan ng Securities and Exchange Commission at ikalawang testigo ng House Prosecution Panel si Del Rosario sa ilalim po ng Article 2. Inharap po ng panig ng prosecution upang magbigay ng testimonya kaugnay ng usapin ng kawalaan ng probisyon para huyan sa divestment ng mga pagmamay-aring negosyo at interest ni Vice President Sara Duterte itong si Attorney Del Rosario. At tuluyan na rin pong natapos kanina, kasabay po yan ng pag-adjourn or kasabay po yan ng break ng Senado para huyan sa lunch at magbabalik mamayang alauna at 15 ng hapon. Kaunting break ka po tayo dyan sa pagpapagitan ni Bombojelo Aganan. Bombojelo?
6: Yes, Bombogenesis. Natapos na nga ang presentasyon ng prosecution dito kay Security and Exchange Commission Director Gerardo Del Rosario. At kanina, Bombogenesis, sa cross-examination ng kampo ni Vice President Sara Duterte, kwestiyon ni Attorney Justin Gular ang paraan ng pagbuo at presentasyon ng Security and Exchange Commission sa mga summary tungkol sa kanyang sinasabing corporate interests. Iginiit na kailangan malinaw na magkahiwalay ang kabuuang financial figures ng isang korporasyon sa actual na shareholdings ng isang stockholder. Sa cross-examination nga ni Gular, lumitaw sa testimonya ng opisyal na si Del Rosario na nakabatay lamang ang kanyang mga testimonya sa dokumentong partikular na hiningi ng prosecution. Question din ni Gular ang proseso ng paghahanda ng sex summaries. Ayon sa testimonya ng Del Rosario, 5 tao ang tumulong sa pagsusuri ng mga record at natapos ang trabaho sa loob lamang ng 3 araw. Ipinunto rin ng depensa na hindi chronological o sunod-sunod ayon sa PETSA ang aktual na pagsusuri ng CAC sa corporate records. Bagamat ganun ang naging pagkakaayos ng ilang dokumento sa presentasyon ng prosecution. So sa pin naman ng corporate finances, ipinaalala sa paglilitis ni Gular ang Section 42 ng Revised Corporation Code o Republic Act No. 11232. Kung saan nakasaad dito na ang board of directors ng isang stock corporation ang maaaring magdeklara ng dividends mula sa unrestricted retained earnings na maaaring ibigay bilang cash, property o stock sa mga stockholder batay sa kanilang outstanding shares. Para naman sa stock dividends, kailangan pa ang pag-aproba ng stockholders na kumakatawan sa hindi bababa sa 2/3 ng outstanding capital stocks. Sa puntong ito, binigyan din sa pagtatanong ang pagkakaiba ng kabuang kapital ng isang kumpanya at personal na pagmamayari ng isang stakeholder o sa kasong ito ay si Vice President Sara Duterte. Sa paghahalimbawa ni Gular, ipinaliwanag niya na kung may nakatakdang authorized, subscribe o paid up capital ang isang korporasyon, hindi otomatikong nanganghulugan aniya na ang buong halaga ay personal na pag-aari ng isang stakeholder o ni VP Sara. Ang actual na interest ng isang individual aniya ay kailangan tukuyin pa batay sa mga record na nagpapakita ng kanyang shares, subscription, paid up amount o percentage of ownership. Ito rin ang naging sentro ng naunang pagtutulong depensa sa summary na ipresenta ng prosekusyon na pinamagatang Summary of Vice President Sara Duterte's Shareholding. Iginit ni Gular na maaaring maging misleading ang naturang pamagat kung ang mga numerong nakapaloob dito ay tumutukoy sa kabuang financial figures ng korporasyon at hindi lamang sa shareholdings ng Vice Presidente. So, usapin naman ng trust agreements Bombo Genesis, question din ng depensa ang personal na kaalaman ni Del Rosario tungkol sa mga trust agreement na sinasabing may kaugnayan sa mga korporasyon na miyembro si Vice President Duterte. Sa pagtatanong ni Gular, lumitaw na wala umanong personal na kaalaman ng testigo hinggil sa mga naturang kasunduan. Tinalakay rin ang voting trust agreement na kailangang maihain sa Securities and Exchange Commission kapag sakop ng mga risikito ng batas at corporate regulations. Dahil wala umanong naturang dokumento sa record ng CEC na sinuri ng testigo, Ministro ng Depensa, kung ang ilang mga naging pahayag ni Del Rosario tungkol sa posibilidad ng voting trust agreement ay batay sa aktual na dokumento o sa kanyang pansariling pagkaunawa lamang. Nilinaw naman ng testigo na ang kanyang mga interpretasyon sa ilang legal na usapin ay kanyang personal na pagkakaintindi bilang isang abogado. Kabilang dito, Bombo Genesis, ang pagtatalakay sa Article 7, Section 13 ng 1987 Constitution na nagtatakda ng mga pagbabawal sa Pangulo, Vice Presidente, Cabinet Members at kanilang deputies kaugnay sa paghawak ng ibang posisyon, trabaho at pakikilahok sa negosyo habang nasa pwesto. Sa pagtatanong ng depensa, binigyan diin na kailangang paghiwalayin ang mismong teksto ng probisyon at interpretasyon ng testigo tungkol dito. Iniugnay rin sa cross-examination ang konsepto ng conflict of interest sa ilalim ng Republic Act No. 6713 o ang Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees. Ayon kay Gular, sa Section 3I ng batas, ang conflict of interest ay tumutukoy sa sitwasyon kung saan ang isang public official o empleyado ay miyembro ng board, officer of substantial stockholder ng isang private corporation, may-ari o substantial interest sa isang negosyo at ang naturang interest sa kanyang mga karapatan at tungkulin doon ay maaaring sumalungat o makaapekto sa tapat na pagganap sa kanyang opisyal na tungkulin. Ang paliwanag dito, Bombo Genesis, hindi sinasabing ang probisyong ito ay bawal sa probisyong ito na bawal agad ang isang public official sa pagkakaroon ng shares o interest sa isang private corporation. Ang mahalagang tanong dito ay ang depinasyon ng kanyang interest sa pribadong negosyo o korporasyon ay maaaring maapektuhan o sumalungat sa tapat na pagganap ng kanyang opisyal na tungkulin. Samantalang, Bombo Genesis, isa rin sa tinutukan ng depensa ay ang sinasabing kawalan ng records ng Security Exchange Commission tungkol sa deed of assignment ng shares of stock sa mga korporasyong tinalakay sa paglilitis. Ayon sa testimonya, ang ganitong mga dokumento ay maaaring nasa kustudiya ng corporate secretary at hindi kinakailangang bahagi ng mga record na hawak ng CEC. Dahil dito, kwestiyon ni Gular ang kakayahan ni Del Rosario na magbigay ng tiyak na pahayag kung nagkaroon o wala ng divestment ng shares si Duterte. Kwestiyon din ng depensa ang pahayag na nananatiling miyembro si Duterte ng Compensation Committee ng isang pribadong korporasyon. Sa pagtatanong ni Gular, kinumpirma ni Del Rosario na wala ring records ang CEC na mga meeting, minutes ng meeting sa dokumento magpapatunay kung dumalo o aktwal na lumahok ang Vice President sa mga pagpukulong ng Metro City Chow Foods Corporation o ng iba pang kumpanyang tinalakay. Samantala, kwestiyon din ang saklaw ng CEC sa pagsusuri ng audited financial statements ng mga korporasyon. Ayon sa depensa, pangunahing usapin ng Bureau of Internal Revenue ang tax examination habang ang pagsusuri ng CEC sa audited financial statement ay nakatuon sa pagsunod ng mga kumpanya sa mga requirement, format, submissions, rules ng ahensya. Kinumpirma rin ni Del Rosario na wala siyang personal na kaalaman kung alam mismo ni Duterte o kanyang asawa na si Attorney Manasis Carpio ang mga financial statements ay sinumite sa CEC dahil ang mga korporasyon ang naghahain ng naturang mga dokumento. Samantala, bumogenesis sa redirect examination, binalikan ni Private Prosecutor Attorney Erwin Matib ang ilang CEC records upang ipaliwanag ang batayan ng testimonya ni Del Rosario. Kabilang dito ang general information sheets na notarized documents, ipinaliwanag ng testigo na ang paglotaryo ay nangangahulugan na ang dokumento ay pinanuntaan bilang tama at totoong lumagda rito. Dahil dito, maaaring magkaroon aniya ng pananagutan kung mapapatunayang peke o hindi totoo ang nilalaman nito. Tinalakay rin ang audited financial statement kung saan ipinaliwanag ni Del Rosario na sinusuri ng CEC ang mga ito para sa pagsunod ng mga itinakdang requirements sa format ng ahensya. Muling hinimay ni Matib ang papel ng board of directors sa pagpapatakbo ng mga korporasyon. Batay sa mga CEC record na hinarap sa impeachment court, nakalista si Duterte bilang miyembro ng Metro City Chow Foods Corporation sa taong 2018 hanggang 2025. Samantala, bumogenesis sa pagtatapos, naging highlights ang pagtatanong ni Senator Rafi Tulfo kung saan muling pinanindigan ng testigo na ang partisipasyon ng Vice Presidente sa mga negosyo ay violation sa Constitution, particular na sa Article 7, Section 13. Ayon kay Del Rosario, malinaw sa batas ang pagbabawal sa Vice Presidente na mag-participate sa negosyo, kaya dapat sana anya bago siya maupo sa pwesto ay nag-divest na siya ng kanyang mga negosyo nag-divest na siya kung saan miyembro siya ng mga negosyo. Balik sa iyo, Bumbo Genesis.
5: Mm-hmm. Yan din yung punto kahapon ni Senator Tulfo, Bumbo Jello, kasi kinukwestiyon kahapon ni Senator Tulfo kung bakit sa dinami-dami ng mga abogado ni VP Sara wala nang nag-advise sa kanya, and VP Sara is even a lawyer, no? Even si Attorney Manasis Carpio, Bumbo Jello.
6: Tama ka dyan, Bumbo Genesis. Kaya kanina nga ay muli itong binalikan ni Senator Judge Rafi Tulfo kung bakit hindi na lang ito idiniklara ni Vice President Sara Duterte, kasi alam naman niya na alam umano, klaro naman umano at malinaw naman umano sa konstitusyon na bawal itong pagninegosyo o pagsali sa negosyo nitong Pangulo, Vice Presidente at mga executive members, Bumbo Genesis. At kaya ipinagtatakaan niya kung bakit hindi na ito dinivest ng Pangulo bago pa lang ito maupo sa kanyang pwesto. Ito bilang anong vice presidente, Bumbo Genesis.
5: Dinaivest ng pangalawang pangulo. Medyo nalito tayo doon. Sige, maraming salamat, Bumbo Jello. Ingat ka dyan.
6: Mula dito sa Senado ng Pilipinas, ako si Bumbo Angelo Ganan, and this is Bumbo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bumbo!
5: Kino-question din po ng defense team yung pong batayan ng Securities and Exchange Commission dun ho sa mga dokumentong isinumete dyan sa nagpapatuloy pa rin po na trial. Dalawang araw po kasi nag-appear si Attorney Del Rosario sa trial, mga kaumbo. May update po dyan si Bumbo Jaira Hanggayo.
7: Yes, Bumbo Genesis, question ng defense lawyer na si Attorney Justin Nicol Gulara ang Securities and Exchange Commission kaugnay sa pinagmulan at timeline ng mga dokumentong inihanda para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa cross-examination dito kay Securities and Exchange Commission Director Gerardo Del Rosario, sinabi ng opisyal na wala silang personal na kalaman na ang mga korporasyong tinukoy sa mga dokumento ay dinikara sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ng Vice Presidente. Dahil dito, tinanong ni Attorney Gular kung nangangahulugang umasa lamang ang Securities and Exchange Commission sa impormasyong ibinigay ng House of Representatives na tinutulan naman ito ng prosecution. Kaugnay niyan, balikan natin ang naging kaganapan sa impeachment court.
8: Just please correct me that you stated na hindi naman po kayo personally aware sa mga contents ng salin ng ating Vice Presidente. Tama po ba?
0: Tama po. Wala po akong access sa salin ng kahit sino po.
8: Okay. Besides your own salin, tama
0: yun
8: po ba?
0: Yun lang pong salin ko ang alam kong nakikita ko.
8: Tama. And you confirm also, sir, and just for the record, paki-confirm na lang po, na yung Securities and Exchange Commission natin sa Pilipinas, as an office, would also have no information about the contents of any salins of other public officers, including specifically the salin of the Vice President. Tama po ba?
0: Tama po. Hindi po sa amin ang lagakan ng mga salin.
8: So yung tanong ko po, at the time when you first compiled and gathered all the documents, corporate records that are on file or maintained by the Securities and Exchange Commission, wala pong personal na knowledge yung SEC na yung mga korporasyon na yon ay nakadeklara o nakalagay sa salin ng ating Vice Presidente?
0: Hindi po namin alam.
8: In other words, is it correct to say that the SEC merely relied on the information provided by the House of Representatives.
2: Just to clarify, Your Honor, is the counsel is referring to the SEC, Your Honor. Perhaps he should refer to this witness, Your Honor, because SEC, we're talking about an institution, Your Honor.
8: The documents come from the SEC, Your Honor.
9: It's a comment, Attorney Justin, anyway. Attorney Irwin, you may proceed, Attorney Justin.
8: Maraming salamat po, Your Honor. Kayo po mismo at ang opisina nyo, nag-rely lang po kayo sa impormasyon na pinigay ng House of Representatives.
1: Tama po.
8: And you confirm that as the representative of the Securities and Exchange Commission, specifically the Company Registration and Monitoring Department, your testimony before this court is limited to the records that are maintained by your division. Tama po ba?
1: Tama po.
7: Maliban pa riyan, Commission, din na depensa kung paano na ihanda ng Securities and Exchange Commission itong summary pagsapit na Setyembre 14. Gayong Setyembre 11 lamang natanggap ng ahensya ang request. Ayon kay Attorney Gular, limang tao lamang ang bumuo sa nasabing commission o itong SEC team na nagproseso ng mahigit 200 exhibits na umaabot naman sa higit 3,000 pages. Samantala, kinumpirma ni Director Del Rosario na walang hawak na record o any information Securities and Exchange Commission tungkol sa naging kita ni Vice President Sara Duterte noong siya ay private individual at nagsasagawa ng kanyang profesyon. Ayon, wala rin umanong impormasyon ang ahensya tungkol sa kita ni Attorney Manases Carpio mula sa kanyang professional practice. Kaugnay niyan, balikan pa natin ang naging bahagi ng cross-examination ni Attorney Justin Gular.
8: According to you, after receiving this request from the House of Representatives, you instructed members of your team or your office to work on this request. Tama po ba?
1: Tama po.
8: At yan yung sabi nyo, kinumpirma nyo kahapon. Now, it would be correct for me to assume na itong mga empleyado na to is under your direct supervision po.
1: Tama po.
8: And these are of course employees of the Securities and Exchange, CMRD. Tama po ba?
1: Apo, ng departamento po, CRMD.
8: CRMD, maraming salamat po sa pag-correct sa akin, sir. Tama po ba?
1: Tama po.
8: And ilang membro po yung nagtrabaho dito, kung naalala nyo?
1: Limang tao po.
7: Nakikita natin kanina, no, katatapos lamang ng naging examination dito, as we have observed in Bombo Genesis, tinapos yung lahat ng bahagi ng examination from direct, across, redirect and recross examination, and after nga ni Director Gerardo Del Rosario, ang susunod naman na witness sa prosecution lineup ay itong si Rendel Sopeña, ang Division Chief ng Philippine Government Electronic Procurement System. Pero na-adjust itong sequence, inilipat ang testimony ni Sopeña sa September 22, no, pagkatapos ngayong araw ng cross-examination kay Del Rosario, dahil September 18 lang niya natanggap ang subpoena. Expected na talakayin ni Sopeña ang government procurement transactions involving entities connected sa declared business interests ni Vice President Sara Duterte, particularly itong GenCorp Industries Incorporated at mga contracts nito with government agencies. So for day 28 ngayong araw, si Gerardo Del Rosario tapos na, no, sa corporate records at business interest, na tapos din ang recross examination dito. Next, si Rendel Sopeña ang government procurement records, tatalakayin dito yung mga transactions involving companies linked sa Article 2 allegations pa rin itong mga hindi maipaliwanag na kayamanan ni Vice President Sara Duterte. Another update dito na pinaka-importante rin, si Mayor Basil Duterte naman ay hindi na scheduled for September 23 bukas. Na-reset ito ang appearance niya sa following week dahil ang September 23 ay nakalaan naman para dito sa oral arguments tungkol nga doon sa impeachment voting threshold. Yan ang mga update mula dito sa Senate Impeachment Court. Ito si Bombo Jaira Hanggayon. This is Momo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo!
5: Abangan din humamaya, mga kombo. Update po tayo mula dyan sa may House Prosecution Panel. Pero bago ho yan, sa ibang mga development po muna tayo. Meron na lamang ho tayong 14 minutes bago po sumapit ang launa ng hapon. Niniwala ang law professor na si Attorney Lulu Reyes na masasagot ni Davao City Mayor Sebastian Duterte ang ilang katanungan ukol yan sa mga negosyo sa Davao City na iniuog na sa kanya ng sa kanyang kapatid na si Vice President Sara Duterte. Ito po kasunod na rin ang pagtestigo ng kinatawan ng Securities and Exchange Commission, si Attorney Del Rosario, tuloy ang pagkumpirma na kasama ang pangalan ni Vice President Sara sa listahan ng mga executive na namamahala sa mga naturang negosyo. Katuran po ng abogado, si Mayor Baste, ang nagsisilbing alkalde ng naturang lungsod, at ang kanyang opisina ay may kopya sa lahat ng mga dokumentong isinusumite ng mga business owner tulad po ng mga negosyong nakapangalan na kay Vice President Sara Duterte at natukoy sa Senate proceedings. Maliban po dito, maganda rin anyang masuri ang mga lumabas na impormasyon na may transaction din umano ang mga naturang negosyo sa mismong city local government unit. Ayon pa kay Attorney Royes, bagaman hindi gaanong malinaw sa Senate impeachment rules ang magiging consequences sa witness na hindi po susunod sa sampina, isang inherent power sa naturang korte at sa regular court rules ang pagpataw ng parusa sa mga hindi susunod sa mga inilalabas nitong sampina. Maaari daw hong patawan ng contempt ang uncooperative witness at tuluyang ipaaresto at i-detain ng Senate Sergeant at Arms hanggang sumunod siya sa legislative inquiry. May usapin po ng Office of the Vice President, mga kabumbo, nakakaroon po ng deliberation pa rin sa may Kongreso, kasama po dyan ang House at ang Senado, ukol sa budget ng mga ahensya, at isa po dyan ang budget ng Office of the Vice President. Maagang tinapos po ito ng House, itong deliberation sa 2027 budget ng Office of the Vice President. Yan at iba pang mga balita sa pag-uulat ni Bombuan na Liz Soberano.
10: Bombo Genesis, habang nagpapatuloy ang impeachment trial dito sa Senado, mabulis namang tinapos ng House of Representatives ang deliberasyon sa panukalang 785.2 million budget ng Office of the Vice President para sa taong 2027. Mas mababa ito ng 11.7% kumpara sa 889.2 million budget ng Office of the Vice President taong 2026. Wala ring nakalaang confidential funds para sa 2027 na budget. Walang kasing naging tanong ang mga mambabata sa plenary deliberation, kaya mabilis na tapos. Sa proposed budget, kabilang sa mga programang popondohan, ang mga serbisyong pangkabuhayan at ayuda, disaster response, food assistance, libreng sakay at iba pang programa ng Office of the Vice President. Ayon sa OVP, 24.6% ng budget nito ay para sa goods at grants sa ilalim ng socio-economic programs na tinatayang makikinabang ang 1.4 milyong Pilipino. Sinabi ni Act Teachers Party List Representative Antonio Tino na walang tono o tanong ang mga House Minority Group tungkol sa budget ng OVP, bagay na sinangayuna naman ito ng mayoriya. Sinabi naman ni Representative Jose Alvarez, ang budget sponsor ng OVP sa Kamara, na nagkaroon sana ng pagkakataon ang ilang mambabatas na magtanong tungkol sa panukalang 2027 budget ng Office of the Vice President. Pakinggan natin at panoorin ang naging kaganapan sa plenaryo kanina sa pagtalakay sa 2027 budget ng Office of the Vice President, kung saan si Deputy Speaker Paulo Ortega ang siyang presiding speaker.
11: I now move to consider the proposed budget of the Office of the Vice President.
12: Is there any objection? Chair hears none. Said motion is now approved. Majority Leader.
11: Mr. Speaker, may we acknowledge the presence of the head and officials from the Office of the Vice President, namely Assistant Secretary Limuel G. Ortonio and the OVP family.
12: To our guests from the Office of the Vice President, welcome to the House of Representatives. Majority Leader.
11: Mr. Speaker, I move to recognize Representative Jose Chavez Alvarez, Chairperson of the Committee on Appropriations, to answer questions on the proposed budget of the Office of the Vice President.
12: The Honorable Alvarez is now recognized. You may proceed, sir.
13: Good morning, Mr. Speaker. Good morning, everyone. Good
12: morning.
11: Mr. Speaker, I move to recognize our Honorable colleague, Honorable Congressman Tino from ACT Teachers Party List, Mr. Speaker.
12: The Honorable Tino is now recognized. You may proceed, sir.
14: Mr. Speaker, I move to terminate the period of interpellation and debate on the Office of the Vice President's budget.
12: There's a motion by the Honorable Tino. Is there any objection? Chair hears none.
11: Mr. Speaker, on the part of the majority, we join the minority in the motion to terminate the interpellations on the proposed budget of the Office of the Vice President.
12: Majority is... joins the motion. Is there an objection? Chair hears none. Said motion is now approved. The termination of the budget of the Office of the Vice President is now approved.
10: Tinapos na rin ng House of Representatives ang interpolation sa panukalang 2026-2027 budget ng Commission on Audit at ng Commission on Election. Para sa 2027, nakalaan ang 16.05 billion para sa COA upang mapalakas ang operasyon nito, mapahusay ang kakayanan ng mga empleyado at mas epektibong ma-audit ang mga transaction at gastusin sa gobyerno. Ayon kay Davao del Sur Representative John Tracy Gagas, mahalaga ang COA sa pagpapanatili ng transparency at accountability. Samantala, 29.5 billion ang panukalang budget ng COMELEC para sa 2027, mas mataas ng 46% kumpara sa 20.2 billion noong 2026. Ayon kay Quezon Representative Keith Maikatan, malaking bahagi ng pondo ay gagamitin para sa paghahanda para sa 2028 national and local elections. Sa kabuuang budget, 23.92 billion ang nakalaan para sa election preparations, kabilang ang pagbili ng voting paraphernalia, paghahanda ng election system at mga aktibidad para sa mga botante. Binigyang diinita na dapat gamitin ang pondo ng maayos, malinaw at alinsunod sa batas.
15: Mula dito sa House of Representatives, Bombo Anani Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
5: Oras natin, meron na lamang ho tayong 7 minuto bago sumapit ang alauna po ng hapon. Update ho tayo mga kabombo dito ho sa plano ho ng Commission on Elections sa bahagi po ng Batanes kasunod nga ng pagkakamatay ng kinatawan po ng naturang probinsya. Lone District Representative ng probinsya po ng Batanes. Ang target po ng Commission on Elections ay sa Disyembre 19 para yan sa special election. Si Bombo Isa Cotonera sa kanyang exclusive report.
16: Target ng Commission on Elections na magsagawa ng special election sa December 19 para sa Lone Congressional District ng Batanes. Ito ay kasunod nga ng pagpanaw ni Batanes Representative Ciriaco Gato Jr. kahapon, September 21, dahil sa cardiac arrest. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Philippines kay COMELEC Chairman George Irwin Garcia, sinabi nito na ang naturang petsa ay pasok sa timeline na itinakda ng konstitusyon at nasa proseso na ang poll body ng pagkukwenta sa budget na kakailanganin para sa naturang halal. Tinatayang nasa 30,000 ang mga rehistradong botante sa Lone District ng Batanes. Sinabi rin ni Garcia na maaari nilang gamitin ang ilan sa mga kagamitan na gagamitin sana sa barangay at sanggunian kabataan elections, matuloy man o hindi ang naturang halalam. Layunin naman itong makatipid ang kagawaran sa gastusin para sa special elections. Kailangang isagawa ang special elections hindi mas maaga sa 60 days at hindi rin naman lalampas sa 90 days mula nang mabakante ang posisyon. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ni COMELEC Chairman George Irwin Garcia sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Philippines.
17: 60 days, hindi pwede magsagawa na eleksyon. Hanggang 90 days, yan lang po ang aming pwedeng kilusan. Isipin niyo po, halos 3 months lang po yan eh. And therefore, kung sakasakali, gusto ko sabihin sa inyong programa na ang eleksyon sa Batanes baka gawin namin sa December 19, more or less. Kasi ang 90 days niyan ay sa December 21. So more or less yan po lang yung panahon namin na kami po ay makapaghahanda para sa isang special election na tulad po dito.
16: Nagpatawag na rin si Garcia ng emergency meeting kasama ang field officials ng COMELEC para pag-usapan ang paghahanda para sa halalan. Bagaman sunod-sunod ang mga naging halalan, special elections at mga plebisito ngayong taon, sinabi ni Garcia na kailangan pa rin nilang maisagawa ang kanilang mandato. Gayunman, kailangan anya ng sapat na pondo, resources at panahon upang maihanda ang lahat ng kinakailangan para sa special elections. Muli, ang tinig ni COMELEC Chairman George Irwin Garcia sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Philippines.
17: Talaga pong hindi naman ganun kadali ang magpa-hold ng halalan. Talaga pong ito yung isang operational scenario at nightmare. Lalo-lalo na kung biglaan at hindi mo naman inaasahan. At lalo-lalo na minsan talagang kayo handa pero bigla na lang tayo napagpapaliban. Hindi ka agad natutuloy. So, sanay na po kami dito sa COMELEC. Basta importante, basta may resources lang po. Basta may sapat lang pong magagamit na pondo o resources, kakayanin naman po ni COMELEC.
16: Si Gato ay 66 years old ang pumanaw at nagsilbi siyang kinatawan ng Batanes mula 2019 at muling nahalal noong taong 2022 at 2025. Yan muna.
5: Bumbuisa.
16: Yes, Bombo Genesis.
5: Oo. Sunod-sunod na, no? Yung special elections na kinandak ng Commission on Elections. And of course, meron pa tayong BSKE kung sakali matuloy ito, Barangay Sanggol ng Kabataan Elections. Yung pondo na nababanggit kanina ng chairman, as of now, sapat at kung sakali man na magkaroon pa ng, well, panibagong mga halalan sa mga susunod special elections, sapat pa rin ito kung sakali.
16: Yes, Bombo Genesis, as per COMELEC Chairman George Erwin Garcia, pinipilit talaga nila na maging sapat, no, at gumagawa sila ng mga paraan para nga matustusan itong gagawing special elections dito sa Batanes. Actually, yung ilan doon ay yung mga pagtitipid o di kaya yung paghingi, no, doon sa mga local government unit katulad ng ginawa sa Cavite special election. So ngayon, titignan muli natin kung ito ay gagawin para nga dito sa Batanes special elections. Pero katulad na namaggit ni Chairman kanina na aside from that mga pagtitipid, gagamitin din nila yung mga kagamitan na gagamitin sa BSKE, matuloy man yan o hindi, dahil nga yung halalan na gaganapin dito sa Batanes ay manual elections naman. So yung mga indelible inks, yung mga marker na gagamitin, pwede namang ulitin din, Bombo Genesis.
5: Mm-mm-mm. So halimbawa, December 19, November, first week ng November and then December 19, yung magkasunod na yan, yung pundo, kung sakaling tuloy din ang Barangay Sanggol ng Kabataan elections, wala pa rin problema kung sakasakali kasi isang buwan lamang yan, ano, Pumbisa?
16: Sa part ng COMELEC, wala pa naman silang nakikitang problema dito dahil nga yung sa BSKE rin naman, Bombo Genesis, hiwalay na pondo yan. So ngayon, yung dito sa Batanes, titingnan pa nila kung ano pa yung mga pwedeng pagkuhanan ng pondo at yung mga pagtitipid pa na kailangan nga nilang gawin. Pero as per COMELEC nga na sana nga magkaroon sila ng sapat na panahon kasi nga yun nga, Bombo Genesis, sunod-sunod yung mga naging halalan natin ngayong taon na as part sa part din ng COMELEC, kailangan din naman nilang maghanda. Ayon nga kay Chairman, operational lahat kasi itong mga isinasagawang halalan kaya kailangan din nilang tignan yung pondo at yung resources na meron sila, Bombo Genesis.
5: Just for context, magkano yung nagamit ng ano ng COMELEC diyan sa may part ng Das Madati, Bombo Isa? Kasi congressist din ito, no? Or representative din?
16: Yeah. Bombo Genesis, kung mababalikan lang din talaga natin, no, itong sa DASMA budget na special elections, ito yung medyo nagkaroon ng problema ang COMELEC at talagang humiling sila ng pondo dito sa local government unit dahil nga nakitaan nila na kailangan din talagang dagdagan para doon sa mga botante ng DASMA. Kaya naman, yung target sana na nasa 198 million, ang nagamit na lamang ay 128 million. So ganun na ito nagtipid ang Commission on Elections para dito sa special election sa may DASMA. So kung malilesen pa yun ulit dito, no, sa mangyayari sa may Batanes, yun yung kanilang pagsisikapan dahil nga as per COMELEC ngayon, sunod-sunod yung kanilang mga naging halalan, Bombo Genesis.
5: Sa bagay, mas kaunti yung populasyon sa may part ng Batanes, less than 10,000 yung voters, hindi tayo nagkakamali. Maraming salamat, Bombo Isa.
16: Ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radyo Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information, Bas Radyo Bombo.
5: Inulit po natin, magbabalik po mga kabumbo ang ating special coverage mga launa 15 po ng hapon or 15 minutes after 1 para po yan sa nagpapatuloy pa rin na trial laban kay Vice President Sara Duterte. Day number 21 ho tayo sa nagpapatuloy na trial. So mga kabumbo, castration po natin tuloy-tuloy lamang po sa pagsubaybay sa ating 32 stations nationwide. At dyan po sa may bahagi po ng Northern Luzon, pwede po nyo subaybayan ang ating pong provincial station po dyan, ang Bombo Radyo Kawayan, dyan sa may Cagayan Valley, ang Bombo Radyo Dagupan at Star FM Dagupan, dyan sa may Pangasinan, ang Bombo Radyo Baguio at Star FM Baguio, dyan po sa may probinsya ng Benguet at Bong Cordilleras. Dyan sa may Bicol Region naman, sa may Southern Luzon area, nariyan po ang Bombo Radyo Legazpi at dito sa National Capital Region, ang Star FM Manila. Dyan pa rin po sa may bahagi ng Cagayan Valley, nariyan din po ang Bombo Radyo Tugigaraw, ang Bombo Radyo Lawag sa may Ilocos Norte, ang Bombo Radyo Vigan sa may Ilocos Sur at ang Bombo Radyo La Union sa may probinsya po ng La Union at mga katabing probinsya. At sa bahagi pa rin po ng Bicol Region, nariyan din ang Bombo Radyo Naga. Meron na lamang ko tayong 74 na araw o 94 days, mga kabumbo, bago po sumapit o tuluyang sumapit ang araw ng Pasko. Abangan mamaya ang alas 6 ng gabi ang ating susunod na Bombo Network News. Yan po ang Bombo Network News Evening Edition. Alas 6 po yan ng gabi hanggang alas 7 ho ng gabi. Mas maraming mga balita at mahalagang impormasyon ang inyo pong matutunghayan. Yan na rin pong kalipunan ng ating balitaan para sa Bombo Network News Noontime Edition, ang back-to-back winner sa Catholic Mass Media Awards bilang Best News Program. Mula rito sa News Center Makati, this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo!

0: Star FM.
1: Star FM.
2: Basta Radyo sa FM.
1: Ayos na.

mga musika, impormasyon at balita. Kayo'y nakikinig sa Mega Manila's best music station. Best music station. Ito ang 102.7 Star.

0: best music station across the nation.
1: Kwelang-kwela na mga DJs.
0: Ang galing sa information.
2: Fully digitalized. It's all for you.
3: Namamayagpag na sa mga pasyalan, palengket kabahayan, pati sa jeepney, bus, FX at taxi. Solve na solve ang biyahe. Wala ka nang hahanapin pa sa mga impormasyon at musika. Isamo mo pa ang mga DJs na kwelang-kwela. Getching na getching talaga. Kahit saan ka magpunta, Star FM ang pinapakinggan nila. Kaya, tutok na!
4: Basta Star?
5: Ano? Sumagot ka. Kala ko ba lagi kang nandyan para sa akin?
6: Ano ba? Pagod na akong palaging ngitindihin ka.
5: Buti pang paborito kong radio station. Laging nandyan for me. Dito na lang ako sa 102.7 Star FM. Kasi never akong iiwan kahit sa pinakamasakit at pinakamabigat na eksena.
7: Ano ba talaga ang radyo na pinakikinggan nyo?
8: Star FM.
9: Star FM.
10: Star FM.
2: Star FM. It's all for you.
11: Star FM.
12: It's time to fiesta with Bet88.
13: Come dance with me.
12: Experience award-winning Bet88. Secure and fast gameplay with 24/7 customer support.
14: Always a party at Bet88.
15: Bet88, your ultimate playground. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop. For National Problem Gambling Helpline. Dial 02-824-8968 for more details. Email responsible gaming at core.ph.

0: Like mo, share mo.
1: Sa Mega Manila, 102.7 Star FM.
2: Sasargo na ng inyong kiliti. Magbibigay ngiti sa inyong mga labi. Bibilog-bilogin, bobola-bolain ka sa bag-da-bag. DJ German Bolero. DJ German Bolero. German Bolero.
1: Welcome to the Rocker's Paradise. Twilight Zone.
3: Twilight Zone on Star FM.
1: Twilight Zone on Star FM.

0: Yan! Bolero!
1: Like mo! Share mo! Like mo!
2: Ano, yung batang yan, gustong-gusto ng like mo, share mo. Awiting Dina muli, mula po yan sa Itchy Worms. Dito lang po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Aras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. Mayroon na pong 18 star minutes makalipas ang alas 5 ng hapon. Uy! 5:18 in the afternoon. Yan po ang ating Philippine Standard Time. At syempre, para naman maging okay and all right, guys, ang panibagong pagkakataon po muli ang ipinagkaloob sa ating lahat para po tayo ay magpatuloy sa pagbabulahang mga nagagandahan, nagagwapuan at super duper sa mga kakyutan talaga naman. Oo, Star Nation natin. Ayan na, syempre sa mga yung nasa akin ko palang taxi kanina. Hello sa'yo, kuya. Nalimutan ko na yung pangalan mo. I'm so sorry. Patawarin mo na po ako. Ay, nakikinig talaga siya sa 102.7 Star FM Manila. Kaya maraming salamat sa iyo. Sa lahat ng mga taxi driver dyan na nakikinig sa atin, maraming salamat. Kaya naman, nagdugdugan na tayo agad dito po sa ating programang Twilight Zone. It's going to be until 6 in the evening. Kaya naman, let's go back to more of the music. Dito pa rin po yan sa impilang inyong palaging pinakikinggan. It's the music and information. Ito pong 102.7 Star FM. It's all for you.
1: Life!

0: German Bolero.
1: Minumultubo tayo ng mga bata sa oras ng itso. Ito nga mo na ito, makatawang ganun.
2: Awaiting a time alone with you. Mula po yan sa bandong Bad English. Dito lang po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you.
3: Like mo, share mo.
2: Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. Mayroon na pong 29 star minutes. Makalipas po ang alas 5 ng hapon, 5:29 in the afternoon. Yan po ang ating Philippine Standard Time. Eto na nga sa mga Star Nation natin para naman magkaroon ka din ng ganyan yung taong gusto kanyang makasama. Oo, as in dalawa lang kayo, ganyan. Parang date-date kung magaganaan. Charot lang. O hindi naman yun doon din na nasusukat, no? Yung kung halimbawa gusto kanyang makadate o hindi. Kahit ano pang itsura mo, kahit sino ka pa, basta ikaw yan at totoo ka, go na go na go na go. Diba? Kasi naman, meron po no, sa Batangas City, meron po dyan nagpamigay ng libreng rhinoplasty. Grabe naman. Rhinoplasty, no? At sa mga ka-Star Nation natin, gusto mo ba nun? Diba? Ano ba yung rhinoplasty? Siyempre kapag sinabing rhino, ilong yan, plasty, ibig sabihin, parang plastic surgery, ganyan. Para lang magets mo. Oo. Salitang kalye. Diba? Ayan na, rhinoplasty po yan. At siyempre yung tinatawag na blepharoplasty. Ito yung eyelid surgery, no? Surgical procedure ito na tinatanggal yung sobra-sobrang balata at muscles at yung fat or taba sa upper or kaya naman sa ibaba, no? Taas or baba or parehas, no? Sa lower eyelids or sa taas nga para ma-improve ang appearance at yung iba para naman talaga makakita. So yung iba hindi naman aesthetic lang talaga, 'di ba? Itong mga bagay na ito ano, hindi ito yung aalamin pa natin. Syempre, pero ito may consultation muna sila bago magkaroon talaga ng surgery. So probably no, kung halimbawa medically hindi ka na makakita kasi medyo may something sa iyong mata, no, or sa eyelids mo. So probably pasok ka dito libre lang. No, yung tinatawag na blepharoplasty. Pero yung rhinoplasty, mali mo, iche-check din nila na parang ay kailangan mo nito, no? So baka hindi naman ito aesthetic, no? Or yung para sa aesthetic lamang. Yan, so nagsagawa ng libreng ano ha, ito specialized healthcare services, no, sa Batangas po ito, kagaya nga ng rhinoplasty at blepharoplasty sa ano yan na LGU ng Batangas kasama po ang Philippine Academy of Aesthetic Surgery sa ano po yan na Batangas Provincial Hospital. May screening sila at syempre evaluation. Mali mo, hindi naman talaga ito for aesthetic. Yung halimbawa gusto mo lang talagang tumangos or gusto mo lang maging yung mata mo ay maging mapungay kagaya ng mga K-pop ganyan. Gusto mo kasi maging K-pop ka, oo, K-pop lookalike, probably hindi ka makakapasok dito sa libreng rhinoplasty and blepharoplasty. Yan. So September 17 nag-start yung kanilang screening or evaluation at yung kanilang operation ay nangyari noong September 18, 2026. Yan. Alam mo kung may pera ka naman at gusto mo no magpa-rhinoplasty, respetado ka naman. Yes, ako personally I respect you, 'di ba? Yun yung gusto mo 'di ba? At wala ka namang yung kinuha mong pera pang pampagawa ng surgery na 'yan, simula naman sa magandang bagay, no? Hindi ka naman nagnakaw, hindi mo yung pinanggantsuan. Kinanggantsuan. 'Di ba? So go lang. 'Di ba? Kung halimbawa, 'yun yung gusto mo talaga at matagal mo na 'yang insecurity or matagal mo nang gusto talagang kahit hindi insecurity, no, gusto mo kasing ipagawa, go na go basta hindi ka mangungutang, 'di ba? May sapat ka talagang pera para sa pagpapagawa at syempre maintenance niyan. So deserve mo naman 'yan at suportanta ka. Yo! Ang Batangas, daan po kayo dyan. Charot. Ay naka, marami pa tayong mga bagay na pag-uusapan at syempre good music and ano pa ba? Yun na lang. Good music and good information. Oh, perfect. Kala nyo ha, kasi baka may mambash na naman dyan. Suntuntokang ta. Nasuportanta ka na lang. And anyways, oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas, 33 star minutes. Makalipas ang alas 5 ng hapon, 5:33 in the afternoon. Yan po ang ating Philippine Standard Time. Star DJ German Bolero po ang DJ na palaging sasago ng inyong kiliti. Babula-bulahin kayong hanggang alas 6 ng gabi dito sa programang Afternoons or Twilight Zone. Yan naman, baliktugtug na tayo. Ito po ang 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.
4: And that was brought to you by Bet88.ph, your ultimate playground. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Star
5: FM! Tol, bukas sa akin tayo ng bundok. Ready ka ba para sa Back to Nature trip natin?
6: Tol, naka-ready na ang Orokan Icebox ko.
5: Orokan Icebox?
6: Oo, malaki na ang capacity, insulated pa. Kaya sigurado ang lamig. At pag 65-liter Orokan Icebox, may tow handle at built-in wheels pa. Kaya rugged at handy, di ba?
5: Oo, mano. Teka, ano mga ba ang dala mo?
6: Hindi lahat ng laman ng ref natin.
5: Ayos ah.
7: Orokan, maayos ang buhay mo.
8: Amoy pa lang, alam mo nang masarap. Kahit simple umaga, espesyal.
9: Wow! Holiday!
8: Almusalin ng nam.
9: Good morning!
8: Pagtanghalian.
9: Uy, may birthday ba?
8: Tanghalian linam nam. At sa gabi,

0: paglilingkod. 60 taon sa katotohanan. 60 taon sa pagtindi. Kasama ang sambayanang Pilipino. Ito ang Bombo Radyo Philippines. Bombo Radyo Philippines. Your trusted source of news and information.
1: Basta Radio Bombo!
2: This is Bombo Network News Evening Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw ho ngayon ang Martes, 22 ng Setyembre 2026. At sa ating Christmas Countdown, 94 days bago ang araw ng Pasko. Sa ating mga headlines, sa Andigan Bayan, ipinag-utos ang 90 araw na suspensyon kay Representative Jojo Ang. Si Vice President Sara Duterte no show dyan sa House Plenary Debates para sa pambansang pondo ng kanyang tanggapan o dyan sa Office of the Vice President. Ang Vice Presidente naging board member at stockholder ng kumpanya mula 2018 hanggang 2025 kahit ito'y opisyal na ng ating bansa. Ayon yan sa Securities and Exchange Commission. Samantala, defense team naman ni Vice President Duterte tumutol sa mga pahayag ng prosecution sa GenCorp contracts at nanindigan sa paggamit ng tamang batas para naman sa mga usapin may kinalaman sa naturang issue kay Vice President Duterte. Ang Bureau of Customs, mga kabombo, nagsampa ng patong-patong na reklamo dyan sa Department of Justice laban sa 14 na individual pati na yung mga sangkot na opisyal sa 17.5 million pesos na agriculture smuggling. Sa ating balita sa Ibayong Dagat, ang bansang Iran at Pakistan isinusulong ang diplomasya sa gitna ng banta ng muling tensyon laban sa Estados Unidos. Sa ating balitang palakasan, sa ating Asian Games update at iba pang mga inaantabayanan, mga kabombo, ang Gilas Pilipinas Women ay hindi alintana ang pagkatalo laban sa Japan. Pasok na ho sa quarterfinals. At live nationwide via satellite. Dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Ipinag-utos ng Sandigan Bayan 6th Division ang 90 araw na preventive suspension laban kay Uswag Ilonggo Representative Jojo Ang kaugnay naman ng 2 bilang ng kasong graft. Ang mga reklamong yan ay may kaugnayan sa allegasyon na mayroon siyang financial interest sa ilang kumpanya na nakakuha ng mga kontrata mula sa Department of Public Works and Highways na mahigpit na ipinagbabawal ng batas at nagkakalaga ng nasa 214 million pesos habang siya ay nasa Kongreso. Suspindido muna si Ang sa lobya ng itinakdang 90 araw habang nagpapatuloy ang paghimay ng naturang kaso na graft laban sa kanya. Ay nga sa prosecution, nilabag ni Ang yung Section 3, Paragraph 11, kaugnay ng Republic Act 1319 o yung Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Kaya naman ay naharap siya sa suspension. Sa ibang balita, muling hindi dumalo si Vice President Sara Duterte sa paghimay o deliberasyon ng panukalang budget para sa kanyang tanggapan o yung Office of the Vice President dyan sa mababang kapulungan ng Kongreso ngayong araw ng Martes habang isinasagawa ang pagtalakay sa plenaryo sa gitna yan ng nagpapatuloy na impeachment trial naman dun sa panig ng Senado. Si Lemuel Ortonio, isang assistant secretary sa Office of the Vice President, ang pinakamataas na opisyal na dumalo upang kumatawan sa pagtalakay ng budget ng lower house para sa Office of the Vice President. Habang nanatiling hindi naman tiyak kung haharap pa ang Vice Presidente sa mga susunod na pagkakataon pagka naisapinal na ang kabuuan ng naturang budget. Humingi naman ang Office of the Vice President ng 785.20 million pesos para sa taong 2027 na mas mababa ng 11.69% kumpara sa 800 million mahigit na budget ng tanggapan ngayong kasalukuyang taon. Naging mainit naman ang kontrobersyal o kontrobersiya yung mga paghimay sa nakalipas na budget hearing ng Office of the Vice President dyan sa Kongreso dahil matinding sagutan sa pagitan ng mga mambabatas at ng Vice Presidente hinggil sa pagbusisi sa paggamit ng pondo ng kanyang ahensya. Ang mga aligasyon, mga kabombo, ng maling paggamit kasi ng pondo na una nang lumabas sa mga pagdinig doon mismo sa lower house noong 2024 ay kabilang umano yung hindi maipaliwanag na paggastos ng 612.5 million pesos na confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education kung saan ay kalihim noon ang Vice Presidente ng nasabing ahensya. Maging ang ilang mga pangunahing paksa ay binantayan din sa formal na naging subject niya dyan sa impeachment trial na kanyang kinakaharap sa mataas na kapulungan ng Kongreso. Bukod naman sa usapin sa pondo ay naharap din ang Vice Presidente sa mga ligasyon ng grave threat laban kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at yung aligasyon ng panunuhol sa mga opisyal upang laktawan ang procurement rules at pagtipon ng hindi maipaliwanag umano na kayamanan, bagay na kanilang una nang itinanggi. Ngunit mariin niya na pinabubulaanan pa rin ang patuloy na pagpukul sa kanya ng naturang isyo at iginigit na usaping politika lamang ang layunin ng pagpapatalsik sa kanya sa proseso ng impeachment. Samantala, sa mga karagdagan nating balita, lumabas sa general information mga kabombo ng Metro City Chow Foods Corporation na naging kasapi ng Board of Directors at naging stockholder si Vice President Sara Duterte mula taong 2018 hanggang 2025. Yan ay sa ginanap na redirect examination sa pagpapatuloy ng impeachment trial. Inusisa ni Private Prosecutor Attorney Erwin Matib ang witness ng prosecution na si Securities and Exchange Commission Director Gerardo Del Rosario. Hinggil yan sa naging eksaktong papel at interes ng Vice Presidente sa naturang kumpanya. Kumpirmado naman sa salaysay nito at tiyak daw na inihayag ni Del Rosario na nakatala sa opisyal na record sa corporate records ng Securities and Exchange Commission na kabilang ang itong si Vice President Duterte sa mga director at may hawak din na shares of stocks. At yan ay dun sa kumpanya sa loob ng nabanggit na 7 taon batay sa kanilang listahan. Ang pagluta nga ng mga corporate records na ito ay bahagi ng mga iniharap na dokumento at ebidensya sa impeachment court upang busisiin ang mga pagmamayari at negosyo pati na ang usapin ng posibleng conflict of interest o kaya naman ay hindi maipaliwanag na kayaman ang iniuugnay sa pangalawang pangulo ng ating bansa. Patuloy naman ang sinusuri ng mga miyembro ng impeachment court ang kredibilidad at epekto ng mga naturang pahayag at yung sa pampublikong ulat doon sa mga articles of impeachment na kasalukuyan din na bahagi ng dinidinig dyan sa impeachment court. Narito ang naging bahagi ng pagtatanong ni Attorney Erwin Matib kay Director Del Rosario ng Securities and Exchange Commission.
3: Ano ko ang interest ulit o role ni VP Sara sa Metro City Chow Foods Corporation?
4: Objection, Your Honor. As then answered.
3: Your Honor, this is my first time.
4: I'd already answered that he has no personal knowledge.
5: No, on Metro Chow, based on the documents submitted.
3: Yes, sir.
4: Submit, Your Honor.
5: Witness may answer.
6: Ayon po sa general information sheet ng Metro City Chow Food Corporation, from 2018 to 2025, nag-a-appear po na si VP Sara Duterte po ay member of the board of directors at stockholder ng nasabing kumpanya.
3: Mm-hmm.
2: Bagayan mga kabombo, mga kasarnation ng pagtatanong na Attorney Erwin Matib ng prosecution dito kay Director Gerardo Del Rosario ng Securities and Exchange Commission. Kaugnay pa rin ang mga kaganapan dyan sa impeachment court, mga kabombo, yung mga kumpanya na may kaugnayan kay Vice President Sara Duterte, hindi rin maaaring agad na ikonsidera na dahilan ng paglaki ng kanyang net worth. Alamin natin ang mga karagdagang balita mula kay Bombo Angelo Aganon.
7: Bombo Dennis, hindi o manumaaring agad na ituring na pinagmulan ng paglaki ng net worth ni Vice President Sara Duterte ang mga kumpanyang may kaugnayan sa kanya at kanyang asawang si Attorney Manasis Carpio. Batay sa testimonya ni Securities and Exchange Commission Director Attorney Gerardo Del Rosario. Sa pagtatanong ni Senate President at Senator Judge Sherwin Gatchalian kay Del Rosario, kinumpirma ng testigo na walang impormasyong nagpapakitang nakatanggap ng dividends si Duterte mula sa mga kumpanyang tinalakay sa pagdinig. Ilan din sa mga naturang kumpanya ay nagsara base sa records ng SEC, kung kaya't hindi makukonsiderang may kinita o manrito ang Vice Presidente. Dahil dito, sinabi ni Gatchalian na kung ihahambing ang impormasyon mula sa mga kumpanya sa mga nakasaad sa Statements of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ng Vice Presidente, maaaring alisin umano sa konsiderasyon ang dividends mula sa mga kumpanyang ito bilang posibleng pinagmulan ng pagtaas ng kanyang net worth. Ngunit nilinaw naman ni Del Rosario na maaari pa rin nagmula sa iba.

0: Kung babangga po namin to sa SALN, hindi ho pwedeng manggaling sa mga corporations niya yung paglaki ng kanyang net worth. Tama po ba? Dahil kung by process of elimination, titignan natin yung mga corporations, pwede na nating i-rule out yung corporations.
1: Kung ayon po rito at wala po siyang natanggap na benepisyo, yung dividendo, hindi ko po alam kung meron po siyang may dideklarang kinita out of this corporation.
0: Correct. Pwedeng sa ibang source.
1: Hindi lang
0: dito sa corporations.
1: Tama po.
2: Kaugnay nito, nagkaroon naman ng malaking katanungan sa hindi pagkakatugma sa idiniklarang SALN Duterte at records ng Securities and Exchange Commission. Batay kasi sa SALN Duterte, miyembro ito ng GenCorp Industries kung saan lumabas sa pagdinig na kumita ito ng halos 1 billion mula sa taong 2021 hanggang 2024. Ngunit sa record naman ng Securities and Exchange Commission ay walang interest ang Vice Presidente sa naturang kumpanya. Dahil dito, kinwestiyon ni Senator Judge Risa Junteveros si Del Rosario kung bakit hindi inimbestigahan ng ahensya ang pagkakaiba ng mga impormasyon. Paliwanag ng testigo, hindi naman aniya ang SEC ang umahawak sa SALN ng mga government officials kaya't hindi nila ito natukoy. Aniya, ang nararapat na mag-imbestiga rito ay ang Office of the Ombudsman kung saan isinusumite ang mga statements of assets, liabilities, and net worth ng mga nagtatrabaho sa gobyerno. Binigyan din pa ni Del Rosario na hindi na dapat aniya ipinapatupad ng ahensya o pinapaalala ng ahensya ang provision sa Article 7, Section 13 ng 1987 Constitution dahil dapat alam na mismo ng Vice Presidente aniya sa kanyang sarili ang ipinagbabawal ng Konstitusyon. Karito't pakinggan naman natin ang mga bahagi ng pahayag ni Senator Judge Risa Junteveros at tatanong kay Director Gerardo Del Rosario.
1: Wala po kami magiging action dyan. Gawa po ng base sa record namin, hindi naman po talaga siya stockholder. Ngayon, kung meron po siyang allegation sa kanyang SALN na stockholder siya dito, pero wala siyang proof on the registration document sa amin, siguro po ibang ahensya po siguro ang dapat mag-imbestiga on that.
3: Aling ibang ahensya ang dapat mag-imbestiga kung may ganitong sitwasyon na official mismo magsabi sa SALN niya kahit wala siya doon sa GIS?
1: Una po, ang SALN ay sinusumiti po, ang alam ko po, sa Ombudsman. Kaya para nga sa akin po, yung provision sa Constitution, sila na rin po sigurang tumingin. Dahil yung provision na po ito, alam ko, hindi naman dapat nang ipatupad ng anong ahensya, kundi sarili niya mismo, alam niya dapat kung ano yung restriction sa kanya.
2: Samantala, Bumbo Dennis, para tuluyang masagot ang malalaking katalungan sa usapin, direktang tinanong ni Senator Judge Bam Aquino ang depensa kung ano nga ba ang naging papel Duterte sa GenCorp Industries. Ngunit tumanging sumagot dito si Defense Counsel Attorney Justin Gular. Dahil dito, inimok ni Aquino ang prosecution ay patawag ang ibang opisyal ng GenCorp Industries upang mapabilis ang pagtukoy ng impeachment court kung ano nga ba ang business interest ni Duterte sa naturang kumpanya. Binigyan din ni Aquino na tanging ang mga opisyal ng kumpanya at ang Vice Presidente lamang ang mismong makakapagpatunay kung may partisipasyon ba ito rito. Narito at pakinggan naman natin ang mga bahagi ng pahayag ni Senator Bam Aquino at Director Gerardo Del Rosario.
4: Other person na pwede magsabi kung ano yung role ni Vice President Sara is of course GenCorp. Si GenCorp mismo. So sino bang presidente ng GenCorp? Nasa ano niyo po ba, Attorney Del Rosario?
1: Ayon po sa GS ng GenCorp Industries, ang president po ng nasabing corporation ay si Kimberly Justin Y. Cruz.
4: So any of them would be able to tell us ano ba ang role ni Vice President Sara Duterte dito as corporate officers. Tama po ba?
1: Tama po.
4: Okay. So I leave that to the prosecution kasi lang nais nating malaman ano ba talaga ang role niya dito.
2: Mula rito sa Senado ng Pilipinas, ako si Bombo Angelo Ganan and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio. Bumbo!
5: Mga kabombo at mga ka-Star Nation, oras natin sa buong kapuluan, 16 na minuto na ho. Makalipas ang 6 ng gabi at nasa linya ng ating komunikasyon, makakausap natin at makakadaupang palad sa himpapawid. Ang isa sa mga tagapagsalita ng panig

0: ng prosekusyon si Attorney Benjamin J. Tolosa Jr. At makikikumusta ho tayo sa mga aktibidad ng panig po ng prosekusyon. At of course, yung mga paghahanda na rin ng kanilang panig. Pabatiin muna natin sa Bombo Radio Philippines. We are nationwide and worldwide, and this is Bombo Dennis Jamito. Welcome to the program, Attorney.
1: Magandang hapon, Bombo Dennis. Magandang hapon din sa lahat ng inyong mga taga-subaybay ngayong gabi. At thank you for having me here again.
0: Okay. Attorney, sabi nung mga nagme-message dito sa amin, ay nosebleed yung takbo ng paghimay doon sa artikulo po na ito ng impeachment dahil doon sa mga, ano, tama ba yung tawag natin na business terms na ginagamit kagaya ho ng share of stocks at yung dividendo, sell-in, pag-divest at iba pa. Paano ho, para sa panig ng prosecution, sinisimplify itong mga ganitong terminolohiya para higit na maintindihan ng atin pong mga kababayan na nakatutok din ang atensyon dito sa nagpapatuloy na impeachment trial, Attorney?
1: Oo. Siguro para mas madali ho maintindihan, kailangan tandaan lang ho natin dito kung ano ho yung pinakatinutuntun natin, no, ng mga katanungan dito sa unexplained wealth. So, tulad ho ng nakahayag doon sa aming articles of impeachment, no, ang kailangan ho natin tignan dito. Una, ano ho ang SALN? Ito yung Statements of Assets, Liabilities, and Net Worth. Ano tong dokumento na to? Lahat ng government officials and employees, kailangan ho nila, responsibilidad nila sa ilalim ng batas na mag-submit nitong dokumento na to taon-taon. Ano hong nakalagay dyan? Basically, nakalagay ho dyan yung kabuoang yaman, no, ng mga kawani ng gobyerno. Ngayon, dito ho pumasok yung testigo galing sa ombudsman na nag-identify ng mga SALNs na sinubmit ng Vice Presidente, no, simula noong 2007 nung siya naging Vice Mayor ng Davao at hanggang 2005, no, kung kailan siya na ay kasalukuyang Vice Presidente. So makikita natin doon noong 2007 ang kanyang kabuang yaman na dineklara ay around 7 million pesos at noong namang end of 2005, ang kabuong yaman na dineklara na niya ay 98.5 million pesos. No? At kapag tinignan din natin yung kabuong yaman na nakadeklara noong 2002, magmula nung pumasok siya, nagsimula siyang pumasok as a vice presidente until end of 2005, more than 30 million pesos ang naging talon, no, sa kanyang kabuang yaman. So ngayon, so alam na natin ano ang dineklara niya na kabuang yaman niya. Anong susunod na gagawin natin as stated in the Articles of Impeachment? So kailangan nating makita ngayon itong kabuang yaman na dineklara niya, tutugma ba to dun sa mga kita na dineklara niya sa kanyang mga BIR tax filings. So of course, kasama na dyan nang hindi lang sa kanya at ng kanyang asawa at pati yung mga kumpanya kung saan sila merong business interest, no, or financial interest. Para makita natin, tumutugma ba yung yaman na idinagdag, no, as declared in her SALNs dun sa kita na dineclare niya sa BIR tax filings. Pagkatapos naman nun, ikukumpara din natin, no, base naman dun sa mga financial transactions niya as reflected in AMLA records, no, pati na din sa mga bank accounts niya at iba pang dokumento na pipresenta ng prosecution para makita naman natin magkano nga ba talaga ang actual nakita ng Vice Presidente. Ito ba ay tumutugma dun sa dineklara niya nakita o mas malaki? No, kung saan yan yung tinatawag na unexplained wealth, no? So, yan ang tinitingnan natin. Kaya ngayon, araw at kahapon, pinag-uusapan yung mga kumpanya, no, na Vice Presidente mismo ang nagdeklara sa kanyang SALN na mayroon siyang financial interests dito sa mga kumpanya na ito. Kaya kahapon, hanggang kanina, narinig natin yung representative from the Securities and Exchange Commission, no, para makita natin ano ba itong mga kumpanya na to no? At narinig naman natin dun sa field reps, no? Tinignan naman ang field reps na yan, diyan makikita ano yung mga contracts with the government na pinapasok ng mga private entities, no? So, dun sa field reps ngayong hapon na testigo, nakita natin, nag-testify siya na sinabi niya yung GenCorp Industries na yan yung kumpanya, isa sa mga kumpanya na nakadeklara sa SALIN ng Vice Presidente, no? Na sinabi niya dun may financial interest siya. Itong GenCorp na to, meron siyang kontrata sa gobyerno na hahalagang around more than 30 million pesos, no? Composed of projects of more than 48, no? If I'm not mistaken. At itong mga to, makikita dun sa records ng PhilJEPS, ito ay nasa contracts with local government of Davao, meron din with regional office number 11 ng PhilHealth, no? At meron din from OWA. So, tapos, dun, babalikan ko yun dun sa Securities and Exchange Commission. So, dun naman natin narinig nga yung mga kumpanya kung saan merong interest ang Vice Presidente, no? So, let's go for example dun sa GenCorp Industries. So, ulitin ko, sa sali ng Vice Presidente, dineklara niya meron siyang financial interest doon. Pero, nung tinignan ng corporate records ng GenCorp, hindi siya nakalagay doon either as director or stockholder, no, or officer. Kaya nung tinatanong ang kanina ng mga senador anong ibig sabihin nito, ang sinasabi niya, well, kapag ganyan na may taong nagdeklara na may financial interest pero hindi siya lumalabas, no, as a stockholder, no, o officer. Sabi niya, isa sa mga paliwanag dyan, pwedeng may trustee siya or nominee, meaning siya talaga yung may-ari pero nakapangalan sa ibang tao yung pamamay-ari niya doon, no? Siguro isang banda parte na lang din, no, para maliwanag. Narinig natin sa sagot nung witness, no, from SEC sa katanungan ng Senate President Sherwin Gatchalian, sinasabi niya itong mga kumpanya kung saan dineklara ng Vice Presidente, no, ang kanyang na may financial interest siya, walang naka-declare na dividends. So, ang sagot ng witness sa tanong ni Senate President, maaari bang itong mga kumpanya na to ay pinanggalingan nung yaman na dineklara ng Vice Presidente sa kanyang salin, no? Ang naging sagot niya ay hindi, dahil nga walang dineklarang dividends yan. In fact, yung mga iba ay nalugi pa, no? So, yan o yung mga narinig natin sa mga testigo natin.
0: Okay. To enlighten us, attorney, bilang isa pong abogado, at para matulungan po natin even yung public, ano ho, sino-sino ba yung mga tao sa gobyerno na hindi dapat merong interest dito sa mga pribadong kumpanya na saklaw ho ng pagbabawal? Ano ho ang sinasabi ng batas ukol dito?
1: Well, tulad ho nung sinabi ng mga narinig na nating witnesses, no, tulad ni retired Sandigan Bayan Presiding Justice Kabatahitang, pati na din ho itong si Director Del Rosario ng Securities and Exchange Commission. So sinasabi ho nila, sa ilalim ho ng saligang batas, ang presidente, vice-presidente, no, ay hindi maaaring magkaroon ng direct or indirect participation in any business, no, and financial interest in some government transactions or projects. So, kaya ho ngayon, tinitignan natin, no, kung isa ho yan dun sa articles, dun sa unexplained wealth na article, isa ho dun sa allegation dun ay hindi nakapag comply ang Vice Presidente doon sa requirement na kapag Vice Presidente ka na, hindi ka na maaaring magkaroon ng interest, no, or direct indirect participation in a business. But so tinignan natin ngayon kung ano yung mga kumpanya, no, na dineklara niya, kung meron pa rin ba siyang participation. So lumalabas nga dyan dun sa isang kumpanya na 2002 hanggang 2022 to 2025, kung kailang vice presidente na siya, lumalabas dyan na meron pa rin siyang isa pa rin siyang shareholder at member ng board, no? Ito yung Metro City Chow Corporation. So, pero para maliwanag, hindi namin sinasabing ibig sabihin yan ay meron na siyang paglabag nitong batas na to, dahil ang impeachment court lamang ang tamang makakapagdeklara, no? At gawa ng ganyang klaseng pagtitimbang, no? Pero ang sinasabi lang natin dito, ano yung mga narinig natin galing sa mga testigo natin at pati yung mga nakita natin galing sa mga dokumento na in-identify ng mga witnesses natin. No? So to be clear, para ulitin natin, ang SALIN, ang vice presidente mismo ang nagsusumite niyan sa gobyerno. So hindi yan galing sa prosecution, galing yan sa vice presidente. Siya nag-submit niyan, siya nagsabi kung ano yung yaman niya dyan, siya nagsabi. Okay. So, inuulit lang natin, no? Anong linalaman nitong mga...
0: So, siguro maganda na magkaroon tayo ng part na susunod na pagkakataon para higit na maipaunawa natin hanggang doon sa kaduluduluhang bahagi. Thank you so much, attorney, sa pagpapaliwanag na yan.
1: Makapagbigay linaw tayo sa ating mga kababayan.
0: Kausap po na, prosekusyon si Attorney Ben Amin Tolosa Jr. At siya ho ay... isa sa kabahagi nitong mga private prosecutor na tumutulong dyan sa prosecution kaugnay ho dito sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Papatay mga kabombo ng mga karagdagang update sa malalaking kaganapan ngayong araw. Ito si Vice President Sara Duterte, idiniklara daw na shareholder ng GenCorp. Ayon naman dito kay Representative Luistro, may papel doon sa GenCorp contract. Ito si Mayor Baste Duterte na kapatid ng Vice Presidente. Ano pa kayang ibang detalya? Ang bitbit ng ating po reporter dyan, si Bombo Annalise Soberano. Please come in.
2: Nais ng prosecution panel na mabigyang linaw ang ugnayan ni Vice President Sara Duterte at ng kumpanyang GenCorp Industries Incorporated kasunod ng mga kontratang nakuha ng nasabing kumpanya sa Davao City at maging sa ilang ahensya ng pamahalaan.
3: May mahalagang papel din si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte sa pag-award ng mahigit 30 milyong kontrata ng GenCorp Industries Incorporated. Ito ang inihayag ni Lead Prosecutor at Batangas Representative Jervil Luistro. Sinabi din ni Luistro, idineklara din ni Vice President Sara Duterte na shareholder siya ng GenCorp Industries na nakukuha ng 35.9 milyon halaga ng kontrata. Ayon naman kay PhilJets Division Chief Rendel Sopeña, nakakuha ang GenCorp ng 49 contracts mula sa Davao City, PhilHealth Region 11 at OWAR Region 11. Sinabi ni Luistro, mismong si VP Sara ang nagdeklara sa kanyang 2024 at 2025 SALEN na shareholder siya ng GenCorp. Batay kasi sa konstitusyon, mahigpit na nagbabawal sa ilang mambabat matataas na opisyal ng gobyerno na magkaroon ng pinansyal na interes sa mga kontrata ng gobyerno habang nasa pwesto. Pakinggan natin si Representative Jervil Luistro.
4: The local chief executive of Davao City, the head of procurement entity, the one who approves the resolution of the BAC, is no less than Mayor Sebastian Duterte.
3: Sinabi naman ni prosecution spokesperson at dating Surigao del Norte Representative Ace Barbers na si Mayor Baste bilang head of procuring entity o HOPE ang lumagda at nag-aproba sa naturang kontrata. Ayon pa kay Barbers, mahalaga ang papel ng HOPE dahil kinakailangan ng approval nito sa mga kontratang inaward ng gobyerno sa mga supplier. Hindi naman tsak si Barbers kung dadalo si VP Sara sa sandaling humarap sa impeachment court si Mayor Baste. Ngunit inaasahan niyang haharap ang daang alkalde upang kilalanin at tugunan ang subpina na inihain sa kanya. Pakinggan natin si prosecution spokesperson Robert Ace Barbers.
5: Okay, siya yung HOPE, no? Yung head of the procuring entity, no? HOPE. Mahalaga yan kasi lahat ng kontrata na ini-award ng gobyerno sa mga merchants o sa mga kanilang mga supplier, eh may mayroong approval 'yan ng sinasabing HOPE. In this case, no, itong na-award sa GenCorp na halagang almost 30 mahigit

0: 30 milyones na kontrata ay pinirmahan at inaprubahan ito ni Mayor Baste Duterte, na alam naman po natin na kapatid no ng ating respondent, ng ating pangalawang pangulong si Sara Duterte.
1: Inihayag naman ni Barbers na sa pagharap ni Mayor Baste sa impeachment court, inaasahan itong liliwanagin ang mga issue na siya ang nag-aproba ng mga kontrata. Muli si prosecution spokesperson Robert Ace Barbers.
0: Definitely, no, ipako-confirm yan. No, kasi, in fact, hindi pa nga natatanong, umamin na siya eh. So meron na kaagad pag-amin na hindi lang 14 ang kontratang nai-award no ng city government ng Davao City sa GenCorp, kundi mahigit 49 no 49 contracts at nagkakahalaga ito ng mahigit 30 million pesos.
1: Pinag-aaralan na rin ngayon ng prosecution panel kung ipapatawag bilang testigo ang negosyanteng si Ang Hai Peng na lumitaw sa corporate records ng ilang kumpanya na may kaugnayan kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Barbers, kabilang si Ang sa mga personalidad na pinag-aaralan nilang imbitahan kaugnay ng mga alegasyon sa Article 1 ng impeachment complaint. Samantala, sinabi naman ng House Prosecution na lalong tumibay ang kanilang kahilingan na ipatawag itong si Mayor Duterte bilang testigo. Ayon kay Representative Zia Alonto Adyong, kailangan nilang marinig mismo ang testimonya ni Mayor Baste tungkol sa mga kontrata at mga dokumentong ginamit sa procurement fraud. Patuloy, ito ay taliwas umano sa corporate records ng Securities and Exchange Commission o SEC nang iprinisinta sa impeachment court kung saan hindi nakalista si VP Sara bilang stockholder o director ng GenCorp.
2: But what is clear in the sal-in is that there was really also a declaration, a way by which trying to obfuscate and then probably to not being transparent about these companies, na hindi dapat iisa yung classification but dapat separately dinideclare ang mga companies na hindi naman iisa ang kanyang entity, no?
3: Mula dito sa Senado, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
4: Sa dagdag pa natin balita, inusisa ni Senator Judge Erwin Tulfo sa Securities and Exchange Commission lawyer at director na si Gerardo Del Rosario ang kaugnayan ng negosyanteng si Jaime T. Cruz sa pangalang JTC na kumpanya at ang paglitaw ng pangalan nito sa Article of Incorporation ng 5 kumpanya tulad ng Metro City Chow Food Corporation at iba pa. At ipinaliwanag naman ni Presiding Officer Chis Escudero na hindi pa kumpirmado ang ilang detalye ukol naman sa naturang kumpanya at yan ay dahil hindi nasampina ang ng kanilang impeachment court ang mga kaukulang dokumento hinggil pa rin sa naturang issue na dapat sana ay maging bahagi ng paghimay sa usapin. Kaugnay niyan, ating pakinggan at panoorin ang pagtatanong ni Senator Judge Erwin Tulfo kay Director Del Rosario.
5: Ito po ba ang yung ibig sabihin po ng JTC's Jaime Tan Cruz?
6: Wala pong disclosure sa Articles of Incorporation under the corporate name na JTC stands for Jaime T. Cruz.
5: Okay. May mga nakikita po ba kayo dyan sa inyong dokumento po sa SEC na either incorporator or board of director si Jaime Tan Cruz sa City Hall King Chow Foods Corporation?
6: Silipin ko lang po sandali yung aking notes.
5: Sige po.
4: Mga kabombo na yung pagtatanong nito si Senator Judge Erwin Tulfo dito kay Director Del Rosario ng Securities and Exchange Commission, kaugnay pa rin doon sa mga personalidad na nakaladkad rin sa paghimay ng mga usapin may kinalaman ho dito sa impeachment case ni Vice President

0: Sara Duterte. Samantala, ang karagdagan pa nating mga balita, itong defense team ay tumutol doon sa pahayag ng prosekusyon sa GenCorp contracts sa Tanindigan sa paggamit ng Republic Act 6713 sa cross-examination. At may balita, si Bombo Jaira Hanggayo.
1: Yes, Bumbo, sumalma ang defense lawyer na si Attorney Alberto Batong Bakal sa pahayag ni Lead House Prosecutor Representative Jury Wistro tungkol sa mga kontratang iginawad ng PhilHealth Region 11 sa GenCorp Industries Incorporated. Sa ika 28th day ng trial ni Vice President Sara Duterte, Angel Wistro ay dinaklara mismo na vice-presidente sa kanyang 2024 at 25 statement of assets, liabilities, and net worth na meron siyang business and financial interest sa GenCorp. Agad namang tumutol si Attorney Batong Bakal at sinabing saklaw na itong ruling ng impeachment court na nagbabawal sa mga konklusyon sa facts o batas habang nagpapatuloy ang paglilitis. Kaugnayan, narito ang aging sagutan ni Lead House Prosecutor Representative Gervais Wistro at Defense Counsel Attorney Roberto Batong Bakal.
2: Puntahan naman po natin itong isa pang dokumento kung saan makikita ang pangalang PhilHealth Corporation Region 11. Ano pong kaugnayan nito doon sa summary pa rin na tinukoy nyo kanina lamang?
3: So, coming from the extracted data po, na nanggaling po sa repository, I just summarize po lahat po ng PhilHealth awarded contracts for easy referencing lang po.
2: For purposes of the record, sino po ang procuring entity?
4: Your Honor.
5: Yes, Attorney Robby.
4: Yes, Your Honor. May we at this point we have to object based on relevance, Your Honor. May we know the purpose of the line of questioning, Your Honor?
5: Kindly respond, Honorable Wistro.
4: In relation to Article 2.
2: Your Honor, the table shows or the summary shows the contracts awarded by PhilHealth Region 11 to GenCorp Industries Incorporated. And we will remember, Your Honor, that no less than the respondent herself made a declaration in the SALEN, to be particular 2024 and 2025, that this is one of the companies where she maintains business and financial interest.
4: Your Honor, apologize, Your Honor, but right now, Your Honor, we have to cut off the prosecutor. With all due respect, this is already covered by the ruling of the court not to make conclusions of law or fact, Your Honor.
2: I'm not making a conclusion of fact.
5: She's not counsel. Allow her to finish.
4: Your Honor, just a brief reply, Your Honor. Number one, Your Honor, I don't know if the principle of judicial notice applies to that. And number two, Your Honor, the court already made a ruling and even a finding that questions asked to GenCorp appears to be irrelevant, and that the burden is on the prosecution to show the relevance right now, Your Honor. And so far, Your Honor, they still have not shown the relevance of this line of questioning in relation to GenCorp, Your Honor.
2: May I add something, Your Honor?
5: Honorable Wistro, PhilHealth is the last agency, correct?
2: The City of Davao is the last agency, Your Honor.
5: You're not yet done with the City of Davao?
2: That is for the summary, Your Honor.
1: Samantala, lumitaw na umaabot sa 35.8 million pesos ang kabuuang halaga ng mga kontrata ng GenCorp, kabilang ang pinakamalaking kontrata mula sa WDT government. Binanggit din ng prosekusyon ang constitutional provision nagbabawal sa Pangulo, sa Vice Presidente at mga miyembro ng gabinete sa ilang uri ng negosyo o financial interests habang nasa pwesto. Kaugnay niyan, narito pa ang naging kaganapan sa impeachment trial.
2: At this juncture, Your Honor, may I ask, Mr. Witness, magkano po ang kabuang halaga ng lahat ng kontrata na nai-award sa GenCorp Industries Incorporated?
3: Total of 35,878,188 pesos.
2: At sa nabanggit pong halaga, magkano po dyan ang inaward ng City of Davao?
3: For the City of Davao, a total of 34,216,900 pesos po, ma'am.
2: Magkano naman po ang inaward ng PhilHealth Region 11?
3: For PhilHealth, 1,331,288 pesos po, ma'am.
2: At magkano naman po ang inaward ng OWA Region 11?
3: For OWA po, 330,000 pesos, ma'am.
1: Maliban pa rin ay silbi rin ngayong araw sa Setyembre 22 sa Zapina kay City Mayor Sebastian Baste Duterte para dumalo sa impeachment trial sa Setyembre 28 hanggang 30. Sa prosecution, maaari siyang ituring na host witness ay posibleng maging adverse sa kalang posisyon ng kanyang testimonya. Kumpiyansa naman ng prosecution na haharap ang mayor sa impeachment court dahil compulsory kung walang Zapina at mayroong legal consequence ang hindi pagsunod nito ng walang sapat na dahilan. Sa post-trial briefing naman, natapos ng day 28 ng impeachment trial, ipinaliwanag ni defense lawyer attorney Justin Nicol Gular kung bakit isinama ng depensa ang Republic Act number 6713 o itong Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees sa kanilang cross-examination sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ang kay attorney Gular, mahirap magbigay ng detalyadong paliwanag dahil nga sa sub-judice rule, ngunit sinabi niyang nakita ng depensa na mahalaga at relevant na maitaas ang usapin sa kanilang pagtatanong. Narito ang bahagi ng payag ni Attorney Justin Gular.
6: It's very difficult to answer that question without violating the sub judice rule. But I guess just to answer it and para naman po ma-inform yung public, we just found it relevant and important to raise in our cross-examination. Now, the defense would like to be clear that the ultimate determination on how important or how relevant that point is really up to the impeachment court. No, we don't want to violate the sub judice rule. So it's really up to our senator judges and the public as well to understand or form their own opinion on the conduct of our cross-examination po.
1: Samantala, hinggil sa payag ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte na tinawag ng ilang prosecutors na admission o confession, sinabi ni Attorney Gular na nirerespeto ng depensa ang iba't ibang pananaw tungkol dito. Gayunman, sinabi niyang walang komento ang defense team ng Vice Presidente dahil hindi na kinakatawan si Mayor Baste at hinihintayin na lamang nila kung ihaharap ito bilang testigo sa impeachment court. Na ibang bahagi na payag ni Attorney Justin Gular.
6: We respect naman po any opinions of the members of the prosecution panel and even the public on what they make out of the statement. Were they team of the Vice President has no comment on that po kasi we don't represent naman po Mayor Baste Duterte and hintayin na lang po natin kung anong mangyayari sa trial kung ipresenta man siya sa impeachment court po.
1: Magiging nakayag ni Attorney Justin Gular ang deputy spokesperson ng defense ni Vice President Sara Duterte. Senado ng Pilipinas, ito si Bomb Jaira Hanggayo. This is Bomb Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio. Bumbo!
0: Dagdagan pa natin ang ating mga balita, mga kabombo, sa ibang mga usapin. Ilang programa ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board maaari pa rin daw ipagpatuloy sa gitnayan ng election ban ayon yan sa pagpapahintulot ng Commission on Elections. Lalo na ho yung mga fuel subsidy na mga programa, pati yung libreng sakay. Narito ang ulat ni Bomboy Isa Cotoner.
7: Magpapatuloy ang ilang programa ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board para sa mga chuper at commuter sa kabilayan ng umiiral na election spending ban kaugnay ng barangay at sangguniang kabataan elections sa November 2. Sa panayam ng Bombo Radyo Philippines kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, sinabi nitong layunin ng exemption na matiyak ang tuloy-tuloy na serbisyo at ayuda para sa mga kwalipikadong benepisyaryo habang umiiral ang spending ban. Kabilang sa pinayagang ipagpatuloy ang fuel subsidy program, Love Bus Libreng Sakay, EDSA Busway at buwan ng ayuda para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng Public Transport Modernization Program. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia.
8: Ang LCFRB ay pwede na mag-distribute ng fuel subsidy sa ating mga kababayan na mga driver at yung malaking tulong po kasi ito, lalo-lalo na sa gayong tumataas na presyo po ng ating po mga gasolina, diesel at iba pang mga produkto na katulad po nito.
7: Gayunman, may mga kondisyon ng COMELEC sa pagpapatuloy ng mga programa. Kabilang dito ang pagbabawal sa pagdalo o pakikilahok ng mga elective official, kandidato, nominee at aspirant sa pamamahagi ng ayuda. hindi rin dapat gamitin ng mga programa para maimpluwensya ng resulta o yung proseso ng halalan. Inatasan din ng poll body ang LTFRB na isumite ang guidelines ng mga programa at regular na ulat sa paggamit at pagpapalabas ng pondo. Nagbabala ang komisyon na maaaring bawiin ang exemption kapag napatunayang hindi sinunod ng LTFRB ang mga itinakdang kondisyon. Muli, ang tinig ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia.
8: Kung po tayo mga exemption, dyan po o doon sa mga kondisyon upang hindi maaabuso at sisiguraduhin na hindi ito magagamit sa pamumulitika. Dapat susundin po ito mismo ng ahensya at yung mga nagpapatupad nila sapagkat kung hindi po nila ito makukumply ng maayos o masusunod, pwede po namin bawiin anytime yung exemption na binigay po natin. At yung mismo magbabiolate po dito sa amin pong nilagay ng mga limitasyon at kondisyon at pwede pong humarap. Sa kasong kriminal, election offense po kasi yan.
7: Nagsimula noong September 18 ang election spending ban at tatagal hanggang November 1, isang araw bago ang barangay at sangguniang kabataan elections. Yan muna latest update mula dito sa Commission on Elections, Lungsod ng Maynila. Ito si Bombo Isakotoner and this is Bombo Radyo Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo!
0: Ang Bureau of Customs nagsampa ng patung-patong na reklamo dyan sa Department of Justice laban sa 14 na individual. Alamin natin kung bakit. May balita ang ating reporter dyan sa Department of Justice, si Bombo Grant Hilario.
9: Bombo Dennis, nagsampa ng reklamo ngayong araw ang Bureau of Customs o BOC sa Department of Justice kontra sa ilang individual kaugnay sa muloy maling mga idineklarang produkto pang agrikultura. Sa parehang kay Customs Commissioner Apo Museno, naghain sila ng 6 na reklamong kriminal laban sa 14 na individual kabilang ang may-ari na Virtus Consumer Goods Trading, mga kinatawala importer at iba pa. Bukod sa nabanggit, kasama rin sa mga sinampa ng reklamo, maging ang ilang kawani ng ahensya. Ang paghahain niya ng reklamo ay babala sa mga masasamang loob at tahuan Bureau of Customs na wala mo silang pipiliin sapagkat tiyak na pananagutin. Pakinggan si Commissioner Ariel Nepomuceno ng Bureau of Customs.
10: Sinampahan natin ang kaso ngayon ay 14 na kung maalala natin lahat, ito yung agricultural smuggling doon sa Subic na inimbestigahan na rin ito ng Senado at ng Kongreso. 14 yan sa, hindi ako natutuwa, subalit dapat namin gawin na sa 14 siyam dyan ay taga Bureau of Customs mismo. Again, ito yung magsilbing babala kahit sa aming mga tauhan na mananagot ang mga nagkakamali sa batas. At ito ay utang natin sa ating mga kababayan. Again, mga magsasaka, mangingisda na naghihirap araw-araw upang kumita ng tama, magtrabaho ng marangal. At itong mga smugglers ay hindi nahihiya sa kanilang patuloy na pagsubok na kumita sa pamamagitan ng smuggling na mali. At ito ay mahuhuli at mahuhuli naman ng Bureau of Customs.
9: Reklamo sa 6 na shipments na misdeclared agricultural products bilang chicken lollipops para itago ang libo-libong sako ng sibuyas at kahon-kahong imported carrots na walang regulatory clearance. Abot sa higit 15,000 sako ng fresh white onions ang nadiskubre at 2,164 na kahon ng fresh carrots. Ayon kay Customs Commissioner Nepomuceno, inatayang 17.5 million pesos ang halaga na mga produktong tinangkang may puslit sa bansa. Isang reklamo ay ang paglabag sa Section 1401 in relation to Sections 1400 at 117 ng Republic Act No. 10863 of Customs Modernization and Tariff Act. Muli natin pakinggan si Bureau of Customs Commissioner Ariel Nepomuceno.
10: Papakulong natin yung mga nagkasala. Dahil ito, ang kabuang halaga ng kanilang pinilit ipuslit ay 17.5 million pesos. Iminisdeclare nila yung white onions, puting mga sibuyas at mga carrots. Laman ito na 17,193 boxes. Ano? Napakarami nito. At itong 17 million na ito ay lampas sa threshold na tinatawag na Anti-Agricultural Economic Sabotage Act. Ang threshold doon ay 10 million. Kahit ito ay asasampahan din natin ng violation sa AAES Act, ano? Subalit, meron pa tayong proseso dyan. Yan ay isasubmit namin sa Department of Finance. Dahil ang Bureau of Customs sa ngayon ay hindi kami miyembro ng AAES Council.
9: Yan ang dinig ni Commissioner Ariel Nepomuceno. Binigyan din para Commissioner na patuloy muna nilang papanagutin eh. Hindi lamang ang mga smugglers kundi pati mga opisyal o empleyado ng Bureau of Customs na sangkot sa illegal na gawain.
11: Ito si Bombo Grant Hilario and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news information. Basta Radio Bombo!
0: Sa karagdagan natin mga balita, mga kabombo, yung ilan ho sa mga sektor dito sa ating lipunan, umaaray na ho dun sa sunod-sunod na oil price increase, lalo na yung mga nasa hanay ng transportasyon. Pati na ho yung mga nasa pagtitinda ng mga pagkain at iba pa. Ating alamin yan sa nakalap na impormasyon ni Bombo Kim de Guzman.
12: Magandang gabi, Bombo Dennis. Umaaray na nga ang ilang vendor sa ilang bahagi ng Metro Manila dahil sa patuloy na pagsilit ng presyo ng mga produktong petrolyo. Gayun din ang LPG na ginagamit nila sa kanilang pang-araw-araw na pagtitinda. Batay nga sa tala ng Department of Energy, umabot sa 8 pesos and 82 centavos ang kada litro ng dagdag presyo sa diesel, 4 pesos and 88 centavos naman sa gasolina at 6 pesos and 47 centavos naman sa kerosene. Ito na nga ang ikatlong sunod na linggo na nagpatupad ng price increase sa mga produktong petrolyo na patuloy na nagdudulot na dagdag pasamin sa mga consumer at maliliit na negosyante. Ngayon nga naman ang patuloy na pagtaas ng presyo sa pensyon sa gitnang silangan, kabilang ang pagsasara ng Saudi Arabia East-West Pipeline kasunod ng isang drone attack. Dahil dito, ilang street vendors ang napilitang magtitid at mag-adjust sa kanilang pauhunan upang maparatili ang kanilang kita sa kabila ng pagtaas ng gasto sa LPG at ilan pang pangangailangan sa negosyo. Ilan nga sa kanila, aminadong hindi na alam kung saan pa maaaring magbawas ng gastusin dahil limitado na ang kanilang puhunan. Ating pakinggan ng ilang vendors sa Metro Manila.
13: Customer, hindi na rin sila nagmakain. Ang iba bumabaon na. Kasi siyempre nagtitipid. Yun. Kaya tumuman din yung pandito, yung binta. Eh, mas maganda kung may balik yung dating presyo ng petroleum product, yung gasolina, diesel. Kasi kahit ako, siyempre apektado din ako sa pagtaas ng gasolina or diesel kasi may sasakyan din ako.
14: Buong Pilipinas, ilang milyon ng driver, ilang milyon ng pamilya. Oh. Eh kung wala naman ang kikitain, siyempre gutom ang abutin. Kaya ang panawagan ko dyan dapat, kung tataas, hindi naman yung kanyang ka. Mga 80 lang, yung 80 nga, medyo masakit pa sa bulsa yun. O katulad ko, umuubos ako ng 20 liters, 21. Diba 1,000 rin may git? Yun ang ano dyan dapat. Huwag naman magtuloy-tuloy pagtaas ang...
12: Napakinggan nga natin, Bobo Dennis, ilan sa mga vendors at driver na hindi maiwasang sumakit ang kanilang ulo dahil nga sa patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Katuloy nito nga ay ilan yan sa mga panawagan ng ilang mga super sa pamahalaan. Itong kaugnay nga yan sa tuloy-tuloy na pagsilit ng presyong produktong petrolyo. At pumalo nga ngayong araw ng Martes sa mahigit 100 kada litro o 100 piso kada litro ang presyo ng ilang produktong petrolyo. Ayon pa kay DOE Secretary Sharon Garin, nakaka-apekto pa rin sa presyo nito ang palitan ng piso kontra dolyar. Aliya, hindi rin niya nakikitang agad na babalik sa pre-war levels ang presyo ng mga produktong petrolyo dahil sa nananatiling tensyon sa gitnang silangan. Yan muna ang update mula rito sa Cabao, Quezon City. Nag-uulat, Bombo Kim de Guzman. And this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio Bombo!
0: Samantala, doon naman sa bahagi po ng Mindanao, ito si Vice President Sara Duterte at si Interior Secretary Rimulya magkahiwalay pong bumisita doon. Kung natatanda po ninyo, yung Bangah South Cotabato incident saan ho ay may nangyaring pamamaril. Alamin natin ang mga update na kalap naman ng Bombo Radio Coronadal.
15: Personal na bumisita si Vice President Sara Duterte sa mga pamilya ng mga biktima ng shooting incident sa Bangah National High School upang magpaabot ng pakikiramay at suporta. Binigyang diin ng Vice Presidente ang kahalagahan ng pagkakaroon ng culture of security sa mga paaralan kabilang ang mga mas maayos na information gathering upang agad matukoy ang mga sitwasyong maaaring maglagay sa panganib sa mga estudyante. Iginit din niya ang pangangailangan para sa mga guro at school personnel na maaaring lapitan ng mga mag-aaral para sa tulong, gabay at agarang pag-uulat ng kanilang mga alalahanin. Samantala, hiwalay na bumisita sa DILG Secretary John Vic Rimulya sa Bangah National High School upang talakayin ang mga hakbang para maiwasan ang pag-uulit ng naturang insidente. Ayon kay Rimulya, kabilang sa tinututukan ng mga otoridad, ang posibleng impluensya ng isang online community na may kaugnayan sa violent activities. Iminungkahi rin niya ang mas mahigpit na regulasyon sa paggamit ng social media ng mga kabataan edad 16 pababa, pati na ang pagmamayari at ligtas na pagtatago ng mga baril.
16: Napakahalaga kasi na mag-implement ng culture of security sa loob ng ating mga paaralan. No? Ang pinaka mabisa talaga dyan ay yung pag-gather ba ng information ng ating mga school authorities na kahit gaano kaliit na bagay na impormasyon yung natanggap nila sa paniwala nila totoo man o hindi ay kailangan i-process at gawa ng investigasyon. Napakahalaga din na magkaroon ng kumpiyansa yung mga bata na sa school level, meron silang pwede kausapin. Teacher man yon, designated counselor, teacher man yon, o kung sino man doon sa structure ng paaralan na pwedeng kausapin ng mga bata.
15: At yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Coronadal. Ito si Bombo Renz Aguinaldo. And this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio! Bombo!
17: Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Quinbank Business Banking.
0: Para po sa mga nag-aabang sa palitan ng piso kontra sa foreign currencies, naitala mga kabombo ang kalakalan kanina. Nagsara ang trading kaninang hapon at ang resumption ay bukas alas 9 ng umaga. Katumbas ng isang US dollar ay 62 pesos and 73 centavos. Hong Kong dollar, 8 pesos and 1 centavo. Ang Singaporean dollar ay 49 pesos and 23 centavos at ang Saudi Arabian Riyal 16 pesos and 72 centavos. Ang euro naman ay 72 pesos and 3 centavos batay sa data ng Bangko Sentral ng Pilipinas at Bankers Association of the Philippines. Panatiling updated sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Maaari yung tutukan through Bombo Mobile App, YouTube, TikTok at maging sa Facebook Live. Sa mga lalawigan, nariyan ang ating mga himpilan. Sa bahagi po ng Mindanao, unahin natin sa Davao Region. Nariyan ang Bombo Radio at Star FM Davao. Doon naman sa Northern Mindanao, Bombo Radio Cagayan de Oro. Sa Carrigal Region, Bombo Radio Butuan. Sa Soksarjen, Bombo Radio Jensan. At dyan sa bahagi ng South Cotabato at mga karating na lugar, lalo na yung mga Ilonggo speaking sa Mindanao, Bombo Radio Coronadal. Sa area naman ho ng Bukidnon, nariyan ang Bombo Radio Malaybalay. Samantala, doon sa Zamboanga Peninsula, mapapakinggan at mapapanood ang ating mga himpilan ang Star FM Zamboanga, Star FM Dipolog, at doon naman sa Bangsamoro Region, nariyan ang Star FM Cotabato.

Dati po Christmas Countdown ay 94 days bago ang araw ng Pasko. At yan ang kalipunan ng ating mga balita sa Bombo Network News Evening Edition, ang back-to-back winner sa Catholic Mass Media Awards bilang Best News Program. Mapapanood at mapapakinggan ang susunod na Bombo Network News alas 7 hanggang alas 8 ng umaga bukas, mga kabombo at mga ka-Star Nation. At mula rito sa Bombo News Center, Makati, this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio! Bumble!

ikaw lang ang aking mahal. Yan ang awiti mula pa sa Brown naman, Revival. Happy Tuesday! Naman ka-strainition natin na ulanan. Diba? Ulan-ulan na naman yarn. Oras natin, 37 star minutes. Makalipas po ang alas 7 ng gabi. 7:37 in the evening at the Philippine Standard Time. Well, well, well. Sir Ignition, ikaw ba mahilig ka sa hayop? Yung hayop talaga ha. Hindi yung kapitbahay nyo. Well, alam mo, mapapansin mo yung kanilang mga mata. Merong pagkakaiba. Merong magkakaiba, merong magkakaparehas. Halimbawa, bibigyan kita ng example. Example, ang mga mata ng pusa, kapag tinitigan mo, parehas din sila. Parehas din sila ng mata ng mga ahas. Ang mga mataraman din ng ahas, parehas din sa mata ng mga crocodiles. Mga buwaya. Sila, crocodile, snake, mga pusa. Basta yung mata nila, patayo, no? Yung iris or yung pupil. Pero, kung titingnan mo, yung mata naman ng kambing, ng... ano Tagalog nito? Kambing, ng sheep, ng deer, mga naka-horizontal. Well, malalaman mo yan kasi radiation kung ang isang hayop ay either isang predator or isang prey. So, dun siya nalalaman.

0: kapag ang kambing tupat-usa pa halang yung kanyang pupil, mas malawak yung kanilang field of vision. Kaya mas madali nilang mamataan kung merong parating na predator. So habang kahit na nakayuko sila, parang umiinom lang ng tubig, kumakain, nakikita nila yung mga gilid-gilid na yan, kung merong mga tiger, kung merong mga lion na gustong kumain sa kanila. Dahil sa field ng vision nila, dahil yung pupil nga nila is landscape, ganon. Samantalang ilang predator, gaya naman ng pusa. Wait, talaga tong mga pusa na ito, ano? At yung buwaya, patayo yung kanilang pupil, vertical. Ito naman, nakakatulong sa pag-control yung liwanag na pumapasok sa mata nila. At sa ilang species, mas magaling sila sa pagtansya ng distance habang inaabangan o sinusundan nila yung kanilang mga prey, yung kakainin nila. Kaya magaling din sila, no? Mabilis, magaling manguha ng buhay ng iba. Mga gutomin. Pero hindi naman ibig sabihin na lahat ng predator ay may patayong pupil at lahat ng prey animals ay pahalang. Nakadepende pa rin yung hugis ng kanilang mata sa kanilang habitat, kung ano ba yung paraan din nila ng pangangaso, paghuli ng kanilang mga pagkain. Depende rin sa laki ng katawan nila at kung sila ba ay active araw o gabi. Kaya sa susunod na makakita ka ng halimbawa kambing o kaya pusa, tingnan mo yung mata nila. Tapos dun mo masasabi, ay, ang galing. Totoo pala yung sinasabi ni DJ Yvonne. Yun yung pinakamabilis na distinguish kung yung isang hayop ay isang predator o kaya naman isang prey. Buti pa sa hayop, madali mong makita. Yun lang, madali mong madistinguish. Malalaman mo kagad, hindi tulad sa iba dyan. Anyway, 19 star minutes bago po mag-8 ng gabi, 7:41 in the evening at the Philippine Standard Time. Diyan ka na muna and magandang evening again, ha. Dito po yan sa ating programang Evening Star Sweep. Tayo po ay magbabalik tugtugan dito lamang yan sa 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo. Share mo.
1: Star FM. Mga ka-Pure Gold, isang advanced happy panalong anniversary ang naghihintay ngayong September. Padating na ang big discounts at special product bundles mula sa ating mga favorite brands for a 3-day and weekend sale. A chance to win free groceries, brand new gadgets, at tumataginting na cash sa year 2 ng nasa resibo ang panalo raffle promo. Abangan din ang first ever Pure Gold barangayad sa mga piling kapitbahayan. Punong-puno ng discounts, pa-premyo at saya. Dito lang yan sa Pure Gold. Always panalo. Promo runs from September 25 to December 6, 2026. Available at select Pure Gold branches in Luzon.

touch this. You can't touch this.

0: Samangang Musika, impormasyon at balita. Kayo'y nakikinig sa Mega Manila's best music station. Best music station. Ito ang 102.7 Star FM.
1: Star FM.
2: Star FM.
3: Star FM.
4: Star FM.
5: Star FM.
6: Basta radyo sa FM.
7: Ayos na.

0: Kaway-kaway naman sa mga Taylor Swift enjoyer dyan. Yung mga 15, Teardrops on My Guitar, Love Story. At yun, yung We Were Both Young. Childhood talaga yan. Oh, by the way, ikaw ba Kas Radiation? Kilala mo ba? Kilala mo ba si Peter Pan? Si Peter Pan, yung ano, diwata. Yung mga maliliit na lumilipad. Yan. Pero ako nga pogi. Pero alam mo, may tinatawag na Peter Pan Syndrome. Ay, Peter Pan Syndrome. Ito ay isang informal na term para ilarawan ang mga adult na nahihirapang tanggapin o kaya naman harapin yung mga responsibilidad na karaniwang kasama ng pagiging isang grown-up adult. Oh my goodness, parang ako to ha. Parang hindi mo pa rin matanggap, no, na kailangan mo nang mag-adulting. Well, pag-usapin natin siya, itong Peter Pan Syndrome. Hango ang pangalan na ito sa character ni Peter Pan na ayaw tumanda. Sa totoong buhay, maaaring makita ito sa taong laging umiiwas sa responsibilidad. Halimbawa, ayaw niyang humawak ng pera or hindi siya responsible sa paghawak ng pera, sa paggawa ng mahalagang desisyon, no, decision making, pagpapanatili ng relasyon, hindi siya capable sa ganun. O kaya naman, pagpaplano para sa future. So medyo ang Peter Pan syndrome, kumbaga parang ayaw mong harapin yung responsibility. Ayaw mo pa kasi ayaw mo pa nga tumanda. Minsan, mas pinipili rin ng mga taong may ganitong syndrome na umasa, halimbawa, sa magulang o kaya naman sa ibang tao. Para ma-resolve yung kanilang mga problem. Pero hindi ito isang official psychological disorder o diagnosis. Ano lang natin, disclaimer lang. Hindi siya official. Popular term lang ito. Kumbaga, ito isang famous term para ilarawan ang isang pattern ng isang behavior. Yeah, at hindi ibig sabihin na kapag mahilig ka sa hobbies ay playful ka o ayaw mo ng traditional na adult lifestyle. Hindi ibig sabihin na ganon ka ay meron ka na kaagad Peter Pan syndrome. Ang mas mahalagang tanong is, ikaw ba? Palagi ka bang umiiwas sa mga responsibilidad na kailangan mong harapin? At nagdudulot na ba yon ng problema sa buhay o sa mga relationship mo? Yan, pwede mo itanong sa sarili mo again, palagi ka bang, tanong ko sa'yo, Kasir Nation, palagi ka bang umiiwas sa mga responsibilities na kailangan mong harapin? At nagkukos na ba yon ng problema sa buhay o kaya naman sa relationships mo? Kaya okay lang maging playful. Kasi baka ikaw yung tipo ng tao ngayon na mas pinipiling mong, alam mo yun, yung parang magpapagaan ng buhay mo, magpapagaan ng mood mo kasi stress ka palagi. Kaya parang instead na mag-focus or gawin mo yung bagay na dapat mong gawin, naglalaro ka. Or ano ba yung sikat ngayon, nagpa-paddle, paano ba? Yung nagpupuyat ka na, kakaganon. Diba? Hindi naman ibig sabihin na automatic may Peter Pan syndrome ka. Okay lang, enjoy ng buhay kahit adult na tayo. Ang importante is marunong ka pa rin tumanggap or marunong ka pa rin humarap sa responsibilidad kapag kailangan. You know, there's time for everything. Pero dahil sa ang dami din kasing distraction, no? Sabi mo, sige, mabubuksan ko lang yung phone ko, mag-check ako ng email. Ayan, nandun ka na, nag-i-scroll ka na naman. Yan, mga distraction sa buhay. Well, Kas Radiation, I hope ay nakuha ka ngayong gabi sa ating pinag-usapan yan, ang Peter Pan Syndrome. Ikaw, kamusta ka, Kas Radiation ko? I hope you're doing great sa mga nakabiyahe pa po. Happy Tuesday! Yahoo! Onti na lang! Pasko na! Kasama mo ang yung Sweetie Girl, Yvonne Adarna. Magbabalik-digdugan tayo. Dito naman yan sa 82.7 Star FM. It's all for you. Like mo. Share mo.
1: And that was brought to you by Bet88.ph. Your ultimate playground. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.

0: impormasyon at balita kayo'y nakikinig sa Mega Manila's best music station. Ito ang 102.7 Star FM.
1: Star FM.
2: Star FM.
3: Star FM.
4: Star FM.
5: Star FM.
6: Basta radyo sa FM.
7: Alos na.
8: Star.

natin mula, yan ang awitin mula kay Michael Pangilinan, ang awitin Kung Sakali. Kung sakali man. Alam mo, gusto mag-karaoke ngayon. Ang broken hearted kasi eh. Oh my goodness. Tayo ay nakalive sa Facebook page natin na 12.7 Star FM Manila. Kaway-kaway sa mga silent, loudest viewers natin and commentators or kung ano man, kasi radio show, nasaan ka man, ay lagi ka nakikinig ng Star FM. Thank you so much. Isa na namang malamig na panahon at malamig na gabi para sa maraming kausap. Ay hindi, hindi pala sila nilalamig kasi pinapainit sila ng mga ka-talking stage nila. Ikaw ba, Kasir Nation, nakaranas ka na ba na marami kang nakakausap? Marami ka nakakausap sa isang araw, kaya naman, parang, in other words, hindi lang isa. Hindi lang isa yung nakakausap mo. More than 10? Oh no! Grabe naman yung more than 10. Yung tatlo nga mahirap na eh. Yung lima pa kaya. What more pa kapag sampo? Pero isa sa mga sikat ngayon, kung ayaw mo pang magkaroon ng relationship, doon muna kayo sa talking stage. Doon muna kayo sa getting to know each other o kaya naman situationship, pero more likely talking stage talaga. Eto, merong nagtanong sa atin. Ang katanungan niya, normal ba yung may ka-talking stage ka tapos nag-e-entertain ka ng iba? Hindi ba cheating yun? Oy, mainit-init na usapan ngayong gabi. Destination, eto ba, ang talking stage ba ay cheating kapag may iba ka pang ka-talking stage? So, yung tipong nag-entertain ka rin naman ng iba. Hindi ba yun cheating? Or cheating na ba yun? Ano sa tingin mo sa mga ka-sernation natin dyan na nakaranas na nito? I-comment mo na ang iyong sagot dito po mismo sa ating live para mabasa natin yan agad-agad. Samantala, pag-usapan muna natin, ano ba yung talking stage? Ito yung nag-uusap kayo, literal na nag-uusap. Kumain ka na ba? Or nagsisend kayo ng, alam mo yon, yung mga reels sa isa't isa kasi alam mo, makaka-relate siya doon or nakaka-relate ka. Yung kapag may nakita ka nakakatawa, isisend mo sa kanya, tas lagi kayong nag-uusap, lagi kayong magkapuyatan. And doon na tayo sa point na yon. Nagpupuyatan na kayo pag morning, pagkagising mo, ite-text mo siya, i-chat mo siya. Pagdating mo sa work, pagdating mo sa school, i-chat mo siya. I-update mo siya kahit wala namang kayo. Diba? Talking stage, ang ganda mo. Let's say, ang ganda mo, ang guwapo mo. O sadyang magnet ka lang talaga ng mga people. May ka-talking stage ka na, pero it just happens na nag-e-entertain ka rin ng iba. Ito ba isang cheating or normal na bagay lang? Basahin natin ang mga kasagutan. Sabi ni Meg, hindi ito technically cheating. Kasi walang official label. Walang official label o commitment. Pero pwede itong maging unfair. Diba? Unfair o nakakasakit kapag hindi kayo malinaw sa isa't isa. Ay nako, sender, malaki ka na, alam mo na siguro ang tama at mali. Ang tama sa mali, gusto mo palo? O kung gusto mo makipag-usap sa iba, i-communicate ng malinaw ang boundaries para alam ng ka-talking stage at nang na-entertain mo ngayon para maiwasan yung sakit ng ulo mo. Since sa tingin ko naman, Ate Meg, nakukonsensya ang ating question sender ngayon. Siguro, hindi lang siya mapakali na parang baka may guilt sa kanya na may ka-talking stage na ako pero nag-entertain pa ako ng iba. Well, pagdating sa ligawan, pagligawan kasi, di ba, naghahanap ka rin ng option mo. Halimbawa sa ating mga babae, no, parang kung may mga manliligaw ka, ewan ko, parang okay lang. Kung maraming manliligaw, ganyan. Pero pagdating sa lalaki, parang hindi
unfair siya, no? Kapag mayroon din siyang nililigawang iba. Something like that. No, yun yung logic nun. Actually, hindi ko rin mag-gets yung logic nun. Pero ito, basahin natin ang sunod na sagot. Hindi cheating. No, hindi cheating kung walang kayo. Ganun yun. Makes sense. Kasi, lalo na, alam mo, hindi ka nga pwedeng magbigay ng kaso ng cheating kung hindi kayo kasal. Diba? Kung mag-jowa pa lang kayo or mag-live-in kung anumang estado ninyo, hindi pa rin siya cheating kung hindi kayo technically or legally married. So, siguro there's just the cheating in terms of the emotion aspect, physical aspect, kung may mga ginagawa kang karumal-dumal. Diba? O ito naman, sunod, sabi niya, good PM po sa muna namin DJ Yvonne, para sa akin, hindi normal. No, hindi normal yon. Kasi kahit anong anggulo, ang tawag doon, kalandian! No, kalandian, char, ganun. I think this is the best term. Diba? Lalo na kung may mga tao kasing may yung personality nila, parang ang sarap kausap, napaka-welcoming, jolly, bubbly, yung parang basta masarap kausap. So, baka ganun lang. Baka ganun lang yun. O, ito naman ang sunod. Sabi niya, hi, ay, ang cute naman ng profile mo. Hi, DJ Juan. Good evening po. Sa akin po, sana ayusin natin. Sana ayusin natin ang pangdinig at pangintindi sa lahat para ang magmarites ka man, sana medyo maayos, di ba? Ano daw? Hindi yung wrong mistake ka pa. Haha, love you DJ Von. Sorry na lang ulit po, me, nakapag-comment. Anong now pa lang? Hindi ka ba nakapag-switch ng account mo? Anong now? Ngayon ka lang talaga nag-comment. Who are you? Kaya thank you so much sa kanya, sa iyong sagot. Sunod naman, sabi niya, kung walang kayo. Ito na. Yahoo! Kung walang kayo, walang cheating. Pero kung kayo na, at may ibang tao na ini-entertain, yun ang bawal. Na ano ako kuya, napapadighay ako sa comment. Boy. Pero tama. I mean, to be fair, totoo, tama yung sinabi mo. Kung walang kayo, walang cheating, okay? So, huwag ka na makonsensya. So, nakakaranas nito ng maraming ka-talking stage. Huwag ka na makonsensya, pero makonsensya ka rin. Sunod naman, ang sabi niya, walang kayo, hindi naman naging kayo. Ano yun? So, ano yun? Kaya nakakalito ka sa Nation. Mahirap talaga magkaroon ng love life sa panahon ngayon. Ngayon 2026, kahit nga 2025, 20, simula na nagpag-pandemic, parang hirap na magkaroon ng relasyon. Siguro kung ako rin, may ka-talking stage, tapos meron siyang iba pang kausap. Nakaka-hurt din. Ako na lang yung aalis. Diyan ka na. Diyan ka na, no? May pag-agawan pa ako. Alam ko namang, hello, charot. Charot lang. Pero sa totoo, no, kahit sino ka pa, kung may narinig mo, nalaman mo na meron kang kasabay, ikaw na lang yung umalis. Marami pa dyan. Marami pa dyan. Tiwala lang. O sunod, sabi niya, oo naman, parang yung sinabi ko kagabi, yung girl na classmate ko noong third year college. Noong third year college, nagdadagdag pa ng mga manliligaw. O kaya tinalikuran ko. Kaysa naman, mapasabong pa ako sa iba. O konbano nga kay Tita Ganda Jenny dyan sa Osaka. Pag marami ka talagang kaagaw, Hindi po ba yun challenge sa mga kalalakihan kapag, limbawa, yung tao na gugustuhan mo, nalaman mo na may nagkakagusto din sa kanya. Diba? Like, ano siya eh, in demand siya kasi nga, syempre, ano, let's say, maganda, blah, blah, blah. Hindi ba yun challenge sa inyo or nakaka-discourage lalo? Kasi baka
baka wala ka na talagang pag-asa, something like that. Ewan ko, comment naman kayo dyan. Comment your sigot! Sunod, sabi niya, hindi pa siya cheating. Hindi pa siya cheating sa label kasi wala pa kayong commitment. Pero, nagiging panluloko na siya sa tiwala kapag pinaparamdam mong siya lang. Habang may iba ka pa, o habang may iba ka pa palang ine-entertain. Kasi sa talking stage, hindi label ang basehan, kundi yung sincerity ng nararamdaman nyo sa isa't isa. Ang bait naman. And I agree, no? Tiwala, ito yung ano eh. Parang ito kasi yung practice. Pero technically, kung talking stage, ano eh, hindi ka pa, pwedeng hindi ka pa ma-pressure kasi wala namang kayo. Man, kung feeling mo na nafe-feel mo na hindi kayo mag-workout, pwede ka pa rin namang mag-backward, mag-step back. Tapos, dun ka na mag-focus sa isa mong in-entertain. Kaya nga maraming option eh. Hindi, kasi dun tayo sa loyal. Ikaw kaya, malaman mo yung ka-talking stage mo, may iba rin kausap. May ni-entertain din yung iba. O diba, masakit. Feeling mo niloko ka rin. Akala mo ikaw lang. Ay, may kasabay ka te. Ito sunod, sabi niya. Ate Yvonne, no. It's because if you have a girl having a continued talking stage, that's the start of having a relationship for me. So it's illegal. Wow, illegal yarn. So para kay Kuya Jim, yung talking stage, yun yung parang warm up into having that relationship. So if talking stage pa lang, meron ka ng iba na in-entertain, no na. No. Para sa kanya yun. Ito naman ang sunod. Para sa akin, normal lang naman na may ka-talking stage kang iba kung wala pa namang malinaw na commitment o usapan na exclusive kayo. Pero kung may pinaparamdam ka ng special sa isang tao at pinapaasa mo siyang siya lang, tapos may iba ka rin palang ini-entertain ng patago, doon na nagiging questionable. Hindi man technically cheating, parang cheating sa expectations naman. Ay, ang ganda rin nun ah. Gusto ko rin yung sagot ni ate ko. Kasi, kung itong taong to, wala siyang tapang na aminin na, or wala siyang, wait lang, nawala siya ng tapa, wala, oh my goodness, teka lang. Yung bang hindi niya kayang sabihin na exclusive tayo ha, or hindi pa siya nagtatapat ng kung anumang feelings niya sa'yo, I think wala rin naman dapat siyang say sa kung ikaw ay may kakausapin ding iba kasi hindi naman siya nag-step up. Alam mo, feeling ko kailangan ko ng psychologist dito. Ayokong mag-ano, mag-mima-mima. Diba? Siyempre, ano to eh, love to. Cheating yan. But I guess, technically, hindi talaga siya cheating. Diba? Kasi nun, sabi niya, technically yarn. Hindi siya pwedeng ituring na cheating dahil wala pa kayong official na commitment o label. Pero normal ba to o tama? Depende ito sa usapan ninyo. Diba? Tapos ang usapan. Pag may word na depende, tapos na talaga yan. Tapos ang usapan natin, yun na yun. Anyway, thank you so much po sa lahat ng mga sumagot sa atin tonight, sa mga nag-share ng kanilang opinion, perspective, aside sa ating kwentuhan po for tonight. Eh, tingnan natin ang ating mga live comments. Breaking news po, non-working days at November 16 and 17. Yes, right. September. Tagal pa naman yun. Matagal pa. Hi, DJ Von. Pag-great naman. Ano, i-great ko dyan. Pag-great naman ako dito sa amin. Tamang paantok habang nakikinig sa'yo. Nakaka-inlove talaga, boses. Talaga ba? Thank you, Madam Friendzone Gemma. Hello, Yvonne! Hello! Ganda gabi, Pretty Yvonne. Thank you so much, Madam. Sabi naman ni Kuya, mag-focus ka sa isang single man.
Huwag free give. Huwag free giveaway ang katawan mo dahil pag ang resulta ikaw ay isang ano problema mo, me? Anong gusto mong sabihin? Hindi, no. Feeling ko may ano siya, may hugot siya doon. Baka something, it's either experience or experience ng iba, di ba? Anyway, ito na. Pag-uusapan na nga natin. Normal ba yung may ka-talking stage ka tapos nag-e-entertain ka ng iba? Hindi ba yun cheating? Pag-usapan natin yan, Kasray Nation. Ito, number one, dito papasok yung boundaries. Right. Yan, the boundaries. Hindi automatic na cheating yung pakikipag-entertain sa iba kapag may ka-talking stage ka. Pero pwede itong maging unfair. Unfair o kaya naman isang betrayal of trust. Depende sa ginagawa. So, simple distinction. Talking stage pa lang, walang exclusivity. Okay? Technically, hindi pa kayo committed. Pwedeng may kausap na iba, pero mas okay pa rin ang honesty. Number two, napag-usapan nyo, exclusive kayo. No? Kung actively nag-e-entertain o lumalandi sa iba, paglabag na yon sa agreement ninyo at reasonable na ituring na cheating. Next, hindi malinaw yung status. So dito kadalasan nagkakaroon ng problema. Hindi sapat na sabihin, wala naman tayong label eh. Me, or let's say, Yvonne, wala naman tayong label eh. So, anong inaano mo dyan? Wala naman tayong label. Diba? So, kung kumikilos na kayo, I mean, hindi sapat na sabihin wala kayong label kung parang kayo, kung kumikilos kayo na parang exclusive. So, ang magandang tanong, Kasray Nation, ay hindi lang kung cheating ba to, kundi kung malaman ng ka-talking stage mo kung paano ka mag-entertain ng ibang tao, magiging okay ba siya? Well, alam mo, Kasray Nation, alam mo, kahit ako na-confuse eh. Kasi ako, limbawa, syempre yan, Depende kung sinong gusto mo. Ang hirap naman ito. Syempre, kunwari, kapag babae, di ba, hindi lang naman isa. Minsan, hindi lang naman isa yung manliligaw. Parang meron pang ibang nagpapapansin. Siguro kung ikaw yung pinaka-kind, kind person, genuine person, panalo ka na. So, regardless, siguro kung yung taong yun ay nag-entertain pa ng iba o hindi, kung ikaw naman ay totoo sa sarili mo, ikaw yung mas matapang umalis dahil ikaw yung genuine. But, give yourself the self-respect, the boundaries. Ito yung boundaries natin dyan. So, technically, again, to answer the question, technically, hindi to cheating, but unfair. Okay, unfair lang. Mayroon ba bang umabol dyan? Comment. Ay, pa-shoutout kay Nick Tres Lucky Listening all the way from Montreal, Canada. Hi! Ano yun? Anyway, thank you so much po ha for Star Minutes. Pakalipas ng 11 ng gabi, 11:04 in the evening at the Philippines at Red Time. Diyan ka na muna ulit at magbabalik, tatugtugan tayo. Mga ka-talking stage. At mga entertain, ano ba yan? Mga ka-talking stage, whatever natin dyan. Babalik tugtugan lang tayo, ha? We are up until 12 in the midnight. Dito lamang yan sa 182.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.

Hoy! Gising na! Morning na! Samahan na ang Star FM!

Pinoy, morning na, gising na, samahan na ang Star

0: Antonio Lambada.
1: What's going on?

0: 92.7 Star FM. It's all for you.
1: Live
0: Arsa Asia sa buong luar ng Pilipinas, 34 star minuto na. Makalipas ang alas 4 na nagmamagandang madaling araw. 4:40 in the morning. Araw po ng Miyerkules, it's a midweek, September 23, 2026. Hello po sa mga Star Asia natin. Magandang umaga. Grabe, no? Wednesday na. Ang bilis na agad, nasa gitnang bahagi na agad tayo ng linggo, ha? Hello po sa lahat ng mga Star Nation natin, ha? At yun din ho sa mga Star Nation natin na talaga namang nakasuporta. O sa ating mga Pilipinong atleta na lumalaban ngayon, ha, sa ating 2026 Asian Games na ginaganap po dyan po sa Nagoya, Japan, eh. Kung saan nga ho, pipilitin po ngayon ng mga atleta ng Pilipinas na makasungkit ka po ng gitnong medalya sa nagpapatuloy nga ho na 20th Asian Games. Ngayong araw nga na ito, Star Nation, September 23, magsisimula nga po ang pagsabak ng mga atleta sa sports na rowing, weightlifting, squash at esports. Habang susubukan naman ang makapasok sa quarterfinals ang men's at women's 3x3 basketball teams. At ilan nga ho sa mga sports, naabangan po ay ang pagsabak ng mga swimmers ng bansa. Habang sa baseball naman ay makakaharap ng Pilipinas at ang Japan, ang host country, Star Nation. Sa 3x3 basketball naman, Star Nation, ay makakaharap naman po ng Giras Men's ang kasakustan ng dakong alas 12 na tanghali. Habang makakaharap naman ng Gilas Women's ang Malaysia ng dakong alas 5 ng hapon. Sasabak naman si Pinoy boxer Jun Milardo Ogaire laban kay Unda Gantur ng Mongolia. Sa sports na Wushu naman, Star Nation, ay makikita naman ang pagsabak ni Mark Lester Ragay para sa men's Daoshu at Gunshu. Na habang sa weightlifting naman, ay masusubukan naman po ang lakas ni Rose G. Rampos sa women's 53 kilogram final. Makakaharap naman po ng Pilipinas ang India sa sports na sepak takraw. Habang sa shooting naman, ay lalahok sa 10M air pistol women individual si Franchette Shane Quiros. Habang sina Paul Brian Rosario naman at Enrique Enriquez ay sa skit naman individual na shooting. Isasagawa rin Star Nation, ha, ang men's team finals sa sports na gymnastics. Habang sa karate naman ay makakaharap ni Marie June Adriano si Stray Fea Chon ng Cambodia sa Women's Committee 50 kilograms. Kasisimula naman ang rowing ng umaga kung saan sasabak si Chris Nieveras o Nieveres sa men's singles sculls. Men's pair naman ang sasabak sina Van Maxilo at Ryan G. Penarendondo. Johnny Delgado sa women's single sculls at Edgar Ilas naman sa lightweight men's single sculls. Sa sports naman ng fencing ay sasabak sina Jana Katantan at Samantha Katantan. Sa women's foil individual, si Christian Concepcion naman sa men's sabre individual, habang si Eunice Williams naman, Eunice Villanueva ay sa men's sabre individual. Sa esports naman, Star Nation, sasabak ang Naraka Blade Point. Nauna ay makakaharap nila ang Chinese Taipei. Susundan na makakaharap nila ang Vietnam at sa huli ay ang Hong Kong. Samantala sa swimming naman ay sasabak sa 100-meter butterfly women's si Thea Salvino. Habang si Logan Noguchi naman ay sa men's 100-meter butterfly. Si Thea Salvino naman ay sa women's 100-meter backstroke. Sa women's 400-meter individual naman medley ay sasabak si Sandy Chua at mixed 4x10-meter medley relay. So may chance pa tayo, Star Nation, na makapag-uwi pa ng ginto. Kumbaga, karamihan na ho sa sports ngayong araw na to, Star Nation. Medyo ano natin, ha, medyo gamay natin. Yung mga sports na lalawakan ng ating mga atleta ngayong araw po yan ng Miyerkules, September 23. Naman sa mga Sarnation po natin, ha, tututukan po natin yan. Bibigyan po namin ng update latest kaganapan. Yan sa 28th Asian Games na ginaganap po sa Japan. Actually, ang known na lang ng isang oras ang bansang Japan sa Pilipinas. Yan. So ito nga kasi Sarnation na muna po ha, sa medal tally. Ang China, na kung saan nasa lampas na 20 na ho, yung kanilang nauwing ginto, ginto medalya. Habang Pilipinas po, ang nananatiling wala pa pong ginto na naiuwi. Pero panigurado yan, Star Nation, bago matapos sa 28th Asian Games, makakasukit tayo ng gintong medalya. Pero lagi nga natin sinasabi, di ba? Anuman ang resulta sa ginaganap na 28th Asian Games para sa ating mga puso, meron lang mga medalya yung ating mga atleta Pinoy. Dahil sila yung nagre-representa sa bansang Pilipinas. At syempre, Star Nation, kasama nyo lang yung lingkod. Check on your radio all the way until 7 in the morning. Sa ating back-to-back morning program, Pinoy Morning na, gising na at Morning Star Stream. Mamayang alas 5 na madaling araw, magsisimula na po ang ating programang Morning Star Sip. Kaya toto-toto pa rin dati. Asa makapinig ang inyong Happy Man Every Day at yung kapartner sa tawaran, ang DJ na Heart of sa Hagbal pa at Yami pa. Rawr! Star DJ Antonio Navarra is my name. And music is my game! Ayan naman, Star Nation, manatina na nakatutok. Dito pa rin sa inyong hipinan na nag-aatid ng music, entertainment, trivia, news, and information. Type 102.7 Star FM. It's all for you. Like more, share more.
1: Mega Manila's best music station.
2: Star FM.
3: Pinoy Morning Na sa Star FM.

Hoy! Gising na! Morning na! Samahan na ang Star FM!

0: Star Nation, narito na ang ating top of the hour news sa oras na ito. Kinumpirma ni Department of Interior of the Interior and Local Government, Secretary John Vic Rebulla, na siya ay nagkamali ng sabi na tuluyang ibinasura ng Austria ang asylum application ni dating presidential spokesperson Harry Roque. Ang Rebulla na ito ay maaaring na denied o maaaring natanggap kaya't wala pa itong konkretong impormasyon. Dagdag pa nito na nag-normal na proseso na ito ay ang 6 na buwan para sa aplikasyon at 10 na buwan ng nakakaraan ay maaaring ito ay naaprubahan na o ibinasura. Paglilinaw nito na sa mata pa rin ng batas ay nananatiling wala pa rin siyang asylum, kaya marapat na may silbi ang hustisya. Mangunit ang noong nakarang mga linggo ay binanggit ni Rebulla na naibasura ang asylum request ni Roque matapos na lumagpas na ang 5 buwan na palugid. Tiniyak naman ni Rebulla na kanilang aarestuin si Roque kapag naipalabas na ang red notice ng Interpol laban sa kanya.
1: Star FM, top of the hour news.
0: Sa Dallas Star Nation, naniniwala si House Prosecutor Attorney Lorna Capunan na ang hayagang pag-acknowledge ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte sa mga kontrata ng GenCorp Industries Incorporated ay maaari nang ituring bilang direct admission ng conflict of interest. Una kasi nitong inamin ni Mayor Baste kung saan nirepaso mano ng LGU ang mga kontrata ng GenCorp at natukoy na umaabot ito sa 33.263 million pesos. Ang naturang halaga ay sa ilalim ng 19 na kontrata o 19 na kontrata. Ang Atty. Capunan, maaaring ituring ang payag ni Mayor Baste bilang admission ng conflict of interest ng pangalawang pangulo na umano'y bahagi ng operasyon ng naturang kumpanya. Ang GenCorp ay isa sa mga kumpanya na nakalista sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ng pangalawang pangulo. Una na rin sinabi ni Mayor Baste na hindi niya batid ang umano'y interest ni VP Sara sa naturang kumpanya.
1: Star FM, top of the hour news.
0: Star Nation, para sa iyong panagbabagang balita sa loob at labas sa bansa, pumunta lamang sa ating website, www.bomboradio.com.
2: You've just heard the top of the hour news on Bombo Radio Philippines.
3: Basta Radio Bombo!
1: Star FM,
4: the best music station across the nation.
3: Kwelang-kwela ng mga DJs.
4: Ang galing sa information.
1: Fully digitalized. It's all for you.
5: Star FM across the nation.
6: Namamayagpag na sa mga pasyalan, palengket kabahayan, pati sa jeepney, bus, FX at taxi. Solve na solve ang biyahe. Wala ka nang hahanapin pa sa mga impormasyon at musika. Isama mo pa ang mga DJs na kwelang-kwela. Getching na getching talaga. Kahit saan ka magpunta, Star FM ang pinapakinggan nila. Kaya, tutok na!
1: Basta Star.
7: Ano pa man ang estado ng puso mo ngayon, may kantang nakalaan para sa'yo. Nandito kami para samahan ka sa bawat tibok, kilig at hugot ng iyong puso. Mula sa mga kantang nagpapangiti sa'yo tuwing naaalala mo siya, hanggang sa mga linyang magpapagaan ng iyong loob. Ang soundtrack ng pag-ibig mo dito sa Metro Manila, mapapakinggan sa 102.7 Star FM.
3: Ano ba talaga ang radyo na pinakikinggan nyo?
8: Star FM!
9: Star FM!
8: Star FM!
1: Star FM! It's all for you!
10: Star FM!
1: Serving the Philippines and the world with music and information. Broadcasting from Mega Manila, 102.7.
11: 102.7.
12: The Philippines number one Star FM.
0: 102.7 Star FM is a proud member of the Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas and the music station of Bombo Radio Philippines. Star Nation, oras sa mukha pluha ng Pilipinas, 7 minuto na makalipas ang alas 5 na nagbabagandang madaling araw, 5:09 in the morning.
12: Star FM, across
9: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: 102.7 Star FM. It's all for you.
1: Like mo, share mo.
0: Para sa atin, Star Nation, sa buong kapuluan ng Pilipinas. Labing apat star minuto na lang bago sumapit na lang sa East Taubaga.
2: Good morning!
0: 5:46 in the morning. At darito na nga po ang ating programang Morning Star Sweep. At live na rin po tayo sa ating mga radyo at the same time sa ating Facebook page at YouTube channel. Isinahin nyo na po ha, 102.7 Star FM Manila.
1: Like mo, share mo.
0: Yan, nakikita nyo po ha, kumakaway si Star DJ Antonio Labada. Yan, ang inyong napakagwabong DJ, Chos. Yan, makakasama nyo Star Nation sa ating Facebook Live. Yan, at syempre sa mga Star Nation natin ha, tutok-tutok na po kayo. Dahil oras na para sa ating dagdag kalaban. Aba, kung ready ka na ba? Aba, mas ready na ako. Ito na, Star Nation, ang ating hashtag TBY.
3: Sawa ka na ba sa mga bad news?
4: Uy, Mare! Alam mo na ba yung balita? Hindi to fake news, ha?
3: Ibahin na ang timpla sa mga nakaka-good vibes at kakaibang balita.
5: Breaking news, ho!
3: Akala mo joke time, true pala!
4: True ba yan?
3: TBY! True ba yan? True ba yan?
0: Ito na ka, Star Nation, ang ating hashtag TBY! Kung saan, little fire ants, aba, nakarating na! Sa Pilipinas!
3: TBY! True ba yan?
0: Ano ba yung kalasing fire ants to? Ito ba yung umaapoy? Ito ba, Star Nation, na maliit man sila. Hindi naman dapat daw ismulin ang posibleng epekto ng little fire ants sa ating ekosistem. Isa kasi sila sa mga pinaka-agresibo at invasive na uri ng langgam sa buong mundo. Ayon sa mga eksperto, Star Nation, na aksidente na diskubre ang naturang species noong 2025 habang nagsasagawa ng pagsusuri sa kabundukan ng Iligan City. Dalawang barangay, Siligan po, Star Nation, na sinasabi kumpirmadong nakitaan ng little fire ants. Pero bago natin sila katakutan, alam ba rin nyo ba na malaking bahagi rin ang ekosistem ang mga langgam? At bago tayo matakot ha, sa mga langgam na ito, tandaan natin na malaking bahagi rin ng ekosistem ang mga langgam. Tinutulungan nila, Star Nation, ang kalikasan ha, sa pamagitan ng pagkain sa mga patay na insekto, hayop at iba pang organic matter na nakatutulong sa decomposition. At nakakatulong din nga po ang mga tunnel na ginagawa nila sa pag-aayos ng lupa. At may mga ilang species ni Star Nation ng langgam na tumutulong sa pagpapakalat ng mga bini para tumubo ang mga halaman sa ibang lugar. Eh sa buong mundo, Star Nation, tinatayang mahigit 20,000 species ng langgam ang mayroon, habang mahigit 500 species naman ang makikita sa Pilipinas. O pasintabi po sa mga kumakain o di naman kayo sa mga Star Nation natin nakakanood ng ating Facebook page at YouTube channel. Huwag kayo mag-alala kung ano yung pong nararamdaman ninyo. Ganun din nararamdaman ko. Tumataas din ang balahibo ko. Pero Star Nation, iba ang little fire ants ha, sa ibang mga langgam. Dahil tinawag silang little fire ants dahil napakaliit nila. Pero ang kanilang sting ay maaari po magdulot ng matinding sakit at parang nakakapaso o nasusunog na pakiramdam. Kaya tinawag silang fire ants. Native ang mga ito, Star Nation, sa Central at South America. Pero kumalat na rin ito sa iba't ibang bahagi ng mundo. Kabilang ilang lugar sa Africa, North America, Taiwan at Pacific Islands. At kapag ang isang species ay nakapasok sa lugar na hindi nitong natural na pinagmulan, saka dumami at kumaalat, nako, maaari ito, Star Nation, may turing na invasive species. Dahil posibleng maging kakompetensya nila ang mga native species pagdating sa pagkain at tirahan. At kapag kumalat ka po ng husto, Star Nation, nako, maaari po rin itong makaapekto sa mga katutubong hayop at insekto sa lugar. Pero paano nga ba sila nadiskubre sa Pilipinas? Meron nga pong isa sa mga nakakita sa natura mga langgam na may mga foreign collaborators mula California na nagsasagawa po ng pag-aaral sa lugar. Yan, isa nga pong isang myrmecologist o eksperto sa pag-aaral ng mga langgam. Habang naglalakad sila sa kabundukan, napansin nila ang isang kumpul na maliliit at napupulang langgam. Noong una, inakala nilang ibang uri lamang ito na langgam. Pero nasuruin nila ng mabuti, napansin nilang posibleng little fire ants ang kanilang nakita. Okay, kaya Star Nation, kung kumuha sila ng samples para sa karagdagang pagsusuri hanggang sa makumpirma ang kanilang hinala. Kaya Star Nation, ha, kung makakita ka kayo ng kakaibang maliit at pulang langgam, aba huwag kayong basta-basta humawak o manghuli. Mas mabuting ipaalam sa mga kinaukulang eksperto para maayos at matukoy kung anong species ang mga ito. Yan. Kaya sa mga Star Nation natin, ha, maliit man sila sa paningin, maaaring malaki ang maging epekto kapag kumalat ang isang invasive species. Kaya sa mga Star Nation natin, ha, huwag niyo susubukan lagi. Minsan kapag kano, di ba, kung dati sabi sa ating mga magulang na kapag i-injectionan ka, parang agat lang na langgam. Pero kapag fire ant, parang nasunog ka. Ayan, sa nation ang ating hashtag TBY, as in True Bayan. Sa nation natin, hello po sa lahat ng mga Star Nation natin na tumutok sa ating Facebook page at sa ating YouTube channel, sa ating live. Yan naway, meron kayo natutunan na sa ating hashtag TBY. Yan, susubukan natin araw-araw mag-Facebook live. Yan. Pero sa mga Star Nation natin, o sa mga gusto mag-komento, mag-komento na kayo, Star Nation. At babasahin natin live on air. Yan, uy, ito ha, pabati po. Yan, ng magandang umaga from Binangonan, Rizal, Batingan. Yan, huwag nyo na po sabihin kung sino po nagpasabi. Talaga naman. Happy, happy Star Nation po ha. Ganyan din ho sa Good Morning, DJ Antonio Idol, Antonio Labada. Uy, grabe naman. Maganda-maganda Star Morning ho ha. At good morning, magandang umaga ho. Yan sa mga Star Nation natin na tumutok sa ating Facebook Live. Yan, kung meron kayong gustong pag-usapan natin sa ating hashtag TBY, pwede nyo rin po i-commento yan at i-research natin yan at para ibigay natin kung ito ba ay totoo o haka-haka lang. Magandang Star Morning ho sa mga Star Nation natin tumutok sa ating Facebook Live. Oras, Star Nation! Sa buka puluhan ng Pilipinas, 6 minuto na lang bago sumapit na sa isa ng umaga, 5:54 in the morning. Magpapalam na po tayo sa ating live sa Facebook page at YouTube channel. Pero tuloy-tuloy lang po ating mga mega ganda tugtugan at mga pag-uusapan pa natin hanggang 7 na umaga sa ating mga radyo at sa ating po live streaming. Siyempre dito pa rin po yan sa inyong kaipilan na nag-atid ng music, entertainment, trivia, news and information. Tayo po ang 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.
3: Mega Manila's best.

Kasama ng musika, impormasyon at balita. Kayo'y nakikinig sa Mega Manila's Best Music Station. Best Music Station. Ito ang 102.7 Star FM.

0: right there.
1: Star FM.
2: Star FM.
3: Lambada!
4: Star Trivia! Para sa iyong star kaalaman!

0: 102.7 Star FM. It's all for you. Like more, share more.
1: Mega Manila's best music station.
0: Para sa atin, Star Nation, Subuka, Blue, Arab, Pilipinas, our Philippine Standard Time. 31 Star Minuto na makalipas. Ang alas 6 na nagbabaganda, kumbaga, 6:31 in the morning. Star Nation, another day, another trivia naman po tayo sa ating Star Trivia para sa inyong Star Kaalaman.
2: Star Trivia Number 1.
0: Star Nation, sa ating Star Trivia Number 1. Napapansin nyo ba, Star Nation, na kapag tayo ay nananaginip, minsan, nakakalimutan natin o di naman kaya hindi natin maalala ang mukha ng tao sa ating panaginip. Bakit kaya? Ayaw niya ako sa mga pag-aaral sa dreaming at memory. Habang nananaginip daw tayo, pinoproseso ng utak natin ang mga alaala, emosyon at iba pang impormasyon. Pero di daw ibig sabihin ito na kompleto at malinaw ang lahat ng detalye na napapanaginipan natin. Kaya huwag tayong magreklamo. Baka mamaya. Kasi baka mamaya iniisip mo, baka mamaya si crush na yun. Basta talaga may mga ganun talaga nangyayari. Kasi posibleng alam mong siya ang kasama mo sa panaginip, pero hindi mo makita o maalala ang kanyang mukha pag gising. At may mga pagkakataon din daw na sobrang linaw ng isang mukha, pero biglang nabubura sa memorya natin pagmulat ng ating mata. Kaya minsan sinasabi natin, dapat di na tayo nagising sa panaginip natin. Pero hindi agad ito sa Jales Star Nation na may problema tayo sa utak. Talaga namang may problema agad. Bagay ito, Star Nation, na kung paano gumagana ang ating memorya at ang ating tinatawag na dream recall. Kaya kung napanaginipan mo kagabi ang isang tao pero malabo ang mukha, hindi yan paranormal, ha? Baka nag-low graphics mode lang ang ating utak habang natutulog tayo.
2: Star Trivia Number 2.
0: Star Trivia Number 2. Star Nation, may mga lugar pala sa mundo na tinatawag na Gravity Hills. Ito kung sa parang umaakit ang sasakyan kahit hindi naka-neutral. Ito nga, Star Nation, huwag kang kabahan dahil hindi ito sign na na-expire na ang gravity, ha? Huwag kang mataranta. talagang ayon po sa mga pag-aaral sa perception at physics, karaniwan daw optical illusion lamang ito. Dahil sa hugis na lupa, ang anggulo daw ng daan at ang mga paligid gaya ng horizon, mga puno at slope, pwede daw magmukhang pababa ang isang kalsada. Kahit bahagya pa lang ito paliis at pataas. Ha? Kaya kapag gumulong ang isang sasakyan o bote, tila parang umaandar ito laban sa gravity. Pero sa totoo, gravity pa rin ang boss natin. Okay? Kaya minsan lang nililito tayo ng ating mga mata. Talaga minsan lang mga mata natin, mapanlin lang. Yan, Star Nation, ating Star Trivia para sa inyo, Star Kalaman. Another trivia, another learning naman tayo. Ito pa rin sa inyo kay pinanagatid ng music, entertainment, trivia, news and information. Tayo po 102.7 Star FM. It's all for you.
3: Like mo, share mo.
2: Move it. Star Trivia para sa iyong Star Kaalaman.
4: 102.7
5: Star FM.
6: Bigla ang gastos?
7: Bagong plano?
8: Ever-tree
9: travel! O kaya bagong negosyo?
10: Buti na lang! May Cebuana na Lumiliere!
6: Sang lang?
11: Personal loan!
12: Jewelry!
13: Negosyo loan!
14: OFW!
15: At motor loan!
6: Basta loan?
16: Sa Cebuana?
17: Goods ka!
6: Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
7: Bigla ang gastos?
8: Bagong plano?
9: Ever-tree
10: travel!
9: O kaya bagong negosyo?
10: Buti na lang! May Cebuana na Lumiliere!
6: Sang lang?
11: Personal loan!
13: Jewelry!
12: Negosyo loan!
14: OFW!
15: At motor loan!
6: Basta loan?
5: Sa Cebuana?
10: Goods ka!
6: Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
7: Amoy pa lang, alam mo nang masarap. Kahit simple umaga, espesyal.
3: Mmm! Holiday!
7: Almusalin ng nam!
3: Good morning!
7: Pagtanghalian,
3: uy, may birthday ba?
7: Tanghalian linamnam! At sa gabi,
3: wow! Balot Cebuana!
7: Hapunan linamnam! Kahit anong oras, kahit anong okasyon. Holiday corned beef.
3: At holiday beef loaf! Malinamnam holiday!
8: Tol, bukas sa akin tayo ng bundok. Ready ka ba para sa Back to Nature trip natin?
11: Tol, naka-ready na ang Orokan Icebox ko.
8: Orokan Icebox?
11: Oo, malaki na ang capacity, insulated pa. Kaya sigurado ang lamig. At pag 65-liter Orokan Icebox, may tow handle at built-in wheels pa. Kaya rugged at handy, di ba?
8: Oo, mano. Teka, ano nga ba ang dala mo?
11: Hindi lahat ang laman ng ref natin.
8: Ayos ah.
12: Orokan, maayos ang buhay mo.

0: Faulkner.
1: Methyl salicylate plus camphor plus menthol is the generic name of Efficacent Oil Extra Strength. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mga ka-Pure Gold, isang advanced happy panalong anniversary ang naghihintay ngayong September. Padating na ang big discounts at special product bundles mula sa ating mga favorite brands for a three-day and weekend sale. A chance to win free groceries, brand new gadgets, at tumataging ting na cash sa year 2 ng nasa resibo ang panalo raffle promo. Abangan din ang first ever Pure Gold barangayad sa mga piling kapitbahayan. Punong-puno ng discounts, pa-premio at saya. Dito lang yan sa Pure Gold. Always panalo. Promo runs from September 25 to December 6, 2026. Available at select Pure Gold branches in Luzon.
3: Nangunguna sa mga musika, impormasyon at balita. Kayo'y nakikinig sa Mega Manila's Best Music Station. Best Music Station. Ito ang 102.7 Star FM.

0: 102.7 Star FM. It's all for you!
1: Like mo! Share mo!
0: Aras-aras Star Nation sa buong kabluan ng Pilipinas. Our Philippine Standard Time, 6 na star minuto na lang. Bago sumabi na lang 7 na umaga, 6:54 in the morning.
2: Good morning!
0: At syempre Star Nation, oras na yan. Para tayo ay magpaalam sa ating programang Morning Star Sweep. O sa mga nagtatanong ha, kung magiging maganda ba ang ating weather ngayong araw na ito ng Miyerkules. Opo, magiging maliwalas po ang ating panahon dito po sa Metro and Megastar Manila. At liban na lamang po ha, sa hapon at sa gabi na mga bigla ang pag-ulan dahil po yan sa localized thunderstorm. Ako, maraming nagsasabi, Antonio, baka may bagyo talaga. Kasi simula pa noong Lunes hanggang Tuesday, umulan ng hapon at sa gabi. Opo, Star Nation, ganoon nga po yung localized thunderstorm. Hindi po siya bagyo. Pero yung trough po, Star Nation, ng tropical depression na nasa labas po ng ating Philippine Area of Responsibility, ay yung trough po noon, yung buntot noon, Star Nation, ay nakaka-apekto naman sa Eastern Visayas, Caraga, Davao Oriental, Misamis Oriental at Camiguin. Sila po yung makakaranas talaga ng maulap na kalangitan, may mga kalat-kalat na pagulan, pagkulog at pagkitlan. Pero yung tropical depression, Star Nation, wala po sa loob ng ating bansa. Nasa labas po ng ating Philippine Area of Responsibility na nasa layong 1,920 kilometers ng east ng southeastern Luzon. Pero yung traffic o yung buntot ay nakaka-apekto po sa ating mga nabanggit na lugar. Pero dito po sa Metro Manila, natitirang bahagi ng ating bansa. Aba, pwede tayong magsampay ng ating mga nilabhan. Pero tanggalin nyo na po bago maghapon. Dahil dyan po yung mga biglaang pag-ulan no? Hanggang at pati rin sa gabi. Yan, dahil po sa localized thunderstorm. Star Nation, muli tayo magkardigan ha. Mamayang alas 8, alas 8 sa umaga sa programang It's All For You in the Morning. Pero bago yan, antabihan mo na pagpatak na alas 7 na umaga. Bombo Network News Morning Edition. Pangkompleto sa regalo sa ating umagahan. At para sa ating audio video streaming, pwede nyo pong bisitahin ating Facebook page at YouTube channel. Hanapin nyo lamang 102.7 Star FM Manila. Pwede naman kaya Bombo Radio Philippines.
1: Like mo! Share mo!
0: Malatid na nakatutok Star Nation. Dito pa rin sa inyong impilan na nag-aatid ng music, entertainment, trivia, news and information. Tayo po ang 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.
3: Mega Manila's best music station,
0: RFM. Here's Walk the Moon para sa ating awiting Shut Up and Dance. Good morning, Metro and Mega Star Manila.

0: Basta Radio Bumbo!
1: Bumbo Radio Philippines.
2: Bumbo Radio Philippines.
1: Your trusted source of news and information.
0: Basta Radio Bumbo!
3: This is Bumbo Network News Morning Edition, broadcasting live at Bumbo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines.
4: Ngayon ay araw ng Miyerkules, ika-23 sa buwan ng Setyembre taong 2026. At sa ating Christmas countdown, meron po tayong 93 days before Christmas Day.
3: Sa ating mga headlines, sa ating weather update, ang extension ng bagyo mula sa silangan ng Pilipinas, pagkamat nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility, nagdadala na ito ng mga pag-ulan sa Visayas at Mindanao.
4: Sa Pina, para kay Mayor Basti Duterte na ihain na ng impeachment court, oral arguments sigil sa usapin na threshold is sasagawa ngayong araw.
3: Ang defense team naman ay ginit na hindi otomatikong illegal ang hindi pagdideklara ng dividends sa business interest ng isang opisyal kagaya ni Vice President Sara Duterte.
4: Si Secretary of Interior and Local Government John Vic Rimulya naman inamin ang pagkakamali sa status ng asylum bid ni Attorney Harry Roque.
3: At sa ating provincial report, out of school youth na nagbanta ng pamamaril sa isang paaralan doon sa Coronadal, arestado. Mga dummy account ng nananakot online ay identified na ng pambansang pulisya.
4: Ang mga din mamaya sa ating international news, United Nations Secretary General Guterres na nawagan sa mga bansa na tigilan na ang gera. Ang United States at Iran naman nagkaroon ng magandang pag-uusap para matigil na ang digmaan.
3: Sa ating balitang palakasan, Asian Games update tayo mga kabombo. Ang Philippine Olympic Committee President na si Tolentino, kumpiyansa na makakahakot ng gintong medalya ang delegasyon ng Pilipinas sa nagpapatuloy na Asian Games. At live nationwide via satellite. Dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita.
5: Bumbo Weather Update.
3: Nakaka-apekto na mga kabombo at mga Star Nation ang extension o trough ng isang tropical depression na nasa labas pa rin ng Philippine Area of Responsibility o dyan sa silangang bahagi ng Visayas at Mindanao. Dahil nga sa kaulapang dalay nito, inaasahan ang mga pag-ulan at magkakaroon din ng makulimlim na kalangitan sa rehiyon ng Eastern Visayas at maging sa Caraga region naman sa parte ng Mindanao. Pati na rin na malalawigan dyan sa Davao Oriental, Misamis Oriental at Camiguin. Pati nga sa pinakauling data ng State Weather Bureau, ang nasabing tropical depression ay huling natukoy sa layong 1,720 kilometro sa silangan ng Southern Luzon. At kasalukuyan ho ito nagtataglay ng lakas ng hangin na umaabot sa 55 kilometers per hour at malapit sa gitna. Meron din itong pagbugso ng hangin na nasa 70 kilometers per hour habang kumikilos naman ang hilagang kanluran sa Bilisya na 25 kilometro kada oras. Pinapayuhan ang mga residente sa mga apektadong lugar na mag-ingat sa posibleng pagbaha at pag-uho ng lupa pati na rin ang patuloy ng mga pag-subaybay doon sa mga inilalabas na abiso ng mga kaukulang ahensya ng pamahalaan. Sakali mang makapasok yan sa Philippine Area of Responsibility, bibigyan ito ng local name na Queenie na magiging 17th bagyo para sa Pilipinas ngayong 2026.
4: Sa ibang balita naman mga kabombo, Star Nation, kinumpirma ng Securities and Exchange Commission official na si Attorney Gerardo de Rosario na si businessman na Jaime Tan Cruz, itong dating special envoy ni former President Rodrigo Roa Duterte sa China para sa trade and investment, ay siya ring taong nakalista doon sa may corporate records ng mga kumpanyang iniharap sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ang kumpirmasyon ay ginawa ni Attorney Del Rosario sa pagdinig matapos suriin ng impeachment court ang mga dokumento ng mga kumpanyang may kaugnayan sa aligasyon laban sa Vice Presidente.
6: May mga nakikita po ba kayo dyan sa inyong dokumento po sa SEC na either incorporator or board of director si Jaime Tan Cruz sa City Hall King Chow Foods Corporation?
7: Silipin ko lang po sandali yung aking notes.
6: Sige po.
7: Meron po.
6: All right. Sa Metro City Chow Foods Corporation, lumalabas di ba ang pangalan ng Jaime Tan Cruz?
7: Lumalabas po yung pangalan ni Jaime T. Cruz sa Metro City Childhood Corporation based po sa articles of incorporation.
6: Sa Great Jolly Times Food Corporation, nandyan din ba pangalan ni Jaime Tan Cruz?
7: Nandyan din po.
6: Sa Davao New Royal Taipan Foods Corporation, nandyan din ba ang pangalan ni Jaime Tan Cruz?
7: Nandyan po.
6: Sa Davao Emerging Taipans Corporation, nandyan din ba ang pangalan niya?
7: Nandun din po.
6: Sa Davao Bounty Times Food Corporation, nag-a-appear din ba ang pangalan niya dyan?
7: Nandun din po ang pangalan niya.
6: Okay. Dito sa JCT Group of Companies, lumalabas ba na Jaime Tan Cruz ang chairman po nito?
8: Just to remind Senator Judge Irvin, the reason why the witness is having a difficult time is because both JTC and Pikemon corporations were not subpoenaed by the court because the name of the vice president does not appear.
6: Yes, sir.
8: As one of the shareholders in the GIS of that corporation. And as you correctly pointed out, JTC might mean that person that you're mentioning.
6: Okay, well,
4: Kinumpirma naman ang prosekusyon na si Jaime Tan Cruz na tinukoy bilang incorporator ng mga kumpanyang idinikara ni Vice President Sa Duterte na may shares siya ay siya ring nagsilbing special envoy to China for trade and investment sa administrasyon ni former President Rodrigo Duterte. Tinanong ni Senator Judge Irwin Tulfo si Private Prosecutor Irwin Matib kung iisang tao lamang itong si Cruz sa corporate records at ang dating special envoy. Kinumpirma ni Attorney Matib na iisang tao ang tinutukoy na Jaime Tan Cruz. Kinumpirma rin ang prosekusyon na si Cruz ang inalok noon ng dating Pangulong Duterte na mamuno bilang chairman ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth, ngunit tinanggihan umano niya ang posisyon.
6: I'll move on, Mr. Presiding Officer. Then let me ask our prosecutor. Maybe he can answer this or any of the members of the prosecution team. Mr. Prosecutor, ito po bang si Jaime Tan Cruz? Is this the same person, base po sa inyong pag-iimbestiga po dito po sa House Prosecution, di po ba? Ito po bang Jaime Tan Cruz na ito is the same person na na-appoint mo po na dating Pangulong Duterte as a special envoy to China for trade and investment?
9: Yes, Your Honor. The same name, Your Honor.
6: Same person. Yes, is he the same person na inofferan po ng dating Pangulong Duterte na maging chairman po ng PhilHealth pero tinanggihan niya po?
9: Yes, Your Honor.
4: Bahagi pa yan ang naging kaganapan sa impeachment trial. Nauna nang sinabi ng prosecution panel na maaari rin nilang ipatawag si Cruz bilang testigo kaugnay ng aligasyon ng unexplained wealth laban dito kay Vice President Sara Duterte.
3: Samantala, sa mga karagdagang balita, may Jollibee franchise umano sa Davao City ang GenCorp Industries Incorporated ayon yan sa House Prosecution. Ito ang sinabi ni Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon matapos na iharap sa investigasyon ng impeachment court ni Vice President Sara Duterte ang isang kontrata na tumutukoy sa Jollibee Bolton bilang franchise ng GenCorp mula naman sa Jollibee Foods Corporation. Ang kay Ridon, mahalaga ang dokumento upang patunayan na may aktwal na operasyon ang GenCorp. Batay naman sa testimonya ng Phil Jeffs, nakakuha ang GenCorp ng 49 government contracts na nagkakahalaga ng 35.88 million pesos mula sa Davao City Government, PhilHealth Region 11 at Overseas Workers Welfare Administration. Ang GenCorp ay kabilang sa mga business interests na idiniklara ni Vice President Duterte sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth.
4: Sa mga karagdagan pang balita kaugnay ng impeachment, itong subpoena naman kay Mayor Basti Duterte na ihain na ng impeachment court. Oral arguments hinggil sa usapin ng voting threshold. Isa sa gawa naman ngayong araw yan ang mga balita. Tinutukan ni Bombo Angelo Aganan.
10: Bombo Dennis, Bombo Jai, kinumpirma ni Senate Impeachment Court spokesperson Attorney Reginald Tunggol na naihain na ng Senate Impeachment Court ang sampina para kay Davao City Mayor Sebastian Basti Duterte para humarap bilang testigo sa impeachment trial ng kanyang kapatid na si Vice President Sara Duterte. Ayon kay Tunggol, natanggap ng tanggapan ni Mayor Basti Duterte noong September ko kahapon ang sampina na ad testificandum entus tecum nag-aata sa kanya na tumistigo at magsumite ng mga kinakailangan dokumento. Sinabi ni Tunggol na inaasahan ng prosecution na tutupad si Basti at ang iba pang mga testigo na sinampina ng impeachment court sa compulsory process ng korte. Inaasahang tatalakayin sa pagtitistigo ni Duterte o ni Mayor Duterte ang mga usaping kaugnay sa business interest ni Vice President Duterte, kabilang ang GenCorp Industries at mga posibleng transaksyon nito sa Davao City Government, kaugnay ng Article 2 sa Articles of Impeachment na tumatalakay sa aligasyon ng unexplained wealth laban sa Vice Presidente. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang mga bahagi ng pahayag ni Attorney Reginald Tunggol.
11: Tama po, we can confirm that the subpoena ad testificandum endus astecum was issued already and received by the office of Mayor Duterte at in-expect po natin na lahat po ng witness, not only Mayor Duterte, lahat po ng witness na subpoena ng korte ay tatalima po doon sa compulsory process ng korte. That's why we expect them to be present by next week.
10: Samantala, nakatakda namang isagawa ngayong araw ang all our arguments ng dalawang panig kaugnay ng conviction threshold sa impeachment trial. Ay kay Tunggol, papangunahan ni Representative Laila De Lima ang oral arguments para sa House Prosecution Panel habang wala pa namang kumpirmasyon kung sino ang tatayo para sa depensa. Kaugnay nito, bibigyan ng taglibang limang minuto ang magkaparehong panig para ilahad ang posisyon ng prosecution at depensa. Matapos ang oral arguments, maaaring magtanong ang mga senator judge upang linawin at hamunin ang mga posisyon na magkabilang panig. Bibigyan naman ng ang mga senator judge ng tig limang minuto para sa kanilang mga tanong katulad ng mga naging proseso sa pagdinig sa amici curiae. Pagkatapos ng pagtatanong ng mga senator judges, maaaring magkaroon ng deliberasyon at debate sa plenaryo bago isagawa ang butuhan sa naturang usapin. Inaasahan ding ipapaliwanag ng bawat senator judge ang kanilang boto habang tumatayo sa rostrum. Muli, pakinggan natin ang mga bahagi ng pahayag ni Attorney Reginald Tunggol.
11: Sabi po ni Congresswoman Luis Fro, si Congresswoman Laila De Lima ang mag-orally argue sa position ng House Prosecution Panel at bibigyan siya ng 15 minutes. Pagkatapos naman po, yung Respondents Council, bibigyan rin po ng 15 minutes. And then after the 15 minutes po, ay magtatanong po yung ating mga senator judges to clarify and to also siguro challenge the positions of the both parties. At sila, yung mga senator judges, bibigyan po sila ng oras, 5 minutes if I'm not mistaken, each para po magawa yung lahat ng pagtatanong na yon katulad sang sa amici curiae. And then pagkatapos po, may tatayo po sa ating mga senator judges to divide the floor para po magboto sila doon sa question na yon at baka po magkaroon din ng debate on the floor regarding kung ano ba yung pagbobotohan, ano yung parameters, at saka ano yung proseso. At pagkatapos po nun, magbobotohan po sila at bawat tayo po nila sa rostrum, i-explain po nila yung vote po nila.
10: Kasunod yan, sinabi pa ni Tunggol na posible pa rin hindi matuloy ngayong araw ang butuhan sa conviction threshold. Ayon sa kanya, may mga senator judges lang humiling o nagkonsidera ng pagbibigay ng karagdagang oras para mapag-aralan ang mga argumento ng prosecution at defense ngayong araw. Posible yung manong may mga bagong argumento na ilalahad ngayong araw na wala sa mga naunang presentasyon ng amici curiae, kaya maaaring kailanganin ng ilang senador ng karagdagang panahon para pag-aralan ang kanilang magiging posisyon. Dahil dito, sinabi ni Tunggol na hindi malayong may humiling ng deferment ng butuhan at maisagawa ito sa ibang araw sa susunod na linggo.
12: Mula rito sa Senado ng Pilipinas, ako si Bombo Angelo Ganan and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
3: Nagatid yan sa atin sa oras na 14 minuto na makalipas ang ikapito ng umaga. Kinumpirma ni Securities and Exchange Commission Company Registration and Monitoring Department Director Gerardo Del Rosario na hindi kailanman nakalista si Vice President Sara Duterte bilang Corporate Secretary sa mga General Information Sheet o kaya naman ay GIS na iniharap sa impeachment trial. Sa cross-examination ni defense lawyer Justin Gular ay tinanong itong si Del Rosario kung lumitaw ba ang pangalan ni Vice President Sara Duterte bilang corporate secretary sa naturang corporate records. Kinumpirma ng opisyal na wala sa mga general information sheet na ipresinta sa impeachment trial ng Vice Presidente bilang corporate secretary o anumang mataas na pwesto dyan sa naturang kumpanya. O ganyan, narito ang bahagi ng pagtatanong ng abogado ng depensa na si Attorney Justin Gular sa opisyal ng Securities and Exchange Commission.
13: In all the GIS you identified yesterday, you confirmed that the Vice President was never a corporate secretary.
14: Apo.
13: None of these GISs, accordingly, were sworn upon by the Vice President herself. Tama po ba?
14: Tama po.
3: Bagyan mga kabombo ng pagtatanong nito si Attorney Justin Gular kay Securities and Exchange Commission Director Del Rosario. Ayon pa sa naturang opisyal, maaaring maging paglabag sa revised corporate code ang sadyang pagsusumiti ng maling incorporate o ng maling corporate documents. Abang maaari naman na pumasok sa perjury ang sadyang paggawa ng maling mga pahayag sa ilalim ng pananumpa. Nilinaw naman ng naturang opisyal na hindi nito pinatutunayan na may maling impormasyon sa mga dokumento ng Metro City Chow o yung nakagawa ng paglabag ang corporate secretary ng naturang kumpanya.
4: Nagpahayag naman ang bahagyang pagkainip si Presiding Officer Francis Chis Escudero habang inihaharap ng prosekusyon ang isang procurement document na may kaugnayan sa GenCorp Industries sa ika-28th day ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sinabi ni Escudero na kailangang maunawaan ng prosekusyon ang limitasyon ng oras ng impeachment court lalo na't ang tinatalakay ng mga kontrata ay nagkakahalaga lamang ng 50,000 pesos at may kaugnayan yan sa ketchup.
15: May we request, Your Honor, the witness to read for purposes of the record the description of the item of this particular procurement document.
16: Based on the shown here po sa laptop, the description is the fourth quarter of 2023, Ka-25 food and catering services, one lot meal and snacks without venue, October 27, 2023, for 200 packs. At 180 pesos per pack. Menu, breakfast, breakfast hot dog, breakfast beefsteak, 350 ml, bottle of water, and served with ketchup. Menu, lunch.
8: Honorable Bistro, you have to forgive me. This contract is for 50,000 and you're talking about ketchup.
4: Alala rin ni Presiding Officer Escudero na bagamat idineklara ni Vice President Sara Duterte and GenCorp sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth, nauna nang sinabi ng isang prosecution witness na hindi siya stockholder ng naturang kumpanya. Kabilang din sa mga dokumentong inilatag ang Phil Jeff's records tungkol sa kontratang nagkakahalaga nga ng 56,000 pesos. Ayon kay Escudero, binibigyan naman niya ng sapat na pagkakataon na prosekusyon na maipresenta ang kanilang ebidensya, ngunit hiniling niyang isaalang-alang ang court's slight impatience kung marami pang kahalintulad ng dokumento ang ihaharap.
15: This is in line, Your Honor, with...
8: No, I agree, Counsel. I'm not even where... Although VP Sara...

0: this document, if you will do this with the rest.
1: We have only few documents to be shown to the impeachment court. That is only to give opportunity to the viewing public, including the senator judges, to understand what these procurement documents are being referred to are all about, Your Honor.
0: According to the
1: have only five documents to show, Your Honor.
0: According to the Senate President, he totaled it. And I know him to be good in math.
1: Yes.
0: It totals 35 million. All the 40...
1: Yes, Your Honor. And the documents which are being presented are part of the 35 million total amount of contract of GenCorp.
0: But can we skip the description of the ketchup and the meals and the snacks?
1: Yes, Your Honor. We will do this very quick, Your Honor.
0: And the hot dog to
1: Mr. Witness.
0: Honorable Luisro, you may proceed.
2: Lead Prosecutor Jervy Luisro, nakakaunti na lamang ang dokumentong ipapakita ng prosecution at layunin nitong mabigyan ang viewing public at mga senator judge na mas malinaw na pag-unawa sa procurement documents na tinutukoy sa kaso.
3: Abangan mamaya mga kabombo at mga consternation, mga update pa rin kaugnay dyan sa panig naman ng House Prosecution Panel, kaugnay dito sa mga developments sa impeachment trial. Sa karagdagan nating balita, iginit ng kampo ni Vice President Sara Duterte na hindi ilegal ang hindi pagkakadeklara ng dibidendo ng isang korporasyon sa ilalim ng Revised Corporation Code of the Philippines. Itinaas ni defense lawyer Justin Gular ang naturang usapin sa cross-examination kay Securities and Exchange Commission Company Registration and Monitoring Department Director Gerardo Del Rosario nitong Martes. Ay nga sa testimonya ni Del Rosario, 10 sa 18 kumpanyang iniugnay kay Vice President Sara Duterte at sa kanyang asawa na si Attorney Manases Manscarpio ay walang declared dividends. At binasa naman ni Gular ang Section 42 ng Revised Corporation Code na nagsasabing maaaring magdeklara ng dividendo ang Board of Directors mula sa unrestricted retained earnings. At kinumpirma ni Del Rosario na hindi otomatiko na obligado ang isang stock corporation na magdeklara ng dividendo dahil lamang mayroon itong unrestricted retained earnings. At binigyang din ng panig ng depensa na ginamit sa batas ang salitang may na nagpapahiwatig ng discretion ng board. Nang tanungin naman kung illegal ang hindi pagdeklara ng dividendo, sumagot si Del Rosario na hindi naman. Ayon sa Section 42, nililimitahan lamang ang pagpapanatili ng surplus profits na lagpas sa 100% ng paid-in capital tax sa ilalim ng mga kondisyon na itinatakda ng umiiral na batas.
2: Sa bahagi ito, kuha naman tayo ng ibang balita. Tinutukan ng ating news team si Customs Chief ni Pumoseno Tiniyak na papanagutin ang mga tiwaling opisyal ng Bureau of Customs mga sangkot sa 17.5 million pesos na agricultural smuggling suspendido pa rin. Ang mga balitang yan ay tinutukan ni Bongo Gran Tilario.
4: Parin Tiniyak ng Bureau of Customs sa layong papanagutin ang mga opisyal ng kawarihan na sangkot sa ilegal na gawain. Ito ang naging pagtiyak ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno kaugnay sa paglaban kontra mga tiwaling tauhan. Kasunod ang paghayag, matapos ang paghahain ng reklamong kriminal laban sa 14 na individual na sasangkot sa 17.5 million pesos agricultural smuggling. Ayon sa kanya, ang inihain reklamo sa Department of Justice ay kontra sa may-ari ng Virtus Consumer Goods Trading, mga kinitawa ng importer at kasama muli ang ilang kawaninang ahensya. Ang mga inireklamong tiwaling at tauhan ay matataas opisyal kabilang ang pinuno ng X-ray sa Port of Subic, intelligence agent, examiners at appraisers. Katalin sunod sa pagsasampa ng formal ng mga reklamo, naniniwala si Bureau of Customs Commissioner Nepomuceno na magsisilbi itong babala sa matauhan ng kawalihan. Ating pakinggan si Commissioner Ariel Nepomuceno ng Bureau of Customs.
5: Sama sa 14 yung may-ari mismo. May pangalan naman yon na nasa kaso, yung may-ari at mga opisyal ng Birches Consumer Goods Trading. At yun nga lang, meron din siyam na pinapanagot tayo ng mga tauhan namin sa Bureau of Customs. At naniniwala ako na dahil sa mga kasong isasampan natin, may pangalawa pa involving

0: BOC, palagay ko naman madadala na at matatakot at re-respeto sa batas yung mga tauhan namin sa Bureau of Customs.
1: Sir, pwede po malamat?
0: Yung pinuno ng X-ray, importante yan, sa Subic, yung isang intelligence agent, yung examiners, appraisers. Matataas na posisyon yan. At again, palagay ko madadala na yung iba namin mga tauhan at makakatulong yung pagsampa ng kaso na to. Narespetuhin natin, mahalin natin yung ating mga sariling magsasaka, sarili natin mga mangingisda sa pamamagitan ng pakikipaglaban natin dito sa agricultural smuggling.
2: Dagdag pa niya, kasabay sa nagpapatuloy na proseso ng kaso, nananatiling suspendido ang mga sangkot na opisyal. Under preventive suspension pa niya mga ito, subalit kung makonvict sa hukuman, posibleng maharap sa pagkakabilanggo at pagpataw ng kaparusahang pinansyal. Muling si Bureau of Customs Commissioner Ariel Nepomuceno.
0: Do support na yan, mga opisyal yan Di ba? So, sa konteksto ng Port of Subic, malaking mga tauhan yan. Palagay ko, pag nakahawak na sila, at pag sila ay sumampa na sa korte, eventually, matatakot na yung iba namin mga tauhan na nag-iisip pa ng masama. Suspendido sila. Matagal na. Preventive suspension kasi medyo process. Ano? So, sumusweldo yan. Subalit, pag yan ay na-convict na, forfeited yung kanilang mga benepisyo. At magkakaroon sila ng kaparusahan, pinansyal at pagkakakulong kung sakaling mananalo tayo sa korte.
3: Ito si Bombo Grant Hilario and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news information. Basta Radio Bombo!
4: Nagatid yan sa atin sa oras na 26 na minuto na makalipas ang 7 ng umaga. Sa iba pa nating balita, nagbiro itong si Senate Majority Leader Juan Miguel Meigs Zubiri habang tinatalakay sa Senado ang berasyon ng Anti-Political Dynasty Bill. Sa gitna ng diskusyon sa panukala ay sinabi ni Zubiri na maaaring may mga mambabatas na maapektuhan kapag katuluyang naipasang batas laban sa political dynasties. Narito ang ilang bahagi ng naturang kaganapan dyan sa plenaryo ng Senado.
5: For the record, to simplify ng anti-dynasty bill, dapat one national, one local na lang.
6: And that's the Senate version, actually.
5: Yeah, just one that's national, one version. Local. Yung nga lang, sino may matatamaan sa atin dito. Apat na grupo ang matatamaan dito. But I personally am one national, one local.
6: But this is for the good of the country, it's the majority the leader. Country. No, so not only good for our families, but good for the country. No?
5: Correct, Mr. President.
4: Bagyan mga kabombo na pahiwatig nitong si Senator Juan Miguel Zubiri, lalo't ilan sa kanilang mga miyembro dyan sa mataas na kapulungan ng Kongreso ang magkakamag-anak, meron pang magkakapatid at pare-parehong sabay-sabay na nakaupo. Ang panukala mga kabombo ay naglalayo na magtakda ng mga limitasyon sa paglawak ng sabay-sabay o magkakasunod na posisyon sa magkakamag-anak sa pamahalaan alinsunod sa mandato ng 1987. Constitution. Patuloy naman na pinag-uusapan ng mga miyembro ng kapulungan ang provision at saklaw ng Senate version ng panukala bago ito ganap na umusad sa susunod na proseso ng legislation.
7: Kinumpirma naman ni Securities and Exchange Commission Lawyer Gerardo Del Rosario kay Senator Judge Francis Kiko Pangilinan na may hawak na 54.9% na pagmamayari ang JTC Group of Companies sa GenCorp Industries Incorporated. Ayon yan sa nakatala sa 2025 General Information Sheet ng kumpanya. Si Vice President Sara Duterte ay isa sa incorporator, stockholder at board member umano ng JTC itong Jaime T. Cruz Group of Companies. Ipinaliwanag ni Del Rosario na bilang majority shareholder mayroong malaking impluensya at direktang kontrol ang JTC Group sa mga pangunahing desisyon ng GenCorp kabilang ang paghalal ng mga miyembro ng board of directors at pagpili ng ilang corporate officers. Sa patuloy na pagtatanong ni Pangilinan sa impeachment court, kinumpirma rin ang abogado ng Securities and Exchange Commission na may mga umiiral na common shareholders at opisyal na nag-uugnay sa GenCorp, City Hall Chow Foods Corporation at Metro City Chow Foods Corporation. Naging mahalaga ang pagluto ng mga dokumentong ito upang hamunin at suriin ang impeachment court ang koneksyon ng mga kumpanya sa isa't isa kaugnay ng mga iniuugnay na business interests at ari-arian ng Vice Presidente. Patuloy namang tinitimbang ng lupon ng mga senador ang mga ipinresentang corporate structures upang matukoy itong sakop ng impluwensya at pananagutan ng mga sangkot na personalidad sa kasalukuyang paglilitis.
1: Tama ba na doon sa GIS ng GenCorp ay ang kumpanyang JTC Group ay nasa list ng shareholders?
8: Sir, ayon po sa 2025 GIS ng GenCorp Industries Incorporated, si JTC Group of Companies po ay shareholders ng nasabing korporasyon.
1: At ilang porsyento ng shares ang pag-aari ng JTC Group sa GenCorp?
8: Ayon po rito, meron po siyang 54.99% ownership.
1: So majority ng GenCorp is owned by JTC.
8: Tama po, ayon po dito.
1: Okay. Hindi ba may requirement ng disclosure as to sino talaga ang may control ng GenCorp sa SEC?
8: Yan po yung mga yung pong impormasyon na yan ay nakasaad sa ating sa aming BO declaration form.
7: Bahagi yan ang pagtatanong ni Senator Judge Francis Kiko Pangilinan kay Securities and Exchange Commission Director Gerardo Del Rosario.
4: Oras po natin mga kabombo sa buong kapuluan ay 29 na minuto bago sumapit ang 8 ng umaga. At kaugnay pa rin ang mga lalaking kaganapan dyan sa Senate Impeachment Court ay makuha natin ang ating interview dito kay House Prosecution Spokesperson at bahagi po ng prosecution panel si Representative Terry Ridon ng Bicol Saro Party List at nariyan din si Bombo Jai Rahanggayo to assist our interview. Bombo Jai, please take it away.
7: Mga kabombo Star Nation, kasama natin ngayon dito si House Prosecution Spokesperson Representative Terry Ridon. Pag-usapan natin Day 28 ng impeachment trial ni Vice President Sa Duterte. Sir, welcome sa Bombo Radio Philippines. Kasama niyo po si Bombo Jai Rahanggayo. Unang-una, Representative, sa testimony ng Securities and Exchange Commission Director, sinabi niya na bawal sa konstitusyon itong participation ng President or Vice President sa business. From the prosecution's perspective, ano ang pinaka-critical na kailangan mapatunayan dito under Article 2?
9: Siyempre, mahalaga yung bahagi po ng pagpapaliwanag po talaga ng lahat ng mga kayamanan ng atin pong pangalawang pangulo. So, iniisa-isa po natin yung lahat po ng mga ebidensya, dokumento, ahensya na meron pong pagpapakita kung ano po talaga itsura ng kayamanan po ng ating pangalawang pangulo. So, yung Ombudsman, sinalang na, ngayong araw po na ito, yung PhilJEP, sinalang na po, yung SEC, tinapos din po yung testimonya at iba pa pong mga opisina.
7: Ayun. Si Vice President Sa Duterte mismo yung nag-declare ng GenCorp sa kanyang statements of assets, liabilities, and net worth. How significant is that declaration, Representative, in establishing na mayroong business interest siya sa company?
9: Well, yun yung kailangan pong linawin ngayon kasi nga, bagamat wala po ang pangalang pangulo doon sa SEC records nung pong GenCorp, pero siya po mismo yung naglalagay nung pong GenCorp doon sa kanya pong salin. So, tingin ko kailangan pong tignan po yung bagay na yon, no? Kung ano po yung dahilan, bakit po inilalagay ng atin pong pangalawang pangulo yung pong GenCorp sa kanya pong salin.
7: Pero kung ang SEC records naman na pag-uusapan, ano yung distinction between being declared as having an interest in a company and actually participating in its management or operations?
9: Tinanong po yung bagay po na yan kanina doon sa SEC witness po. Ang binabanggit niya po, pwede hong merong trust agreement sa pagitan po ng kung sino man hong tao or entidad nakasali po dito po sa GenCorp, no? So, is ibang bagay pa ho yan na kailangan pa ho nating makita sa mga susunod pong mga araw.
7: Director Del Rosario also acknowledged that he has no personal knowledge doon sa actual role talaga ng vice-presidente sa mga kumpanya na mention doon. No? So ano pa yung kailangan ng prosecution to bridge that gap between the corporate records and actual participation?
9: Well, ang usapin naman ng participation, siyempre pagdedebate yan ho yan, ibig sabihin ng participation, sinabi na ho ng defense yan kanina na parang pinapakita nila sa cross na hindi daw naman umatid na meeting, hindi naman daw ho kasali doon sa paggagawa ng reports. Pero ang totoo, sinabi din po ng SEC representative yung kanina, alam po niyo, basta hawak mo po yung stock, eh parang may participation ka pa rin doon sa negosyo.
7: Okay. Another thing, si Mayor Basil Duterte, sinabi niya yung Davao City mayroong 19 contracts with GenCorp worth 33.26. Different po ba yung sa kanina na pre-present doon sa impeachment court yung 34 point something million pesos, but neither Sara Duterte nor the Duterte surname appeared in the company documents submitted doon sa city. What does this mean for the Article 2 case? And also, ano ito yung malaking na pag-uusapan dito sa 49 awarded contracts represented?
9: Wala nang problema doon sa position po ng atin po nga Mayor Duterte. No? So maganda nga banggitin po na yan pagka humarap po sa paglilitis sa darating pong linggo. Kasi again, sa dulot-dulo, babalik ko tayo doon sa Sal-N declaration eh, kung saan holinista na atin pong pangalang pangulo na stockholder po siya ng GenCorp. No? So, walang problema kung yun ho yung ilalabas ng atin pong Mayor Duterte na walang pangalang Duterte sa kahit anumang kontrata with GenCorp, tatanggapin naman natin yun. No? Pero, syempre, sa dulot-dulo, mahalaga na banggitin po niya yun sa paglilitis po mismo.
7: Kung hindi aware ang Davao City government na mayroong declared interests ang Vice Presidente sa GenCorp, does that matter in determining whether there was a constitutional violation?
9: Siyempre, sa dulot-dulo naman po, kung ano ho yung maipapakita dito ng mga ebidensya, whether sa pamamagitan po ng mga SEC disclosures, kasi hindi lang naman ho GenCorp pinag-usapan dito, kahit yung Metro City Chow, pinag-usapan din po rito. At meron po talaga aktual na mga personalidad na lumulutang po sa lahat po ng ito. Katulad po nung Jaime T. Cruz, hindi lang po prosecution na nagbabanggit, kahit po yung mga senator judges. No? So, to really get to the bottom of it, I think magandang makausap po yung mga bagong mga personalidad, katulad ni Mr. Cruz. At syempre, sa dulot-dulo, yung atin pong pangalang pangulo, yung pwede makakapagpaliwanag, bakit niya po yan inilalagay sa kanya pong Sal-N, kahit sabi mismo ng SEC, wala naman pala siya doon sa GenCorp.
7: Katatapos lamang ngayong araw ng direct examination, dito ay present tayo ang PhilJEPS Division Chief na si Rendel Sopeña. Ano nakita natin na na-establish dito from the procurement records? May government transactions ba? Yung nature ng mga transactions or possible links doon sa declared business interest ng Vice Presidente?
9: Well, tatlo po yung mga binabanggit no, ng mga entidad na nagkaroon po ng kontrata. Ito pong GenCorp, yung City Government of Davao, yung pong PhilHealth, tsaka po yung OWA. Ito pong dalawang mga national agencies po na ito within Davao region. Yung pong kanila pong mga kontrata. At syempre, ang binabanggit po ng prosecution kanina, syempre, yung pong mayor, nung pong panahon na ito, na nagkaroon po ng mga kontrata, ay yung mismo kapatid ng atin pong pangalang pangulo.
7: Kung mapapatunayan, Representative, na may government contracts ang GenCorp during the term ni Vice President Sara Duterte, what exactly would that establish under Article 2? May direct connection ba iyon sa alleged participation in business?
9: Well, sa dulot-dulo ho, magpapasya po yung Senate judges dito po sa bagay po na ito. Kung tinatanggap ba nila ito pong admission sa Sal-N nito pong atin pong pangalang pangulo, o tatanggapin po nila yung sinasabi sa SEC na wala naman palang pangalan ang atin pong pangalang pangulo sa GenCorp.
7: And if the records only show that a company had government transactions without showing VP Sara's personal involvement in those transactions, would that be enough para sa side ng prosecution?
9: Tingin ho namin, yung pong kanyang declaration pa rin sa kanya pong Sal-N na stockholder po siya ng GenCorp, yung kailangan pa rin pong ipaliwanag. Even if hindi ho siya napangalanan dyan po sa mga SEC GenCorp documents, talaga mabigat, malaki usapin pa rin po. Ito pong usapin ng kanya pong pagkakalista sa Sal-N.
7: Now, the prosecution has also streamlined its witnesses, even dropping the CSC witness because some matters had already been covered ng mga previous witnesses. Does this mean, Representative, you believe the existing evidence is already sufficient or kailangan pa rin punan ng specific gaps sa mga witnesses like itong current natin na witness na si Rendel Sopeña?
9: Yung pong mga nakalista naman pong witnesses, syempre, magkakaibang mga aspeto po yung kailangan pong ipatunay nun, no? Doon sa usapin po ng hindi maipiliwanag na yaman po ng atin po nga pangalang Pangulo. So, isasalang at isasalang pa rin po namin yan, irrespective of all the other evidence na naisalang na po.
7: And next, Representative, allow us to ask you this without really... I know you're becoming so careful na dito sa pag-uusap about sub judice. You were issued a show cause order over alleged violation of the Senate Impeachment Court's sub judice rule. In your view, saan nagtatapos ang legitimate public explanation of the proceedings at saan naman nagsisimula ang prohibited discussions dito sa mga merito?
9: Well, again, yung pong sub judice matter naman po ay we leave it to the Senate Impeachment Court, ano? Ang bahagi, sa bahagi naman ho namin yung figures of speech na ginagamit ho natin dito para mas maunawaan ng publiko ang bagay na ito, yung paglilitis po mismo. Gagawin at gagawin pa rin po natin yan kung yan po yung makapagpaliwanag sa kanila po. Ang kailangan lang naman ho pag-ingatan yung hindi po pagpapaliwanag doon sa usapin po ng merito po ng kaso. Kung ang dapat na limited po yan doon sa mga factual statements na nababanggit na ho sa paglilitis at hindi na ho higit pa ron.
7: Naging panawagan din natin na kailangan si Vice President Sara Duterte din kasi tutukan din siya. May mga pahayag din siya kasi sa mga interviews niya, Representative, na parang na-fold din dito na magkaroon ng kumbaga bibigyan din ng show cause order. Ano to yung take natin dito?
9: Panawagan pa rin ho namin yun na tignan ng atin pong Senate Impeachment Court yung pong mapahayag na atin pong pangalawang Pangulo, lalo't higit. Nakita naman ho natin na hindi lang po ito merito ng kaso, kundi integridad na ng Senado kung saan sinabi niya na hawak ng Pangulo ang mga senador, no? So, tingin ko dapat mapag-isipan ng atin pong Senate Impeachment Court kung dapat ba sila mag-issue ng show cause order sa atin pong pangalawang Pangulo.
7: As spokesperson, no, ng House Prosecution, paano ninyo binabalansi, Representative, yung restriction with the public's right to understand na sa mga nangyayari dito sa impeachment trial?
9: Ang totoo, minamahalaga ho namin pareho yan. So, gusto namin galangin yung pong mandato ng Senate Impeachment Court, particular dito sa sub judice. Pero minamahalaga rin po namin yung pong pagpapaliwanag sa publiko ng lahat ng aspeto ng paglilitis po. So, talagang mas iba yung ingat yung kailangan ho namin gawin para magampanan ho namin yung pong parehong trabaho para sa bayan.
7: Lastly, ipinasapina din, no, si Mayor Bastet Duterte dito kasi na-mention din yung pangalan niya. Ano kaya yung aasahan natin dito sa kanyang pagpunta dito?
9: Well, ang inaasahan natin ay yung kanyang mismong pahayag nito pong nagdaan na wala daw Duterte doon sa mga listahan ng mga may kontrata doon po sa City Government of Davao. So we will wait for his actual testimony.
7: Kinukonsider siya as hostile witness ng representative.
9: Pagpapasyahan mo namin yan sa araw po na yun.
7: Ayun. Maraming salamat si Representative Terry Redon, isa sa mga spokesperson ng House Prosecution Panel. Sir, thank you so much.
9: Okay, maraming salamat.
4: Yan ang ating exclusive interview kay Representative Terry Redon, bahagi ng prosekusyon dito sa usapin ng impeachment case si Vice President Sara Duterte. Samantala, sa karagdagang balita, inamin ni Department of Interior and Local Government Secretary John Vicrimulya na nagkamali siya sa nauna niyang pahayag tungkol sa asylum application ni dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque dun sa Austria. Ayon kay Rimulya, nitong Martes, Setyembre 22, hindi pala denied ang asylum application ni Roque. Sa halip, sinabi niya na nasa limbo o kaya ay wala pang desisyon para sa naturang aplikasyon. Ipinaliwanag ni Rimulya na karaniwa na umaabot ng 6 na buwan ang proseso ng asylum application. Ngunit 9 na buwan na ang nakakalipas mag-apply. Ito si Roque nang wala namang pinal na pas siya kung ito ay tatanggapin o tatanggihan. Binigyang din ng kalihim na sa Austrian government, ang pagpapasya sa asylum application ay wala siyang control dito. Samantala, sinabi ni Rimulya na umaasa sila na mapapauwi si Roque upang harapin ang mga kasong iniugnay sa kanya sa Pilipinas. Itinanggi naman ni Roque ang anumang pagkakamali at sinabi niya na politically motivated lamang ang kaso laban sa kanya. Sa puntong ito ng ating balitaan, dakuha na ho natin ang mga balita mula sa ating mga himpilan. unahin natin dyan sa party ho ng Negros Island sapagkat itong si Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian ay pinangunahan ang national launch ng digital payout ng uplift sa lungsod ng Bacolod. Ang kalihim ay nanawagan din doon sa mga beneficiaries na i-register ang kanilang mga e-wallet at automated teller machine cards para naman sa madaling pag-release ng kinakailangan niya cash aid. At may balita dyan ng Bomb Radio Bacolod.
10: Pinangunahan ni Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian ang national launch ng digital payout ng Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport o uplift sa lungsod ng Bacolod para sa initial batch ng beneficiaries sa highly urbanized city kahapon September 22, 2026. Ipinamahagi ang cash aid sa pamamagitan ng e-wallet para sa unang 52 mula sa 2,245 na identified Group 2 beneficiaries sa lungsod. Dumalo rin sa pamamahagi ng nasabing ayuda sina Bacolod City Mayor Greg Gasataya at Negros Occidental 5th District Representative Emilio Bernardino Yulo. Nanawagan si Gatchalian sa mga benepisyaryo na magparehistro na sa mga e-wallet o ATM dahil doon na ipapadala ang 2,000 pesos na cash aid bawat buwan sa loob ng 6 na buwan. Ayon sa kalihim, sa pamamagitan ng digital payout ay mas mabilis, madali at transparent ang pagbibigay ng ayuda at hindi na kinakailangang pumila pa ang mga benepisyaryo. Binubuo ang mga benepisyaryo ng uplift ng tatlong grupo. Group 1, mga pamilyang naka-enroll sa 4-piece o pantawid pamilyang Pilipino program at walang gutom program. Group 2, mga low-income household na na-classify bilang poor o near-poor gamit ang data mula sa community-based monitoring system ng Philippine Statistics Authority. Kabilang naman sa Group 3 ang mga low-income Filipino workers na miyembro ng Social Security System. Ayon kay Gatchalian, pinili ng DSWD na isagawa sa Bacolod City ang national launch ng digital payout ng uplift dahil sa mabilis na pag-unlad ng lungsod. Patiyak din ng DSWD Secretary na may sapat na pondo ang ahensya hanggang sa katapusan ng taon upang may pamahagi sa mga nangangailangan ng tulong kabilang na ang mga maapektuhan ng Super El Nino.
11: Panawagan ko nga sa kanila, napakababa pa rin kasi nung nagbibigay sa amin ng mga e-wallets nila or basic deposit accounts. Around 20% lang ang meron. So nananawagan pa rin kami sa mga beneficiary natin na madaling naman magbukas ng GCash or kung gusto nyo Maya or gusto nyo ATM, i-register nyo lang sa amin pag beneficiaryo kayo para mas mabilis nyo nang makuha ang inyong mga tulong pinansyal doon sa uplift assistance ng ating pamilya.
10: Mula rito sa Bombo Radio Bacolod, ito si Bombo Mary Chris Alob and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
7: Ito naman first, Bangsamoro parliamentary elections, gagawing modelo sa susunod pang eleksyon sa Bangsamoro. Ayon yan kay former Senator Samira Gotoka. Yan ang balita mula sa Bombo Radio Cagayan de Oro.
12: Gagamiting modelo ang buong proseso sa naganap na makasaysayang eleksyon sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao sa susunod pang-eleksyon sa rehiyon. Ayon kay dating ARM Regional Legislative Assembly Member at dating Senador Samira Gutok, matagumpay at maayos ang pinakabagong eleksyon sa BARM sa kabila ng ilang insidente sa Basilan at Cotabato. Ang proseso ay patunay na ang BARM ay maaaring maging huwaran ng mapayapa at organisadong demokratikong halalan na nakatuon sa mas matatag na party-based na sistema.
13: This is the heyday of lawyers, no? Basta election season sa Bangsamoro, hotspot region. Pero pinakita po sa Cagayan de Oro, sa buong mundo, that Bangsamoro is one of the most peaceful, if not only the two incidents at mga alleged pre-shading sa Basilan and Cotabato na nangyari po na may namatay na isang 88-year-old na nasa pila kasi nagkaroon ng awayan, no, yung ilan noong kagabi before the Monday election. So very successful, 80 members, 78 were elected, 2 members of IP, Indigenous Peoples po, ay sinelect by yung kanilang customary assembly via yung customary law. So napaka-unique nito. Kung sa Davao may deputy mayor sila per tribe, tayo naman 80 members ng iba't ibang distrito ang pinili namin ay partido.
12: Ang pahayag ni dating ARM Regional Legislative Assembly Member at dating Senador Samira Guto. Mula Bombo Radio Cagayan de Oro, ito si Bombo Jane May Abulag, and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
4: Aros natin, 11 minuto bago sumapit ang 8 ng umaga. At yung out of school youth na sinasabing nagbabanta ng pamamaril sa isang paaralan doon sa Coronadal, arestado na ho ito. Yung mga dummy accounts na ginagamit naman sa pananakot online na identify na ng Philippine National Police. May balita dyan ng Bombo Radio Coronadal.
14: Nasa kustudiya na ngayon ng pulisya ang 19 na taong gulang na out of school youth na nagpahayag ng banta ng pamamaril sa isang paaralan sa Barangay Paraiso, Coronadal City. Itong kinumpirma ni Police Lieutenant Colonel Harold Cornell, ang hepe ng Coronadal City PNP, sa panayam ng Bombo Radio Coronadal. Ayon kay Cornell, nakatanggap ang isang guro ng chat message mula sa account ng suspect bandang alauna ng hapon noong Setyembre 21 taong kasalukuyan na naglalaman ng banta. Agad naman itong binerepika ng pulisya hanggang sa nakilalang suspect na si alias Angel, residente ng Sitio Salcan, Barangay Paraiso. Dagdag pa ni Cornell nang tanungin tungkol sa dahilan ng kanyang ginawa, sinabi umano ng suspect na hindi niya napigilan ang kanyang sarili na i-post ang naturang mensahe kung saan naging pilosopo rin ang sagot ito nang siya ay tanungin ng mga otoridad. Samantala, sinabi rin ng opisyal na natukoy na nila mga gumagamit ng mga dummy accounts na nagpapakalat ng mga banta online sa Coronadal City. Isa-isa na umano nilang tutugunan at pananagutin ang mga nasa likod ng naturang mga account, patuloy na investigasyon at pagproseso ng mga kaukulang kaso. Paalala naman ng pulisya sa publiko na huwag gawing biro ang mga online threat dahil maaari itong mantong sa kukulang pananagutang kriminal.
15: Meron po tayong fafailan ng case for light threats for posting on social media sa against sa ating mga sa Barangay Paraiso po. So ngayon po is magfafail ng complaint against this certain individual for light threats in relation po sa cybercrime. And at the same time, meron din po tayong mga other na nag-post po sa social media na na-identify naman po na estudyante po ng iba't ibang schools dito sa Coronadal City. And lahat naman po sila ay pupuntahan po ng PNP.
14: At yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Coronadal para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Mira Servo and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio! Bombo!
7: Ito naman kampo ni Cagayan Vice Governor Manuel Mamba. Pinag-aaralan na ang mga legal na hakbang kaugnay ng ipinataw na 3 buwang at preventive suspension dahil sa kasong graft. May balita dyan ang Bombo Radio Tugigaraw.
16: Pinag-aaralan na ng kampo ni Cagayan Vice Governor Manuel Mamba ang mga legal na hakbang kaugnay ng ipinataw na 3 buwang preventive suspension dahil sa kasong graft na nagsimula kahapon. Iginagalang umano ni Mamba ang proseso ng korte at kumpiyansa siyang mananaig ang hustisya sa kanyang kaso. Ang suspension ay may kinalaman sa umano'y isang kongresistang kontraktor na hindi agad nabayaran dahil sa nakitang kakulangan sa construction ng nakumpletong provincial infrastructure project sa lalawigan noong siya pa ang gobernadora. Ayon kay Mamba, binalaan niya ang kontraktor na maaaring ma-blacklist kung hindi aayusin ang mga proyekto, ngunit hindi umano siya hinarap ng kabilang panig kaya hindi agad binayaran. Binigyang din ni Mamba na walang nawalang pera sa kasong isinampa laban sa kanya na anya ay bunga lamang ng kanyang pagprotekta sa pondo ng pamahalaan. Kasunod ng pagsisilbi ng suspension, pansamantalang uupo bilang acting vice governor si board member Randy Ursuluma.
17: Yung contractor pala nito ay yung kaso din ng congressman natin bilang isang contractor na congressman na contractor pa na pinagbabawal ng batas. Kinestyon natin noon dahil may mga deficiencies sila. So nung ako ay nagsabi na gusto ko silang makausap, ayaw naman din akong harapin. Mm-hmm. Kaya hindi ko rin binabayaran kaagad. At eto na nga, kinasuhan tayo tungkol doon.
16: At yan ang balita mula rito sa Bombo Radio Tugigaraw para sa Bombo Network News. Ako si Bombo Anselmo Banan Jr. And this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
4: At dahil nga sa mga karahasang naitatala sa mga kabataan, ang ilang rehiyon may mga aksyon na ho na ginagawa hinggil sa hanay o grupo ng mga kabataan. Kaya ho, yung mga kabataan, sentro daw ng crime prevention efforts dyan sa bahagi ng Central Visayas. At may balita ang Star FM Cebu.
18: Mas pinaigting ng mga otoridad sa Central Visayas sa mga hakbang para maprotektahan ang mga kabataan laban sa krimen at iba't ibang uri ng pananamantala. Sa pagtatanong ng Star FM Cebu, binigyang diin ni Attorney Leonora Bartolome, Regional Director ng National Police Commission 7, na hindi maaaring isantabi ang mga kabataan sa programa ng crime prevention dahil subject at kabilang sila sa mga vulnerable sector na maaaring maging biktima ng krimen at pagsasamantala. Kasunod ito ng mga kamakailang insidenteng kinasasangkutan ng mga kabataan sa iba't ibang bahagi ng bansa na muling nagbigay diin sa pangangailangan ng mas malawak na information drive at preventive measures. Sinabi pa ni Bartolome na kabilang sa tinututukan ang mga banta online at ang online sexual abuse and exploitation of children o OSAEC. Katuwang ng Komisyon ng Regional Anti-Cybercrime Unit at Women and Children Protection Center sa pagpapaalam sa mga kabataan at komunidad kung paano maiiwasan ang mga ganitong kaso. Hamon naman anya ang pag-abot sa mga estudyante dahil kailangang isaalang-alang ang regular na academic program ng mga paaralan. Gate pa nito na mahalaga ang aktibong partisipasyon ng komunidad sa crime prevention. Anya, hindi lamang ito responsibilidad ng pamahalaan at mga law enforcement kundi isang shared responsibility.
19: We cannot erase na itong mga kabataan ngayon ang subject sa mga krimens. Hindi natin winawala no yung collaboration with our partners. Pagdating sa online, nandiyan ang Regional Anti-Crime Unit, nandiyan ang WCPC. We have also partners, PIDEA.
18: Mula rito sa lungsod ng Cebu, ito si Star DJ Sophie Ember and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information, Basta Radio, Bombo!
20: Bombo International News!
21: Ilang Pinoy sa Riyadh at Saudi Arabia patuloy naman na pag-antabay sa kanilang seguridad matapos ang naganap na pag-atake ng Houthi rebels. Ang balitang iyan ay mula sa Star FM Manila.
22: Patuloy na tinututukan ng mga Pinoy sa Saudi Arabia ang kanilang seguridad matapos ang naitalang mga pagsabog at pag-atake ng Houthi rebels. Inangkin nga ng Iran-backed Houthi militants sa Yemen na sila ang nagpakawala ng mga drone at ballistic missiles laban sa kabisera ng Saudi at ilang energy facilities sa Red Sea coast noong September 18 at 19. Ayon sa Saudi authorities, na-intercept at nawasak ng kanilang air defense ang isang ballistic missile na nakatutok sa Riyadh nitong linggo. Samantala, nakitaan naman ang makapal na itim na usok ang lugar malapit sa International Airport ng Riyadh habang pansamantalang naapektuhan ang ilang flight operations. Iniulat naman ng Department of Migrant Workers na walang Pinoy na naapektuhan sa naganap ng mga pagsabog sa Riyadh. Patuloy din umano nilang minomonitor ang sitwasyon ng mga Pilipino sa bansa at nakikipag-ugnayan sa Philippine Embassy at Consulate. Sa panayam ng Star FM Manila kay Glenn Corvera, isang overseas Filipino worker na 15 taon nang naninirahan sa Riyadh, sinabi nitong may pangamba sila sa mga nangyayaring pag-atake. Ngunit kumpiyansa naman ito sa depensa ng Saudi Arabia at patuloy rin umano ang mga paalala at abiso sa kanila ng pamahalaan upang matiyak ang kaligtasan ng mga residente kabilang ang mga Pilipino sa lugar.
23: Natakutan lang kasi namin ngayon dahil ang ginagamit ng mga Houthi is mga drone na hindi kagaya dati, missiles, madaling ma-intercept. Ngayon kasi mga yung drone, maliit na masyado eh, kaya hindi na-intercept. Maganda naman po yung patakaran ng mga authority dito sa Saudi kasi bago pa man may mangyari na mga pagsabog, ay nagbabala na yung kanilang warning ng mga mobile namin. Dito pa naman po kami at huwag silang mag-alala, lalong-lalo na sa mga anak po. Sip naman kami dito.
22: Mula rito sa 102.7 Star FM Manila, nag-uulat. Ito si Star DJ Yvonne and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
20: Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Quinbank Business Banking.
4: Ang batayan ng ating foreign exchange update ay mula sa pagsasara ng trading kahapon ng hapon. Ang resumption naman ay mamayang alas 9 ng umaga at naitala mga kabombo ang katumbas ng isang US dollar ngayon ay umaabot sa halagang 62 pesos and 73 centavos. Ang Hong Kong dollar ay 8 pesos and 1 centavo. Ang Singaporean dollar ay 49 pesos and 23 centavos at ang Saudi Arabian Rial ay 16 pesos and 72 centavos. Ang Euro ay 72 pesos and 3 centavos batay sa data ng Bangko Sentral ng Pilipinas at Bankers Association of the Philippines. Manatiling updated sa mga balita at impormasyon sa lubman o sa labas ng ating bansa.